0: exciting.
1: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
3: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dakko, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukan sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Patakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisita ha ang Child of Love Maternity Clinic Lion Inn sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at mga Saloto Outlet o Enluilier. Libre ang servisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalumal sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abad. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman na puno sa ugma para sa inahan o bata.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo. Anong sa inyong komportable nga paglibot ug suroy? Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan ug garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangitata o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
6: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati gyud grabing luya og kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon og tubar, ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati nako ang dugang kusog ug kaaptik sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pagliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
0: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Naraman, usan na adik ko?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
0: Ha? Tinuot? Wala gyan?
8: Oo, naapagin sa repa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
0: Sa lahat kayo day ha? Wala na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
7: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pagliaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always lagi ako na time para sa labing labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng iyon. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
11: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakingan, o kababainhan, o gahatag o kuso, o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Agto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.
15: Exciting!
16: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
17: Pumulsaan! Katropang alas 8.14 na itong oras. Good morning! Mayong buntag once again sa itong mga katropa diha nga nagpakilid-kilid lang mga katropa. Gaminaw sa itong programa. Naniids palibot mga katropa. Unsay kisaw karon. Good morning sa tanan ha. Sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live, mayong buntag kaninyong tanan diha mga katropa. Ayaw kalimot katropa sa pag-pamaintain sa imong pagkagwapa. Ayaw pasagdahi katropa ang imuhang itsura mga katropa. Nang-andoy kang mahimong kang gwapa, mahimong puti, hamis imong kutis mga katropa nyo. Makikwarta magpaglota. Doon natin Zanton Gold Coffee Mix. Ang Zanton Gold Coffee Mix ano na glutathione o collagen mga katropa. Makatabang ka nimo arong ma-achieve nimo ang kutis artista. Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Mga katropa, kano kabuntagon? Ato ang makauban mga katropa ang atong Kumalik atong election officers sa Kumalik Malaybalay mga katropa. aron na pagkahisgutan nato no ang umaabot ng filing of COC kay Monday naman gid ni. Ang unsay mga pagpanganda mga katropa, kung unsay mahitabo niini kung sakaling di ni madayon mga katropa nga ato ang election. Anas pagkas linya katropa nga Rostom? Wala pa? Alright, so ato ang pabuton mga katropa. Nasa pikas sa linya mga katropa ang atong election officers sa Kamalik Malaybalay City Bukidnon, Attorney Danilo Dividina.
18: Good morning.
17: Attorney, mayong buntag kanimo live kita karon sa XFM 101.7 Bukidnon.
19: Mayong buntag wa Marie, mayong buntag sa atong tigpamin sa XFM at sa tibok probinsya sa Bukidnon.
17: Alright, so attorney, dako kayo magpasalamat kay mogi mingitagaan og kahigayunan nga makahinabi ka karon bisan og kanang medyo late notice ani kay gabi ira ko nag-message sa imuha apan pasalamat kay mi nga active gyud kay ka sa pagtubag no sa atoang mga panginahanglanon. Attorney, na transmit na dito sa Malacañang og perma na lang ni President Bongbong Marcos ang gipaabot para ma-postpone or ma-veto ang BSK 2026. Unsa man imong ikaistorya ani attorney?
19: Nadungga naman nato no. Actually ang nahitabo mong God is atay Senate Bill 2387 and then ang usual nga proseso mong dana is from ang may version ang Senate, natoy version ang atong House of Representatives. Pero ang ilang gibuhat karon is ang katong Senate Bill 2387 moraragyaton siya og pero ang sa House of Representatives ilalang gyapon tong gi accepted po nila nga same lang yapon ang ilang gusto may tabo sa katong sa Senate Bill 2387. So moto ang wala na tay bicameral conference nga mag-abot unta ang Senate og ang sa lower house no para ilang i-kwanto ilang bill no. So karon ang Senate Bill 2387 na forward na may mga siya endon bill, so na forward na siya dito sa Malacañang. Actually, kung panahonin mo sa website, sa senate.gov.ph, September 22 pa man na-forward sa Malacañang ang Senate Bill. Pero kung panahonin mo sa news, ang ilang giingon niya, 2024 or 23, kuno na-receive ito sa Malacañang. But regardless of the date, what is important is, ang enrolled bill is na siya sa Malacañang, subject for the signature of the president in order for that bill to become a law na nagbutang dito na gi-extend po ang termino sa itong mga barangay na SK officials sa katong previous nga balaod is ang Republic Act 1232 or which is the existing law right now niingon dito nga ang atong mga barangay na SK elections ang formula is from 3 years to 4 years. But this upcoming law na subject for the signature of the president ilang gi-extend upon ang term na from 4 years to 5 years and then ang may tabo sa atong barangay SK election the next Monday of November 2028 which is November 13. So if ever nga mapirmahan karon or ubabakaha sa atong presidente natay ginaingon nato nga the bill would become a law after the publication requirement. Kay ang section 2 sa namugod na siya sa provision sa civil code manggod nga ang publication requirement is supposed to be nga dapat na siya sa mapublish siya sa official gazette or kung dili sa official gazette mapublish siya sa newspaper of general circulation in the Philippines. Kung ang katong bill wala na pa-specify as to the date of effectivity, normally it will take effect 15 days after the publication in the official gazette or in the newspaper of general circulation unless otherwise provided. So kanang unless otherwise provided nga giingon sa balaod, muna siya ang katong time nga kung ang kanang gipirmahan sa presidente na naka-specify ra ang date of effectivity like ang kami sa SB 387 nakabutang dito na the date of effectivity, this law shall take effect immediately after publication. So dili na pa musubay sa katong 15-day requirement because it falls within the katong provision na unless it is otherwise provided. So kung atong sumahon, if ever nga mapirmahan sa atong presidente karon o karong adlawa ilang gi-publish sa official gazette or napublish ba nila sa kanang newspaper, kanang mga dagko ng newspaper, may take effect na din na siya tungon kay ang kanang balaog nga gi-pirmahan naka-specify man na it will take effect immediately after publication.
17: Attorney, kung sakali nga ma-postpone yun, unya mabalin sa 2028, dili ka ni usa mo conflict usab sa national election sa 2028, which is dako kay nga pagpangandam gihapon ng pagabuhaton?
19: Dili man siya mo conflict in the sense nga ang kanong national and local election nato, ang period or ang date of election ano is naka specify magbigay siya sa 1987 Constitution, which falls on the second Monday of May, no, in every 3 years. Whereas, kaning barangay SK election, which is a legislative enactment, which the Congress can also amend, no, kaya lisod bang good i-change ng national local election kay Constitution man ang nag-provide. Kaning barangay SK election, which is balaod, so Congress can repeal or amend a law that it created. So, Congress created the barangay SK election. So, mo po na nga, pwede po na nila i-amend. Yeah. Kung if ever nga madayon yung bago nga balaod regarding the postponement, November manggod ang schedule po na ni, dili manggod ni, so dili siya mag-conflict in the sense kay second Monday of November 2028 and every 5 years thereafter man ang nakabutang sa kaming Senate Bill 287 niya na forward na karon sa Malacanang.
17: Mm-hmm. September 28, karong Monday, naging attorney ang filing of COC sa BSKA. So, unsa ang mga pagpangandam nga nabuhat na nato and kung mapirmahan man galing, ma-postpone eh, unsa ang kadaot nga mahitabo sa ato ang preparation?
19: Namangod pa yung mga possible scenarios, no, regarding any postponement. Both scenario, in all of that scenarios, manggod, ang mahitabo manggod is ipit ang mga taga-Comelec, especially kami sa field, at the same time, maipit po ang atong mga barangay officials and those who aspire, no, na mabagan sa karong filing period, which is on September 28 to October 5. Pero kami manggod ang mga possible scenarios na ako ang punisyang i-post sa among official Comelec Facebook page nga in the event nga karon natirmahan ang atong balaod regarding the extending of the term of the barangay SK officials. So, ang may tabo, ma-postpone ang atong November 2, 2026 nga barangay SK election. If the president veto, no, kung i-veto niya atong involved bill, ang may tabo, wala siya ng uyon regarding the postponement. So, ang atong existing na balaod, kining Republic Act 1232, mo'y magpadayon. So, ang atong filing, ang atong election period, o ang November 2, 2026 na barangay na skewed election, magpadayon. Nga, napod pa'y ginaingon, ana nga, even if the enrolled bill was forwarded to the Malacanang and the president did not take action, so meaning iyang gipalampas, ang sa constitution, if the president did not take action within 30 days, no, after the receipt of the enrolled bill, it will become a law. So muna sa nga, kung wala gipasagana sa presidente, wala nag-take action, so after 30 days ana nga na-receive niya ang katong enrolled bill, ang katong enrolled bill may mo siyang balaod by operation of law. So may tabo, ang atong barangay SK election, so maghulat pa mong gumpa o 30 days kung dilipirman sa atong presidente. So nalampas ang 30 days, ang tanang nga bill mahimo na siyang balaod. So mo, ang tabo, wala pa yung November 2, 2026, maraming election. Ang atong election is November 13, 2028. And then, napag isa ka possible scenario like napirmahan na karon, and then by Monday, being filed of
17: COC
19: petition nga questioning the constitutionality of the new law before the Supreme Court, and then naka na sa petition na ay attachment nga PLO, and then after that ni grant sa PLO ang Supreme Court, ang may tagpuan na is ang kaming Republic Act 1232, mura gyapon ang atong basihan. So, maparayon gyapon ang atong November 2, 2026 na barangay NSK election. Tungod kay ang TRO manggod, ang temporary restraining order manggod, ang term na mo ana is napay status quo ante. Ang meaning ana is, kung unsa tong before sa filing, mo to ang atong sundunsa. So, ang kung wala ang TRO, ang Republic Act 1232 man ang naka ang existing law, so mo na atong sundon. So kung na magka-file of TRO any citizen yeah, during the existence of the new law, mahitabo na to ana is nagi mahitabo nga November 2, 2026 nga barangay and SK election. So those are the things nga atong ma-consider ba nga probably hapon no? Nabay possibility nga maka-issue of TRO ang Supreme Court. So, ang may tubo, if ever nga ang TRO na nag-grant sa Supreme Court after the filing period, no? So, kung October 5, so October 6, October 7, na, or before sa election, naka-issue of TRO ang Supreme Court. So, meaning, kami, on the part of the Dominic, wala may mabuhat na kundi ipadayon ang barangay NSK election. So what if ikaw nga incumbent barangay NSK officials o ikaw nga aspiring nga mabagan sa karong November 2, 2026, wala ka ka-file of COC on that September 28 to October 5. Nga naka-file of TRO. Ang may tabo, katurang mga nag-file of COC during the COC filing period, mara po to ang gina-considered as candidate whenever nga madayon ang atong barangay NSK election. So those are the things nga mga possible scenarios nga may tabo kani bitong if ever nga naibalaod regarding the postponement or dili ma-postpone nga na TRO. So muna nga on the part of the COMELEC with TRO or not kung during the filing period mag-file na lang yun pa, no? Maniguro na lang yun pa, especially
17: maniguro na lang yun. Maniguro na lang yung attorney kay basin og ma-file at og TRO unya wa ka file apas nila marag mailis dan yun og wa sa panahon.
19: Mailis dan yun wala sa panahon niya. Labo na isa rin naka-file hay.
17: Unsa kay ni ka hassle sa inyong part sa COMELEC attorney, and is it usual? Anad na ba mo sa inaani nga scenario or first time ni nga ingon ani nga super kahangged ang ato ang mga plano about sa BSK 2026?
19: Mahitabo manggod, kani manggong barangay NSK election is mo lagi na siya tungod kay dili manggod sa tanang naka-fix, no, sa unlike sa patong-atong national and local election naka-fix ang term sa mismo sa constitution. Ito ni, pwede ni manggod siya constitution, balaod manggod legislative enactment. Nini, ang Congress manggod maka-amend, no, pwede niya utruhon ang isa ka balaod. So, moto, ang naitabo nga every now and then, bagka na kayo pangitabu ay nga, every now and then, ang kaning barangay NSK election nato sige ka postpone because Congress nga, ang Congress mismo ang ga postpone ani. In fact, dili lang niya siya, kuan, dili lang niya siya kanang first time nga naitabu. Kung atong, kuanan ba, refresh na to, 2018, supposed to be dapat, 18, 19, 2021, nga naitabu. Na postpone na po from 2021 back na 2022, from 2022 na himo ng 2023 niya karon ang katong 2023 nga balaod regarding the postponement gi-declare man to sa Supreme Court as unconstitutional. So ang naitabo karon ang 2023 despite nga niingon na Supreme Court as unconstitutional to gipabawo na lang kay ipit naman kay ang on the part of the committee. So motog gipabayo nila but ang pag-ihap nato sa sunod ng election dito pas 2022. So dapat by 2025 nato barangay NSK election. Ano yun? Nag-file na po o nabor balaod ang Congress sa firma sa presidente muna nga nag-set ang election to the first Monday of November 2026 kinaagi ato Republic Act 1232. Nato nga na move na po ang atong barangay NSK election into 2026. And then, maraming po nang ibuhat karon ilan na po nang island of bill. So, aspire na po ng Congress nga mapirma sa atong presidente nga taasan na po ang termino sa atong mga barangay SK officials from 3 years to 4 years, karon from 4 years to 5 years. So, mura na sa, nahimura na sa kon sa atong mga Congress, no? Sa atong mga politicians nga ang kaming barangay NSK election is always at their mercy when it comes to the holding of election. So, atong timanan nga ang kaming right of suffrage is enshrined sa Constitution, supposed to be dapat adili na po i-curtail ang atong mga katawahan sa ilang katungan sa pagboto pinaagi sa pag-postpone sa barangay NSK election.
17: Ang procurement ba sa mga suppliers na to, attorney, wala ba tay local, no, nga nag-procure dito ni sa national?
19: Ang budget ana sa intended for the barangay NSK election na sa mga 18 to 20 billion. And as of the moment, nakaduhanan nato na napalaw na ang atong commission election atong 2025. Nakagasto na tayo pinakabilyon regarding ba printing of the official ballots nga karon so far ang sa balita magod na kagasto ang ato kumulit mga 8 to 9 billion no regarding aning sa atong preparation especially sa printing sa official ballots so mo na siya ang mga nagasto and all the accessory nga mga expenditures sa related no sa kaning atong pagbutar wala pa nay labot sa katong another budget sa mga electoral board no para mo serve sa election. So mo po nga if ever nga mapospone po na despite nga naka-ready na ang atong official ballots and all those mga paraphernalia credit into the manual nga barangay SK election mo na masayang if ever nga mapospone ang atong umabot nga November 2 para sa SK election.
17: Oo, pero ang ato ang mga gamit ana like the ink, ballpen, gikan na sa national attorney wala tay gi-procure dire sa walay, local.
19: Wala yung local na.
17: So
19: walay budget ang City Comelec.
17: So expect na to attorney nga wala pa gi-transmit diya sa inyo ang mga kagamitan diha na paghapit ng election.
19: Usually ang kana mga gamit ana is during November 2 ana mga October ana gina-forward na dayon na sa kuan ang mga ubang mga accessories.
17: Kaya ni Hong Hong mga si Jonathan dere nga basin pwede mga i-supply og ballpen og kanang kuan da kun di madayon. Moraga, sayang kayo attorney nung ako mo-file karong umabot ng Monday, September 28 ang usa ka magpapili sa election. And then ngisi-ngisi na siya diha. Nyang uban niya, diba, attorney, kay basta naka-file na, kay sigurado na nga matuloy ang election, gasto na og mga ilimno niya, hatag sa mga standby. O niya, nakalit lang og kanang pirmahan ni President Bongbong Marcos the next days, following days, maraga, dakong kamahayan, kay nakagasto na.
19: Mas dakong mahay kung nag-file, kung nag-file, kay anticipate ka mapostpone, and then na-ipar o nga-tabo. Or na dayon ang atong barangay NSK election ni ikaw wala kay file nga COC mas tako na nga mahay.
17: Tama. Mao na nga kung incumbent ka file na lang gid kadaan maniguro.
19: Maniguro na lang gid ka. Total

0: lahat, abang taba na pinuhay pa. Nakapay na pag-cruise. And that is already considered as a form of campaigning, no? Outside the campaign period. So, pwede ka mapailagpaso, ana, that would be legal campaign. So, ang penalty na to, ana, is pwede ka makasuhan criminally o ang atong pagkakandidato, pwede ka na siya na i-question dito sa Comelec. Pwede ka masilupan, ana, even if nindaog pa, pero nakipending, ana, and then the Comelec will declare na tapos siya is consecute as a violation sa laws and laws. So, pwede na imbalibar ang inyong pagka-proclaim. No? So, muna mga possibilities o kaya ba niya, mga panya ba outside campaign period insofar as barangay na sa election is concerned.
1: Maliban siguro, attorney, kung incumbent ka kay normal mo servisyo magid ka?
0: Yes, pero may mga servisyo na related sa atong office. No? Kung ikaw mong incumbent barangay SK official, pag-file mo ang COC, dili man siya automatic na ma-resign ka sa imong position because elective position man na siya. So, continue ang gapong ka as barangay kagawad or barangay captain, no, sa imong barangay, even if naka-file ka ang COC. Pero, ang na po usahay nga, kapiluban nga gaspay,

0: che non ha stato governato, per il Israele è tipo ufficiale, per non sapere che è tipo ufficiale, per non sapere che è governato locale, o non sapere che è governato, o non sapere che è EFT, o PNP, PGMP. As long as niya, paano ka, appointed ka na government employee, no? National ba or local, pag once niya mo file for ICAC, ang implication na is automatically you are considered as resigned from your appointed office kaya yung file mga OCOC. So, muna ang diferensya between elected official o kaming appointed official. So, ang uban, ang ilang huna-huna manggod, nga, halimbawa, naka sa LGU nga katabaho, nga, isulsulan pa nga mabagwan, nag-file kang COC, nga karon nag-change ka og mind, no? After ba period o pagkaugma mo, after naka-file kang COC, pagkaugma, nag-change ka og mind, nga, imong gi-withdraw, imong COC, nga, nagbalik ang trabaho dito sa LGU. So basically, you are considered as the same isang pagwala ka ka-tender o resignation dito sa imong LGU, no? So muna siya ang implication pag once nga mabagan ka either sa barangay or mabagan ka local election. So once nga maka-fight ang COC, may appointed official ka, you are being considered side the moment nga natatakam ka imong COC, even if wala ka naka-file o ka na formal nga resignation letter sa imong office.
1: Tama!
2: Ayun, attorney, basin doon nakapay gusto idugang and then imuhang parting statement, mga pahinumdum usaba lang sa itong umaabot nga filing of COC.
0: Ato lang ano, ang ato mga constituents, ang pili lang din sa itong siyudad sa Malaybalay, kundi sa Tibuk Provincia, sa Bukidnon, sa Panginoon, sa SFM. No? Nga, as of now, ang atong balaod nga existing concerning sa barangay na school election is ang Republic Act 1252. Schedule sa kumparangan sa SK election is November 2, 2026. Kung ever nga may balaod nga i-firmahan sa itong presidente, maghulat-hulat lang pa, no? Kay, on the part of the Comelec, we can only take action on what is the existing law na maramang po na among sundon. So, ang existing law mangod karon is 1252 man, so November 2, 2026, ang atong barangay SK election. Niya, nakaset na og kanang kalendar ang atong COMELEC regarding the filing of the COC na karong Monday, no? September 28, umahuman siya sa October 5. If ever nga madayon o wala ay balaod nga napirmahan, nga sa karong umabot na September 28, ang atong filing na venue sa atong COC is sa atong subad sa Malaybalay dito pa sa Covered Court sa Barangay 6 dito sa Oval, no? Dito sa Capitol Gabapit para dako-dako ang atong venue na kay parking o dili ka mag-uot especially kay gamay raman ang atong opisina sa COMELEC muna nga dito pa sa Covered Court, no? Atong September 28. Nga, na-timingan po, nga, ang kanyang September 28, mo po niya ang katong family day, nga, naibalaod nga sa Tibuk, Pilipinas. By the afternoon, all government offices are obliged to hold, no, muna nga half day rata by September 28 sa hapon, tungod kanyang family day na to. Muna nga, if ever nga, karong September 28, padayon ang atong filing sa atong COC, half day lang pa, buntag, yeah, magpadayon na dahil sa September 29, hantos sa October 5. Even if Saturday or Sunday mo fall, ang panangapili sa COC, maraming hapon niyo dito sa Covered Court para mo alaga sa inyo insofar as your filing of the Certificate of Candidacy is concerned.
2: Alright, attorney, salamat kay sa imuhang panahon. Makaasa ka nga ang XFM kanunay mag-monitor ini ato ang ipahigayon nga filing of COC karong maabot ng Monday aron sab nga ma-inform po nato ang mga katawhan lakip nato mga nagplano nga mudagan gyud. Salamat kay attorney sa imuhang again sa imuhang panahon og mabuhay ka padayon sa pagpanerbisyo attorney.
0: Salamat og maayong
2: Alright, so mga katropa, mao ka to no ang tingog mga katropa. Nakauban na itong nahinabi na itong katropa, itong election officer sa COMELEC Malaybalay, mga katropa, si Attorney Danilo Dividina. diin adunay mga pagpaklaro mga katropa nga ang ato ang no ang ato ang ipahigayon katropa nga file of COC karong umabot nga Monday ipahigayon ang mga katropa's covered course barangay size aron nga dako-dako ang venue unya half day rapod. So sa mga nagplano nga magfile as long as wa pa gi-anunsyo katropa nga mapostpone magfile ta no ato ang ato ang katropang tumanon unsay naa sa balaod yun. Kaya ikapila na na-postpone mga katropa ang BSKA. BSKE mga katropa. Unya, karon doon na po yung plano ay postpone. So, wapang napirmahan ni President Bongbong Marcos mga katropa. Labi na sa mga incumbent ka na mga naglingkod diha. Pag-file, gid mo kay matod pa kung di mo maka-file. Unya, mga katropa, i-veto ni President Marcos mga katropa ang kining gipasang balaod nun sa Senado o sa Kongreso. Basin o gadi mo ma-appeal na sa dili na mo maka-appeal noon sa election. Ha? Matanggal na hinuon mo unya ang naka-file dito kay isara ka buok. Ikaw kag gasalig ka di lagi na ba diyan ang election. So sa dihang na dayon man. Oh, unya wa ka ka-file og COC karong Monday. Half day ra ra ba? Wa da man ay pasinsyahay na half day, half day kay balaod man na kay family day man pud pagkahapon mga katropa. Oh, file kita ha, file, mag-file gyud mga katropa. O, pamam ko na pirmahan ni President Bongbong Marcos. No, okay man itong sugyot katropang ihimuong long term, himuong 5 years katropang pagpinerbisyo sa ito ang mga opisyalis barangay. Unta sunod na lang na i-approve ng tao. Eh. Karon, idayon sa akin, nakagasto na ang itong kumeli katropa o pila kabilyon mga katropa. Imagine, ka nagigasto mga katropa sa pila na ka-postponement. Dako na kayo na katropang kabhang sa itong panudlanan sa gobyerno. Ako gusto din ko madayon. Madayon mga katropa. Kaya, karoon pa lang daan, sa laon na nato kung isa itong mga opisyalis katropa, nga di na nato ang ngayong palingkuron pa. O, para sunod, magbuhat magali ang taong balaod nun katropa nga inani himuon na nga 5 years ang ilang pagpangutundanan, i-extend ilang nga paglingkod katropa, wala pa election, buhato na nadaan nga mga balaod nun. O, para ma-apply na sa sunod na nga election. Karon manggod mga katropa kay medyo tagilid yo tagilid no daghan mga nga pending mga katropa no labi na ang ato ang kumelek kasi gig kapalaw dako nagnagasto mga katropa sa pagpangandam dako na down katropa dito sa mga nakadaog sa procurement kasi syempre no, mag-procure man og kanang pagprint sa balota mga ink mga katropa ballpen unsa pa diha and then nakabudget na pud ang para sa magbantay katropa no sa polling precinct niya inani makansela mapostpone lang marag sakit pamalandungon mga katropa nga imong kahago makawang labi nga sakit pamalandungon katropa nga kita nga mga taxpayers ang ato ang tax nga isa nga gigasto niini ato ang pagpangandam sa eleksyon mga katropa mahanaw lang ang murar tagalabay o kwarta unta nga madayon madayon unta karon sunod na postponement mga katropa. At ang oras sa alas 8:48 sa buntag, katropa Rostom, palayo kong ready sa ito ang katropa Leta. Meanwhile mga katropa, ato asang palutso ng katapusan na itong balita. Wala ay balita ang PIA, wala sila kapasa. At ang palutson katropa ang balita mga katropa, matod pa, mananagat mga katropa, nga dunay kasong pagpatay sa Makati City. Arestado dito sa Jensan. Ang detalye katropa ni katropa nga Cherish Lighid sa XFM Jensan.
1: XFM Report.
3: Arestado sa Jensan ang usa ka mananagat tungod sa kasong pagpatay sa Makati City ato sa manhunt operation nga gipahigayon sa mga personahe sa Tumblr Police Station, inubanan sa CIT Jensan, RIU 12 Jensan ug Makati Police Station alas 3:30 sa kadlawon sa Purok Saydala, Barangay Tumblr General Santos City. Ang nasikop na suspect ni ilang nga si alias Ronel 26 anyos nga ulitaw ug nagpuyo sa Purok 8 Barangay Kawas Alabel sa Rangani Province. Nalambigit ang dinakpan sa pagdunggab nga may resulta sa kamatayon sa laing mananagat ni adtong Agosto 20, 2025 sa Purok Tambak Barangay Makambul, Makati City. Tungod ni ini, usa ka warrant of arrest alang sa kasong murder ang giisyu bato kaniya sa Regional Trial Court, 11th Judicial Region, Branch 6 sa Makati City, Davao Oriental. Human madakpan, gidala na ang suspect sa Makati City Police Station, di natubangon kaniya ang kasong murder nga gipasaka bato kaniya. Mga katropa, natural remedy para sa sakit sa lawas ug uban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain ug uban pang minor ache, magsanton herbal oil na alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas kini si katropang Cherish Lighid. XFM News.
1: XFM Report.
2: Dasalamat katropa nga Cherish Lighid sa imong report. Sa katapusang balita mga katropa, 9th Regional BNS Conference gihimo sa Malaybalay City, Bukidnon. At ang hibawon ka tropa ang detalye pinagini ka tropang Grisel Frances Adventos PIA Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Nagkatigom ang Barangay Nutrition Scholars alang sa 9th Regional Barangay Nutrition Scholars Conference sa temang Serbisyo, Pagkakaisa at Dedikasyon. Empowering the Modern Barangay Nutrition Scholars. Kaniadtong September 23, Tuig 2025 sa Kaamulan Folk Arts Theater, Malaybalay City, Bukidnon. Giorganisa kini sa National BNS Federation, Northern Mindanao Chapter, kauban ang National Nutrition Council Region 10. Aron paligunon ang kaalam ug abilidad sa mga BNS sa paghatod og mas epektibong serbisyo sa nutrisyon. Nagpasalamat si nutritionist Harley Jane G. Chato gikan sa Misamis Occidental sa higayon nga makatuon sa kasinatian alang sa mas ligon nga mga serbisyo sa komunidad. Giawhag ni Malaybalay City Mayor Honorable J. Warren Pabilyaran ang mga BNS nga mahimong tingog sa ilang komunidad nga kini nagtinguha sa pagpalapad sa kaalam og pagpaligon sa panaghiusa sa rehiyon. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Grisel Frances Labrada Adventos of Philippine Information Agency of Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Alas 8.52 ang ating oras sa mga katropa. Samtang nga nasa pikas linya si katropang Jonathan Soriano. Alang sa paghatod o update mga katropa sa panghitabo dito sa gawas nga bahin. Wa pa dai natawagan. Sige, ato sa ning liliun mga katropa ni ato ang mga viewers dere. Salamat kayo diha kang Renante Dapikal, Joseph Torrelio, sa inyuhang pag-follow sa tong official Facebook page XFM Bukidnon. Salamat kayo mga katropa diha usab kang Dalia Mansaluon sa Lahag, Reggie B o ka Raymond Kabanga. Mga katropa na itong mga followers, salamat. Di ako sa mga katropa si Joshua Bayo, mga katropa. Oga, salamat sa imong pag-share diya, katropang Elgin Adaya. Salamat, oga, good morning. So, nanas bikas linya, mga katropa, si katropang Jonathan Soriano, alang sa iyahang update, mga katropa.
5: Yes, katropa, Gamari, gituwag ni Barangay Kapitan Rivel Pasco ang reklamo sa mga mag-uumag-human mag-uba sa mga pananom o bulak sa Green Valley tungod sa pagbaha. Direkta, gitinduman o gipangutana ni Pasco ang DPWH o ang kontraktor kung nagpakayon ba sila o gasaktong hydrological analysis sa Sawaga River o sa mga sapasawa pag-ibatuman ang proyekto. Samtang iyang ipadaya, katropa, Gamari, nga dili igo na naglusarang box culvert sa ubos nga bahin aron makasagang sa dako nga bulto sa tubig gagikan sa bukid kumpara sa tulo ka box culvert nga gitaod sa ibabaw. Gitagad patagad sa kantan ang kulang nga tuon sa DPWH pinaagi pangutana kung ngano nga wala gikit sa original nga plano ug budget ang butang og itining hall ug nganong karon ra gisugyot nga nitabuman ang kadaot sa mga panom nga umol sa kapin 5 milyones ka pesos. Tungkol niini katupang marin, nagkutana og official nga resolution ang barangay aron mag-request og retaining wall og dugang box culvert og tungod kay walang gihatag nga kasiguruhan ang DPWH nga makabayad sa taot. Itambagan ni Kapitan Pasco aga biktimang mag-uuma nga si Janry Tirales nga muagi sa legal nga proseso og mag-file og formal nga aksyon samtang padayon aga gihimo sa barangay ang paghatag og report sa CDRE mo o City Mayor's Office alang sa aksyon katupaga mare. Gani kay kung adlaw giuban gyud no gibalik sa area katupaga mare. Ang news team sa XFM uban si Kapitan Pasco aron sutaon kadtong box culvert katupaga mare nga dito sa ubos nga una tong gituan og dito sa labaw nga 13 ambot lang kung ikaw magtan-aw di man kita engineer pero maka libog gyud analyzon katupaga mare nga ko. Kay imagine nimo ang bulto na tubig kusog daan nga wala pa iba. So kumuha mo kusog pagsamot dito sa mga katropang mare, tulo ka box culvert ang gibutang dito apan pag-abot sa ubos usa na lang ka box culvert pero gamay. O yan naka diferensya sa pikas ang agianan sa tubig katropang mare, wala na subay ang box culvert nga gibutang dito ang pangitan ang agianan sa tubig gamay ang agianan sa tubig katropang mare nasa tuo

0: kung spillway po siya katropang Mari.
1: Ah.
0: Dili po siya, okay. Kung spillway po siya, ang volume po siya tubig. Imagine niyo mo, ang sabi mo, tulo ka box culvert katropang Mari ang gibutang ba?
1: Oh, ay pagawa para abot sa ubos na isa na hinoon.
0: Pag abot sa ubos, ibig dapat ma tingga po to siya kay kusog man na. Imagine niyo ba?
1: Oh.
0: Imagine niyo siya nga kung magtawag kag host, dako ang sa ibabaw. Ang sumpay sa unahan gamay.
1: Adi buto?
0: Moy buto?
1: Oo. Oh.
0: Muna yung itabok katropang Mari niya. Dili man tayo engineer ha.
1: Dili tayo engineer katropang Jonathan, pero natay pangutok.
0: Oo. Oh, dili man tayo engineer, pero dali, na po yung negatibo ang kuminto karoon ito sa itong page katropang Mari nga. Dukduka na kay ang engineer na ano, wala karo na mga kuminto ba?
1: Oo. Oh. Ato anang tutukan ka katropang Jonathan, atong oras medyo tipid man, pero ato anang tutukan di na to na lungan hanton nga dili makakuha hustisya ng ato ang farmer di ang na biktima sa yunan kag halos kahilakon siya kay ang iyahang gibangon katropa sa iyahang na damage nga pananom iya pa nang gilon kay kitong ikaduha na kahigayon nga nakasala ang DPWO sa anak niya.
0: Kunya wala rabay kasi graduhan katropang Maring mubayad ang taga DPWO.
1: Mga nangong nila di ra ba kung interviewon ra ba di ra ba sila gusto nga i-record barang mga amaw.
0: Hindi nila mo mulay kasi graduhan katropang Maring mabayad ang DPWO ni ang problema ni karong katropang Maring isa imo bayad.
1: Ato na ipaabot dito sa pinaka headline ara na kasimple.
0: Kaya itong tutukan ni katropang Mari kay Charo, dili maulaw ang taga DPW ani nga duha na karadyo ni Dokdok ani kay ang atong usa kami kong radyo spot ning tabang na po sa pangbitika. Charo, dili maulaw katropang Mari.
1: Dili na sila dili na sila maulaw ang ilahaan na dumtan ta nila kay tungod ani atong balita, pero bala sila diya wa man ta nangayo nila.
0: Dili po ang DPWIT ang nagpaswildo na to.
1: Tinood!
0: Private company ta.
1: Tinood!
0: Ito, pasiguro kita ang nagpaswildo sa taga-DP.
1: Mas mayo pa itong nalugi diya sa kanaiyahang flower plantation kining hatag pagduha kadusina nga bulak. Sige lang.
0: So, muna natutupang may tutukan to ni Atlas. Karo, ng barangay, nag-ibo na po bagong resolution katropang Mari kay Baskin, si Kapitan Pasco katropang Mari. Nag-ilibog, siya. Ano sa dinimang ko engineer katropa, pero wayo ko sabot ang yung trabaho. Naboy, ang agyanan sa tubig, lilikay man ang ang box culvert sa...
1: Aba, sige, sunod sila sa sugyot ni Marcos. Mangita ang agyanan ng tubig.
0: Mangita na ang agyanan ng tubig. Poor, yaga ba?
1: Sige, mga animalis na sila. Sige lang, sige lang. Sige, katropang Jonathan.
0: Okay, so muna katropang Mari atong police ang report atong sa gawas gabay kalabot tong langaw kagahapon. Kunya sa pikas gabay, sige lang atangatangan nyo karon kay napatay sa buhatan sa kapulisan sa PNP Malaybalay.
1: Quiet sa.
0: Karon katropang Mari, naa diri ato ang iyas kay nagpahigayon og police inspection sa mga PNP personnel sa Malaybalay katropang Mari na ato ang amigo dira na si kalimot naman yung pangalan. Kaya tamulong sa karon katropang Mari sa inspection mo sa mga PNP personnel katropang Mari.
1: All right.
0: Okay, sa itong mga tropa na naminaw karon, kinahanglan na to ang lig-on nga immune system. Nagtumar og Santon Vitamin C. Gikan din sa gawas gabahin, katropa ang Jonathan Lee Soriano sa programa ka Bullseye.
1: Sa ito ka ng tutukan og taman, basin sa sunod adlaw katropa mo, nahimu na itong topic mga katropa. Katropang Marso, patuyok ta niya og katropaleta sa ito ang lucky winner karong kabuntagon. Sige lang, alas 9 na. Kanilang last lang, balutso na to ni. So, ito ang lucky winner. Salamat kay mga katropa sa mga nagtanas ito ang programa. Karong kabuntako na. Good morning niya, Mami Josie Tinambuna. Na-shoutout niya kay Busing Ben sa Busing Ben Change of Wedding. Happy birthday kay Sebastian Tinambuna, anak siya ni Nicole sa Sinayawan. Happy birthday. Happy birthday ka ni mo niya, katropa. Alright, so ang ito ang lucky winner karong kabuntagon mga katropa nga makadaog og 50 pesos nga load or GCash mga katropa atong tan-awon be. Tan-awon na to mga katropa, kinsa ang ito ang lucky winner. Congratulations to Dugay. Atong oras katropa, alas 9 na sa buntag, musulod ang programang KSP katropa. Mga katikaran ng katropa sa probinsya sa Bukidnon. At makauban si Ma'am Fridolina, mga katropa. Unya, congratulations to, si Biriel Katerina Pod! Wagod ko isalaan ni mga katropa, wagod tayo isalaan eh. Congratulations again, Biriel Katerina, nakadaog ka og 50 pesos nga load or GCash sa toang programa.

0: salamat kayo mga katropa sa inyo ang pag-share sa mga nag-participate, mga nag-share nga public, naka-share ang itong programa katropa, di naka-join mo sa itong katropa leta, karong kabuntagon. Congratulations ka ninyo mga katropa. Salamat kasi yung pag-uwan ka na ako sa itong programa nga Bullseye. Happy Sabbath mga katropas ng mga kaigsuunan. O salamu alaikum sa mga katropa ng mga Muslim. Happy Jamaa ka na to. See you mga katropa sa Monday na po na sa ito ang programa ng Bullseye. Bullseye! Bullseye!
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. Following this taped program, XFM assumes no responsibility for its contact.
2: Adunay hustong impormasyon og andam nga mga lakang. Busa karon ato ning tubagon. Unsa gyud ang El Niño? Unsa ang posibleng epekto o impact ni ini sa nasud Pilipinas o dinhi mismo sa ato ang lawigan sa Bukidnon? Unsa ang ginabuhat sa Provincial Government of Bukidnon aron maandam ang atong mga komunidad? Unsaon sa pagpanalipod ang atong mga mag-uuma? Unsa ato ang mga local food production? Ug labaw sa tanan, unsa ang atong mga mahimo karon samtang aduna pa kitay gamayng panahon sa pagpangandam? Atong hisgutan kini uban sa ato ang mga eksperto gikan sa PAGASA, sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bukidnon ug sa ato ang Provincial Agriculture's Office. Mga kaigsuunan, preparation matters. Kaya ang impormasyon nga atong madawat karon mahimong makatabang sa desisyon nga ato ang himuon ugma. Ug karon sugdan nato sa ato ang unang panag-istoryahanay. Para masabtan nato ang siyentipikong basihan sa forecast, unsa nga ngayang paminawon aron malikayan ang misinformation, kauban nato karon ang usa sa mga eksperto nga nagmonitor sa kahimtang sa atong klima. Atong paminawon si Engineer Ibon May Pedraza gikan sa PAGASA Malaybalay.
3: Kalihukan sa probinsya.
4: Isano nga climate outlook is 199. Painin kayo nga tubig yung mga 200 nga climate outlook. So, kaning nga outlook is taman pa February, pero this week no ma release me of up to March. So, next. Okay, so akong i-discuss ang ENSO updates, climate outlook or summary. Okay, so for the past weeks and months, no, kanang amog yung ginatanaw ang sea surface temperature sa tuang Pacific Ocean. Unya, tungod ana atong panahon ang oceanic indicator. Para makabalumi nga El Niño na gyud, ang iyahang normal value dapat sa sea surface temperature is 0.5 degrees Celsius. Pero kung makita ninyo, no, or halapra kayo, mabuti siya 2.5, 3.5, so ingana kainit ang ibabaw sa dagat na diyan sa Pacific Ocean. So tungod ana nga kainit, so sa central and eastern side sa Pacific Ocean, tungod ana nga kainit, ang atong atmospheric indicator, gapakita siya nga, ang cloudiness po o ang mga pag-ulan, naara po dito sa central to eastern Pacific. Nga, makita po nato nga dito sa atong atmospheric indicator, nagpula-pula dapat sa Philippines, no? So makita nato nga less ang mga rainfall nga kakahatag dihang lapitan. Next. Okay, so muna siya, no? Sa 3.4 ninyo, both masabot sa central to eastern Pacific Ocean, niabot siya of 1.8 degrees Celsius. Dayon, unsa siya kainit, no? Imbis ang atong gabantayin kay sea surface temperature, ibabaw sa dagat. Makita na to sa next image, no? Nga, niabot niya siya sa ubos up to 300 meters deep siya sa dagat. Iyahan ang kainit. Next. So, unsa ang chances na tinuod ni PAGASA? So, dynamical and statistical models, both, both, from UK, Japan, Korea, no, so every country na amatay authoritative agency, no, for Philippines, si PAGASA, sa Korea, na ay Korea Met, na ay Japan Met, na ay UK, no? Every country. So, kada country, no, naa sila'y models na gasuggest yun na naagitay ay ninyo up to April, May, June of next year. Next. Okay. So, tungod ato po, nagsuggest po ang mga climate models combined with expert judgment na ang ongoing El Nino kay mo-persist siya until the first half of 2027 and mag-strengthen and reach a very strong state before the end of 2026. Next. Okay. So, recap na, March 25, nagpadawas ang pag-asa o El Nino Watch. Buti pasabot, ana, 55% chance na mag-El Nino within the next 6 months. Atong April 22, nagpagawa si pag-asa o El Nino Alert. Buti pasabot, ana, 70% chance na mag-El Nino within the next 2 to 3 months. June 9 to present, na nagita sa El Nino Advisory. Meaning, magkailangan nagita mag-take action kay nga no, El Nino is present and is expected to continue. Next. Okay, no? So, muna siya na, for the past months, naapata sa weak to moderate. Pero karon nanata sa moderate to strong El Nino present karong panahon na din sa Tropical Pacific. So, muto siya ha, atong na-discuss ng mga models na suggest na El Nino will continue until the first half of 2027 and a very strong state before the end of 2026. Next. Okay, next. So, unta may mahitabo, no? Na El Nino, pero nganong gabaha-baha man? Nganong namanggap yung flash flood? Tungod kay tikulan pa man ta, no? Napatay South West Monsoon, napatay mga weather systems nga gaka-apekto. No? Bahalan na ay El Nino na agihapi mga weather systems nga gaka-contribute sa pag-ulan kasi natin yung pag-easterlies. Localized thunderstorms, ITCZ, Southwest Monsoon. Pero Southwest Monsoon up to September, October na na siya, no? Ang ato ang tig-ulan din sa Bukidnon sa tamay na sa September, October. Mag-transition na siya for Northeast Monsoon pagka November. Makasinatayap mo pa kung naay bagyo, tropical cyclones, low pressure area, ridge of high pressure area, shear line frontal systems, and Northeast Monsoon by November. Okay, so, kumanagin na ito, mabahalag na El Nino, makasinatayap mo pa o mga weather systems na makadugang sa pag-ulan. Next. So, tungod na, no, muna siya ang ato ang rainfall forecast sa September, no, for the past 30 years, atong nakitaan nga, si Bukidnon di ay kay the blue-blue. Kaya pasabot anang blue-blue. Buti pasabot, si Bukidnon di ay the reach di siya of 300 millimeters of rain every September. Pero tungod kay naatay El Nino, no, nag-contribute siya nga, dito ta sa percent of normal, nakita na ito na, near normal na lang ang masinati sa Bukidnon. Pasabot sa near normal, 80 to 120% of that 300 na lang ang atong gakakuha nga ulan. Imbis na for the past 30 years, gabaha-baha mag-iunta, pero karon kay medyo lesser, pero still near normal of 80 to 120% atong normal value, which is 300. Next. Okay, so muna siya na for the whole region 10, near normal pata. Next. For the month of October still, no, gabaha-bahaon ta siya sa una. Pero, ang atong percent normal, since na ay El Nino, next, near normal gihapon ha, Bukidnon. Next. For November, next. Okay, dili ta magsugod na maka-experience ta o pag-uga. Nga naman, na ay El Nino pero tig-ulan. Okay ra, near normal. Pero nai El Nino and peak init, biya ta magsugod o init yun. So muna siya nga, for Bukidnon, on November, forecast na to, no, below normal, makita ninyo yellow-yellow. Below normal meaning 40 to 80% na lang ang atong masinati. So example, 100 millimeters of rain ang atong kasinati, no, tunga sa baril. ang atong gakasinati for November. So atong masinati di ay atong forecast for this November is 40 na lang, no? 40 liters na lang, 40 millimeters of rain na lang. So muna ang pasabot sa below normal. Below normal na lang atong masinati nga pag-ulan. By November, next. December, next. So masinati na to below normal na for the whole region 10. Next. So, kanino sa January, makitaan po nino sa percent of normal, daghan na po nag-red-red. Ang pasabot ang red is way below normal. So, naanay mga provinces, mga Palawan, and the rest of Luzon and some of Visayas, no, nga ka-experience sa sila, way below normal. Next, for Bukidnon and for the whole region, 10 yellow pata, meaning below normal ang atong ma-experience by January 2027. Next. Okay, so sa February, no, bugnaw na kayo na, bugnaw kayong hangin, anak. Next. So, maka-experience ang Bukidnon o below normal yapon and some parts of Region 10 nga na nasiray way below normal. Okay, next. Unsa yung pasabot ani, no, gidefine lang niya nga dry day. Pasabot sa dry days, pila ka days nga zero rainfall. So, example, dili man kayo klaro, no, pero gibana-bana ra siya nga naakay 10 to 15 days of dry days. Next. Okay. So tungod ana nung naatay mga kakulangon sa pag sa ulan, no, sa tubig from the ulan. Munang mag-ingon din ang pag-asa o meteorological dry condition or meteorological drought. Okay, so meteorological siya, meaning ang atong basis ani is ang pag-ulan. So kung mahingon ganita o mahingon sa pag-asa o dry condition, meaning two consecutive months na ang isa ka province ni agi siya o dry, below normal rainfall, dry spell, three consecutive months na below normal, or two consecutive months na way below normal, drought, three consecutive months na way below normal, or five consecutive months na below normal. Okay, next. Okay, so by the end of September, naagya po si Camarines Sur, naka-drought siya sa Mindanao, Davao del Sur, Davao Occidental, Sarangani. Next. By the end of October, nawala ang sa Mindanao. No, so pwede kang nawala sa listahan, kaya dapat na po consecutive months. So, pagka-October, gato sila sa Sarangani and Davao, kaya naka-experience lang sila o pag-ulan, no? Sa Tagani. Kanang pwede siya mawala sa lista kaya wala mo siya na consecutive months. Next. Okay. By the end of November, naanay, nanapoy na asa lista na naka-achieve po sila two consecutive months. So dry condition, dayong dry spell, and drought. By the end of next. By the end of December, diha musulun si Bukidnon. Nga naman, nanata sa dry condition, meaning naka-experience sa two consecutive months na below normal ang atong rainfall, November and December. So November and December, below normal ang Bukidnon. Munang by the end of December, nanalita sa dry condition. Next. Pagka January dayon, nanata sa dry spell ang Bukidnon. Next. And by the end of February, naapata sa dry spell. This is the fourth consecutive months na dayon nga below normal ang Bukidnon. So, tanawag din na ito ang March 2027. Muna din na siya yung pang-fifth, if ever nga, below normal nga pag-ulan. Kaya itong timanan no nga, kuan manggod, El Niño plastic tig ugang. So, naagin na yung nga ng mga chances na maagtuta dito sa job. Next. Okay, next. Okay, no, so, kani siya, no, maximum temperature, mudagan niya punta o 35 degrees Celsius, so maximum temperature pa na siya, so kung natin, kung i-calculate bang heat index, ana, mudagan pag yan po na siya o 38, 39. Minimum temperature, still, no, by February, bukong bugno, bugno, kihapon, masinati, yan po na ito na 17.7. 7 degrees Celsius. Next. Okay. So, bahala o ganay El Nino, again, nakiputay niyo na forecast ng mga bagyo mo. Pwede musulod, pwede mag-develop, pwede musulod malusaw, pwede musulod mag-curve, mag-gawas siya diretso, no? For the month of September, 2 or 3, October, 1 or 2, November, 1 or 2, December, 1 or 2, January, 0 or 1, February, slim chance rin na nanay. Next. Okay, next. Next. So, maaaring po ang bahin sa yaman.
5: Sa probinsya.
6: Okay, maayong buntag sa atong suking tagpaminaw sa atong PSP Kaluyukan sa probinsya sa Bukidnon. Karong adlaw no atong gipatawag ang atong mga sectoral no sa response clusters based sa atong meeting sa El Nino. Atong kaning gipatawag base kani sa atong nahitabo nga emergency meeting on El Nino phenomenon which is conducted last June 11 no. June 11, 2026. So ang presided ani si in behalf sa kang Governor Rogelio Neil Peruki, the presiding is si Honorable Clive D. Quino, nga ang base sa atong resulto, the result of the minutes sa atong time is based sa trigger sa PAGASA, gideclare during the meeting after the presentation sa PAGASA nga ang atong probinsya sa Bukidnon is under alert blue status. So, but pasabot ang atong emergency operations center is activated na during at the time. So, after ana no, mount ni siya ang atong baseline nga nganong atong gipatawag ang atong mga response cluster para po ba preparahan nato ang mahitabo or mahitabo nga El Nino nga masinati nato karong October, November and December gani base sa PAGASA kaganina nga ilang gi-report maabot pa kani sa 2027 no until February 2027. So mo ni siya nga atong gi-preparahan, actually ang output ani is ang atong prepared this measure unsa gyud ang atong pagpangandam kung in case maabot na gyud labi na gyud o kung worst case scenario na gyud no. So mo ni siya ang purpose sa atong pagpatawag kaganina sa response cluster nga meeting about sa El Nino.
5: Kalihukan sa probinsya.
7: So, sa niya po ang sa pagkakasasyon si Sir Toyo na information dissemination aning upcoming din ato kay El Nino kay kanang we have 6 national irrigation system na nag-serve yun na siya o 1,000 na nabang na hectares na po may 51 kakumilang irrigation system katong below 1,000 and muna ako may problema ang report karoon kay kanila rin maabot na El Nino to muna na ka sila changes sa ilang cropping calendar and landing pattern. Then kuan ako ginanila nga kung unsay mga strategy po sa ilang mga farmers kasi sino na sila meeting po unsay mga mitigation with regards sa ilang upcoming na inyo yun kay amo gi-consider na gid ni sa kalando sa amo ka side kasi engineering man ni sa implementation advantageous ya kay di man mo farmers kay sa una kay namatay mga kinig sa atong water distribution bitaw na makatpok sila dahil 3 days, 4 days sa construction. So, with sa part sa mga farmers yung pero ang bangtis yung sa ilahat ay tuloy-tuloy ang construction kay wala na may water delivery na may tako kay kanang tuloy sa video kay makatpok yung doon na magintay ka ng straight bitaw kay ikuha na magintumila ng forecast kung gani intumila na taas-taas yun. Starting November na yun mo itong gi-disignate ko nila pero hindi kayo po maka-elaborate with regards yun sa operations kaya ang sa amo is purpose yun po this construction na kanang mga projects yung implement na mo karoon sa 2026 in which na ulahin na po may kahit tungkol sa atong mga nakita po na mga late na mga releases po sa atong funds. So possibly by first quarter is maka-start na ta pero From July, maging pinaka-start sa among 2026 ng mga projects, and then sa formal displays is limited lang din ang among projects, no? Sa District 2 is isa lang din ang municipality, yung muna lang din ang nakabinipit sa among na-approve nga i-propose na budget, which is ang new na mga communal kiliko na SIP, and then sa pinaka-swerte at malay-balay ang District 2 layout sa 8 projects na for 2026 is unang ang naasa malay-balay naas ang isa is na San Fernando na mga projects all kala siya is repair and rehabilitation din sa atong mga delegation kanal structures sa atong mga daan na huwag atong i-restore ng mga damage mara na ang i-priority ka kung sa niya and then katong mga concrete things ang service road kay previously manggol at sa road grabbing is galing na kayo kawala makapag nakakilala ka man then naroon mo na ginapapos ng mag-complete mo na ang ginapanatan ng trabaho sa service road na po sa among mga kalal and then sa district 3 is Juan Rahim Muleta kanang sa isa na mga project na continuation po na siya continuation and then sa district 4 pa lang siya tanan. So murag ikanak na input sa among sa construction no kay kaning sa inyo ta makilabay ng operation sa sensor. So mo itong mga update karon sa NIA is ongoing ang karon ng mga construction sa itong mga air canal, linto, concrete lining, and then mga repair sa itong major ng mga structures na mga dilapidated na ang mga damage and then completing sa itong service. Okay.
5: Sa probinsya.
2: Og dili lang rice farmer ang kinahanglan mangandam unsa man ang buhaton sa atong mga mag-uma sa mais, sa mga utanon, sa prutas ug uban pang crops dinhi sa Bukidnon. Sa karon nga segment, atong hisgutan ang crop farming ug unsaon sa pagmino sa possible losses sa panahon sa El Nino. Atong makauban ang ato ang provincial agriculturist si Ma'am Lilith Turan, ang ato ang provincial agriculturist sa probinsya sa Bukidnon. Ma'am Lilith, welcome to KSP.
8: Maayong buntag, Ma'am Fred, og sa tanong natong mga naminaw o nagtanaw anin atong programa no KSP og akong pagtahod sa atong halangdong governor, Governor Odile Roque, og sa tanong natong mga kauban sa provincial government of Bukidnon ng atong tanang offices. Salamat gid sa panahon higayon nga maka-share ta kabahin sa atong sitwasyon karon. So it's a world giatubang sa tibuok
2: kalibutan.
8: Mm-hmm. And then Philippines is one of the most vulnerable
2: most affected.
8: Kaayo tungod kay Pasipiko magid ng atong dagat nga nagpalibot no. So according sa atong kauban sa nagmonitor sa atong weather,
2: mm-hmm,
8: ang pag-asa, di ba na-mention na November and December, magkasinati na gita o below normal na pag-ulan. So, na-consider na ta sa tulok ang mga.
2: Mm-hmm.
8: Pero at least, wala gita na-appeal sa drought o sa katang gitawag o dry spell.
2: Pinaka-worst na gita siya.
8: Kay basihan man na sa pila ka bulan nga nagsunod yun, mm-hmm, nga makasinati ta sa below normal na condition. So, nasulti naman sad, no, nga dilibot pasabot na ininyuwa, nag-iulan, pero ang ulan, magamay na yun kumpara, mm-hmm, sa normal lang na condition. So, ang basihan sa daana ay sa mga previous ng mga ulan.
2: Mm-hmm.
8: 50 years na ilang
2: ang trend niya, mm-hmm, sa kada tuig.
8: Kada tuig, mm-hmm, na niya na trend. Now, sa agriculture, which is most of the epekto manggod sa weather, ang agriculture manggod.
2: Mm.
8: Vulnerable kaayo si agriculture kay siya ang sektor nga nag-produce o pagkaon.
2: Mugin na pinaka-importante. Mao ang gahatag o pagkaon sa katawan, mm, ang sektor sa agrikultura.
8: Dahil kung mga mapagta, kailangan ka tubig.
2: Yes. Mm.
8: Kay matubo po ang atong gitanong with tubig.
2: Mm-mm.
8: Di isang siya pwede matubo o walay tubig, walay adlaw.
2: Mm-mm.
8: O, mula gina, tanang butang kung sobra og kulang dili dili maayo. So dako ka isang epekto no kanang kainit, even ang temperature. Dako kay siya og epekto sa mismo sa pagtubo sa tanom. So dako og posibilidad na taas-taas ang agriculture losses.
9: Okay. So dili na to ma-realize, Ma'am Lilith, na water is life. Kinabuhi gyud ang tubig. Daghan kayo ta nga nagdepende sa tubig, dili lang ang mga tao, ang mga mananap, ang mga pananom, ug tanan nga buhi sa ibabaw sa kalibutan na kinahanglan og tubig. So sa kakulangan sa tubig, Ma'am Lilith, kay naa ta sa near normal and then moabot pa gyud ta og below normal. Unsa ang epekto niini kining El Nino sa ato ang major crop sa Bukidnon?
8: Of course, water scarcity, extreme heat. Si extreme heat maka-cause of temperature. Kasagara, kung mayon kag stages sa crop, naana siya edad sa iyong pagtubo.
9: Yes.
8: Vegetative, okay pa na, pabi na sa humay. Kana manggong musugod na siya buros. Kaya may tendency na kung magamay gid ang yield kung kusog ang init sa gunson. Ang uban gid ana ang mais, no? Pinaka-kuan gid ang mais, dali kay malaya gid ang mais. Labi na kung ang age niya, kaning kinahanglan na siya o abuno. Nalit magkakaabuno kung walay tubig, no? And then, kung magsugod na siya sa reproductive phase, kanong three phases sa atong pananom, maamagod na ang, mag-breed na ang bayi o laki ba? Then, ang nais baya kay naara ang bayi o laki sa isa kapunuan.
9: Oo.
8: So, may tendency na ma-infertile tong mabaog. Mabaog-baog
9: siya sa ila.
8: Ang pollen.
9: Okay.
8: So, dili na makatabok dito sa babae. So, wala eh, ma-produce nga
9: unod.
8: So, or vegetative phase, malaya ang dahon. So, dili na makamultiply o pagkaon. Wala na energy. Kaya puro naman, nasunog naman ang dahon. So, malaya din siya. So, ang tendency, kung makatanong ka, dili nang dapita sa gadulong na ka sa below normal, unless na kay source of tubig.
9: Yes, na nang tapad nimo ang sapa.
8: Sapa.
9: Or na kay source of spring.
8: Sa tubig sa sapa. Nagid kay ang damon na pump.
9: Okay, water pump.
8: Kaya pwede man nimo mapump pa. No? So, importante kaayo nga kanang gitawag o planting calendar o planting schedule, ano na gid nang gi-enforce sa una? Pagsugod pa lang aning climate change.
9: Oo.
8: Sige na, may rigid na ang anong mga trainings. O in fact, karon, taga-undang, no? Karon, kamulo taga-training.
9: Okay.
8: So, gauban ang pag-asa sa ato, si PDRRM, the same group.
9: So, concerned agencies and offices.
8: Bonbon.
9: Nga nagtutok aning El Nino phenomenon.
8: Even ang walay El Nino, natin climate na change information.
9: Regular ang meeting.
8: Dili siya meeting, actually, it's a training.
9: Sorry. Okay.
8: Parang na sila information ba nga, kung ay El Nino, dili ba pasabot na dili mo?
9: Yes, ulan. Dili na mag-ulan.
8: Kulang lang yun ang ulan.
9: Pareha sa ito, sa Malaybalay, no? Sa ubang lugar, sa Bukidnon, yeah. Lisod ang pag-ulan. Pero din sa Malaybalay, hag-as na ga-ulan, no? So, dili gid siya, magdepende siya sa lugar o sa panahon. So, dili gid mo ma-interpret nga, once El Nino, wala na ulan.
8: Dili.
9: So, dili siya
8: ilan. Kaya naman sa tagitawag o weather disturbances, ang bagan sa panahon,
9: yes.
8: Na atay cyclone. So, isa ka-impact, ana, ma-intense ang typhoons.
9: Mm-mm.
8: And unfortunately, 9 to 13 typhoons or cyclones sa lang ang musulod, nasulod ng uban, ang gadulong na puntag habagat.
9: Yes.
8: So, there are areas na western part, kasagara. So, because of El Nino, according to pag-asa, kung naay typhoon, naa si habagat, mag-intense po ang iyang rainfall. So, mag-flooding na po ang epekto ana. So sa ato, mag-below normal ta, noto nga, sa June, July, August, kaya naan naman ang El Nino, ano na ginag-emphasize na ang impact niya may bati sa October, November, December, up to the first quarter.
9: So, 2027.
8: Motong nag-advise gani ni, nga, antugid mo sa inyong Irrigators Association,
9: yes.
8: for rice
9: farmers.
8: Mangtanag yun mo kung naapabay. Anong taman sa December? Kaya sa pagkabalo na ko, si Nia, ilan na yung rotate ang tubig, no? Rotation na gyud. And then, schedule na, o last na, maulay ka sa tanong, makaapas pa baka. Pero definitely, after December, wala na yung tanong.
10: Okay.
8: So, kung wala yung tanong, wala yung bisong
10: sa first quarter.
8: Upaka bulan dyan. Mm-hmm. Last na tong harvest sa December, kung itanong kag August, September, October, November, December, kaya upat na nakabulan itong tanong, kwinta na.
10: Mm-hmm.
8: Kung siguro na yung kagbilin ang imong pagkaon. Kaya kung imong pa nang ibaligya, din ka katanong sa January. Uh-oh. Kaya mo lang prepare ka.
10: Uh-oh.
8: Di ka katanong sa January. 1, 2, 3, 4 months na ni mo na kwinta na wala kayo kan. Kung ibaligya, pag hindi mo tanong karon.
10: January, February, March, April.
8: April.
10: So, kano sa din pwede magtanong si farmer?
8: Kung mabalik na ta sa normal, ang ingon ni pag-asa, di ba, February?
10: Oo.
8: Basin posible mabalik na. Pagka March, malampre pa mang kaana.
10: Okay.
8: Kung hindi pa mabalik ang regular nga tubig sa itong pulangi, na-ISB na kasagara. And then, kasagara manggod sa communal irrigation system, nasalig na sila sa gagmay na source sa tubig, dilip sa pulangi. So, mas kasagara, maughan.
10: Okay.
8: Kung dilip yun, permanente mag-ulan. Iyak na sa 4 months, di na po ka maka... Kuan. So, more or less, mabagang ginag... 8 ka bulan kung dilip ka ka... Hipos ka ron. No? So, advice na to sa itong mga farmers na mahalag-mahalang umay, isip-tigid ang pagkaon sa inyong pamilya.
10: So, ang sabot ni mo pasabot sa dili makahipos, ma'am, let ka nang gaihipos na para itanong niya sa sunod nga
8: dili, ang imong abot, binlang yun yung mag-imong kaonon.
10: Ah, para pagkaon. Okay.
8: No, okay, di naman hindi mo na mapugnan. Yeah.
10: That is for farmers. Yeah. But, what about katong dili mga farmers?
8: Mano siya atong
10: worry. Kaya na ako, dili ko farmer. Yeah.
8: Mano siya atong consumer. Worry kay magsalig man ta sa kuan.
10: Abot.
8: So, ano na nang ikwinta-kwinta, pila ra ang makatanong, pila ang makaharvest. And hopefully, din isa mong gawas din sa bukid nun, atong
10: product.
8: So,
10: pwede ba na mahitabo, ma'am Lara?
8: Pwede, magod na kung ang atong mga nagbaligya, nag-mail, bitaw. Ilan lang sa mga unahon ang bukid nun. Kay aron sa nato mapagawas atong bugas. But, eventually, di takabalon sa program sa national government kung kulang na gid atong bugas.
10: Kung naay program.
8: Kung naay program. Naamigid na. Most probably, di lang tamang expect. Isang gani yung 80% trabaya gid ang masupply na bugas.
10: Yes.
8: Sa regular na.
10: And knowing, Bukidnon is usa sa mga major producers sa pagkaon.
8: Actually, ang atong...
10: Sa Pilipinas. Ang Bukidnon.
8: Ang atong umay. Sufficiente kita. More or less, mabaga na siya 147% atong self-sufficiency. Meaning to say, napakaon na to ang 100% na tao sa bukid na napatay sobra. Mga atong ipagawas.
10: Okay.
8: So, unfortunately, dili man takabalo kung asa nila na ipagawas ang bugas.
10: Asa nila
8: ibalik niya. So, hopefully, no, hopefully with atong napatawag atong kuan in case may gamay na yung supplier. Pero
10: mahimo na siya once maghimo og action ng provincial government na maunyang ang mahitabo sa bali ang value chain sa atong mga produkto. Pwede. Okay. Na dili siya makagawas og bukid noon.
8: Mahita lang gid og legal basis.
10: Okay.
8: Hindi man kita kahimo og
10: okay.
8: O diba, ang legal basis na ikaw di ka pwede mabaligya anak murag
10: kinanglan yun natin protection na ang bukid noon. Kinadari ang mga pagkaon.
8: Lagi?
10: Agricultural.
8: Ato ang advice sa mga farmers na di lang yun nilahot doon. Aron makashare pa po sila.
10: Okay.
8: Kay kung nasa pagkaon para sa ila, di na sila mo maligya tanan, di naman to sila mo palit sa market.
10: So naman po yung mga pagkaon, Ma'am Lals, na alternative sa bugas.
8: Yeah.
10: So unsa po kining mga crops nga particularly sensitive sa kining init o kining water stress?
8: Pinaka-sensitive ang mais gyud.
10: Okay.
8: Mais gyud na. Pinaka-dali.
10: So, humay mais?
8: Dayon. Dito dayon sa... Ang humay manggod kasagara, irrigated. Pero naman tayo humay nga magsalig sa ulan, nga magitawag o green fed.
10: Ah,
9: okay.
8: Rainfed na lowland o rainfed na upland. Kay kanang lowland na submerged pa mang yato na. Pero ulan ang misaligan.
9: Kung wala'y ulan, huwag yun sa metabo.
8: Munang kasagaran sa itong mga upland, di na itong ipatanam during sa dry season. Then, nagdulong magutag dry season karon. Kung normal lang na wala'y ilin yung dry season ta. So kasagaran sa upland, di na matanong. Makuha na ang itong tanong daan sa dry season pa lang.
9: Si upland?
8: Si upland.
9: How about sa lowland?
8: Sa lowland,
9: pwede pa.
8: Makapadayon okay. Gita, no? Pero, with report sa niya, kulang na gid ang tubig.
9: Okay.
8: Mugamay ba? Mugamay. Maubos ang yung konsum. Kinanglan, rotation yun, schedule. Dayon, apason dyan na to nga. Di, mahuman ang December, makatanom na gid ang mostly areas nga naay supply sa tubig gikan sa Pulani.
9: Okay. Ma'am Lals, kung naa na ang crop o magsugod ang prolonged dry spell, unsa ang unang angay buhaton sa atong mga mag-uuma?
8: Kung nakatanong sila.
9: Kung naana ang crop.
8: Kung nakatanong na sila. Kung abot yun ang panahon nga mo action yun ko na mapasilisor sa tubig. Kung naka, mabito to sa pirmirong sa June, July, August. Ano yung advice na mag-impound yung tubig? Samtang nga pa'y ulan. Mamang ito among gi-emphasize na yun. Abdo na yun sa nurse office so that maka-apply sila PCIC.
9: Mag-impound ang tubig, baril.
8: Pwede man sa mga areas na dako o area, pwede magod ka magbangag ang ta.
9: Mura siya sa
8: hapinan. Mura siya fish pan.
9: Okay.
8: Imo da yung hapinan. Namantay ga ibutang anak nga. Ang uban anak na agi para sa fish pan na mura siya laminitid sa kudya pero para git siya sa
9: Fish pan
8: nga, dili mo sunog ang tubig dito sa ilalong sa
9: maritin ang tubig. So pwede pa ba natin na buhaton na ron?
8: Oo, kay napamantay ulan.
9: Okay.
8: Sabi na kay napamantay ulan. Di ba November man yun
9: ang peak period sa
8: mga nga buhaton sa uban. Sabi na sa mga upland areas na visible.
9: So yun ang
8: i-impound. Sabi na kung ang imong tubig ang imong area ni Joanna, dili na nila ikalot. Kaya kung makasalot, ipa-faro na nila ang
9: so magastuhan lang sila sa pagkalot and then ang kanang gagamitin sa to, UV film?
8: UV film, most probably kung i-appeal na mo siya sa among recommendations na in preparedness. Kung pwede ba siya.
9: Okay.
8: Sa willing lang, no? And then for those munisipyo na willing sa mutabang, pwede man mag babako for vulnerable areas yun na pwede pa.
9: So pwede mag-mangayog assistance ano, sa inyong office?
8: Wala man tayo bako. Pero sa provincial government, depende na sa sitwasyon sa mga munisipyo. No, kay ang malay-balay, namin na sila tabang gani sa ilang mga fisher folks. No? So possibly siguro. No? So katulang yung mga areas na wala nga kay kalkuan sa source of tubig din, gamay rabitaw. Kung pagkaon na ginunta ito nila, nakatanong sila ng August, ilan na gitong i-preserve kay most probably, mag-harvest kag September, mulan prep kag October, wa may ulan, masayang lang ginunta yung kwarta.
9: So, stock na ginunta for food?
8: Dahil, nag-iho naman ginunta sa una nga, kung mahimo, dili lang ginunta mo, matanong sa dili, yun, angay tamnan sa mais. Labi na ka ng mga tuk-tuk bitaw din, wala ka ay
9: sa mga bakilid.
8: Bakilid. Pero naman ka po yung areas na tuk-tuk, pero daulan. Okay, mabaya na yung una makabawat sa ulan, labi na kung ngayon yung daging vegetation.
9: Daging paglasang? Mura ga-attract siya ang ulan. Kung daging pag mga kahoy-kahoy, importante ang kinaiyahan yun.
8: Pero si mais mong gudit, kaya nag-itanong sa daging vegetation, kaya dugay
9: mo. Sa initan yun.
8: Dugay mo na yung nature.
9: Bantang gid siya sa init.
8: Di, kung ka ng upland or elevated areas, kuha mo na, bugnaw.
9: Okay.
8: Dugay kayo na mag-mature yung mga tanong. Ang maturity ba, dugay siya magbulang. Dugay siya ma-harvest.
9: So may lang gid og nakapanganda, mga to ang mga farmers na nakastock.
8: Sige naman ta, og inform, ani, no, dayon, ni alaw pa gani ni tanong, August,
9: up to August.
8: Okay, nag-distribute pa man taong o mga seeds gani sa Vegetable World DA, Department of Agriculture, nag-distribute pa sila og gumay. Nag-distribute po sila og corn seeds.
10: Ma'am Lals, usa sa mga pwedeng kaunon sa mga tao kung mga panahon nga sama ani nga taas ang hulaw is ang kamuti, saging, mga crops. Kumusta na sila ng mga crops? Sa pagkakaroon?
8: Usually, di magunong tanom o backyard lang ang uban. Kaya uban sad, tanom gina nila kaya ilang ibaligya. No? So, kung maabtan patag ulan, labi na katong na ulan pa na yung earth, malibalay? Gabay sa nanama ang napananong nagin mo growth crops.
10: Pwede pa.
8: Kaya pwede pa. Kaya kung ang technology na imong gamiton katong ipaugdo lang, namanggoy technology na iugdo lang na imo, murag di nimo lalumon ang kalot. Kaya kung lalumon na nimo siyang kalot, di na siya dali mo, di siya mubunga kaayo ba? So ang gaway sa kamuti, gaway may imong itanong ana, imo rin ikalot gamay, din imong ibutang ang gaway, imo rin din ang
10: tanabang og yuta.
8: Tamakan og yuta, namunan na siya.
10: Teknik gihapon siya.
8: Nuno na siya.
10: Sa teknik na siya sa mga panahon nga sama karon.
8: Isang og dili sama karon. Inana na
10: ang
8: gamiton. O teknik, aron dili to siya ma. Kung masigula, malata po to.
10: That is for kamote.
8: That is for kamote.
10: Sa saging?
8: Saging is, kuan baya kung nagtubo na na imong saging na nagsay bunga for 2 years baya na siya mag
10: sige nagtulong
8: oh, mag kuan kung di lang ka matimingan nga o oh, matimingan baka ka nga tingpuli sa imong punuan na ayaw sa pagpuli kay
10: ipaunod-unod lang sa to
8: siya ipaunod lang sa to dayon bantayanan po baya ang crops kay during dry season musunod manggudayan po dahil ng insekto nga manggawas.
10: Bantayanan
8: sa? Bantayanan nga po.
10: Kasi napod na sa inyo
8: sa full army. Oo, ang full army worm mo. Gawas gina sa ating init.
10: Oo. Ma'am, no? Sa panahon sa ulinyo, kining atong mga farmers, kung nakapananong na sila niya ma-failure, asa sila pwedeng mudool para sa mga hinabang na pwede nilang makuha from the government?
8: Mag-report gid sila. Okay. Kaya parang ma-appeal gid siya sa report. So, hopefully, naka-apply sila PCIC.
10: Okay.
8: Atong crop insurance. Mm-hmm. Kaya libre mag-good ang kuan ato, bayro nun. Mm-hmm. No? Hopefully, giyot, sa nagtanong giyot, no? Nakatanong gid taong-taog. August, na-insure yun unta, insurance. So that, mata sila yung matabangan sila sa gobyerno ba, kinaagi sa kana na program. While, on the other hand, di man ta makabalo, kundi sila ma-report.
10: So dapat naging sila sa
8: sila
10: system?
8: Naa sila sa system, kaya di man po na, na to i-consider nga, farmer sila kung wakon sila nagpa-RSBC kaya hindi imanggod ka ron nagpa-RSBC yun.
10: Bisa na ka mo, di ba? Nagkandak na, naog ka ng system sa mga LGUs na...
8: wala. RSBC sa DA na
10: dahil. Sa DA.
8: Gili ta, wala ta.
10: Pero gitap mo, ana.
8: Natabang ta sa information dissemination kay ang... Ihatag man na nila ang mga lista sa farmer. Based sa katong nag-enroll sa registry. Nagpa-register. Nata din na nila. Ano ni siya ang mga farmer ninyo din na? Si sa local government, validate ra na nila.
10: Ah.
8: Uy, naa may lista ang DA nga kinsa tagaan og seeds. Ibalidate na nila og tinuod ba na?
10: So dapat naka RSBSA and then naka PCIC.
8: Oh,
10: si farmer. Muna pinaka secure.
8: Yeah, secure na siya. Kay aron dayon sige na mi ingon. Nakatong mananom, gikan atong June tayong sa August, dapat mo report gid mo sa inyong planting. Kay kung mo report mo ba mi, sewa mo ni report sa planting, di gihapon maapil. Kay muna nakaka-damage man ka nga, ka nagtanong.
10: So importante gid naman ang follow gid mo sa mga official channel kung asa ninyo makuha ang mga importanteng instruction, mga pahimang no, gikan sa atong provincial city or municipal agriculture office nga mauli ninyong angayang buhaton. Kaya parehaan eh, kung wala mo naka-report sa planting, huwag yun may mahimo nga.
8: Okay, how come na na-damage ka nga wala man kay nagtanong? Kaya ano man ang tanawon ang iyahang standing crop? Kaysa pag-report nimo sa damage, ino ng picturan. Unsa din ang iyang edad, ibutang talang. O kung gamito na itong stages, ibutang talang sa humay tiliring.
10: Online ba ni siya, Ma'am Lals?
8: ang report nato sa kuan giagi nato na ang even ang atong pub nagtabang ana
9: provincial
8: agricultural volunteers nagtabang na sila tanaw na kinsa nakatanong
9: online ang pagreport ana
8: yeah
9: wato lang sila sa
8: naatay off offline sa Gyapon na magreport sila offline kung wala gid sila signal sa gyatoan nila ni area
9: so wato sila sa City Municipal Agriculture Office or naa si PAB?
8: Kung naa si PAB, kaila sila sa ilang PAB, pwede nila sutihan si PAB na mo niya kung tanong.
9: Sa barangay, asa na makita si PAB?
8: Sa ilang barangay nga. Kasagara, magod sila daily bayaga report. Kaya mm-hmm. volunteers sila.
9: Mm-hmm.
8: Kasagara, gabdoban nga sila sa barangay.
9: So dapat no magpakabana og makialam gid ta kun unsa ang dagan sa ato ang mga barangay. Pareha ani nga sitwasyon nga nagkinahanglan gid ta og pagpakabana sa ato ang kabarangayan.
8: Yes, kay amo nang challenge ever since no na mangaway ang na damage kay wala sila na, na report, wala sila na tabangan sa butang tala nga nagyud na itabo na gyud na damage na QRF or sa preparation o preparedness ba? Nato sila na lista nga, uy, nakatanong na ni Maes, ana, wala ba? So, wala pag yun sila nagpa-PCIC. So, na challenge na tagbo na ginanamo na mas daga na ang nag-report of damage kaysa nagtanong. Uy, wala mo sa listahan siya nagtanong.
9: Dirigid, kinahanglan dyan mo mag-report, no?
8: Yeah.
9: Importante gid kaayo ang pag-report, paghatag og update, yun sa nahitabo sa inyong mga umahan.
8: So, katong wala pa naka-report na nakatanong sila July o August.
9: Pwede pa mo report ron?
8: Mo-report gid sila.
9: Pwede pa mo report?
8: Mo-report gid sila, labi na kang tanong sa late na sa August.
9: Oh.
8: So, katong naapay chances na mo tanong, labi na ang area sa rice, pwede pa man sila mo tanong September, October, nag-istorya mi sa niya, kamu sagid ma'am, kay parang na-inform na sa mga MAUBA, Municipal Agricultural Offices, na naa sila gi-allow of last planting sa December.
9: Ah,
8: pero certain lang na mga barangay.
9: Naa na specified areas.
8: Mm, specified pwede. Order. Kabalo na ang niya, kinsa ang...
9: Na maagian sa irrigation.
8: Na maagian sa irrigation. Mora to ilang gi-allow of gamay na lang gaayong na planting, but the rest of the days dahil sa December pa ingon sa February, wa na gi-allow na planting. So kung makawat gid sila og tanong, kay mangiyawat, labi nagmuulan og kaisa, kaduha, matanong pa, sunod na din ana, wala na. So ibutang tanang, ang gi-expect, example lang ang gi-expect ni mo nga ulan, unta normal, 22 ka, beses, 9 na lang,
9: ah,
8: anak na lang din. Pero ang pagbinta, actually, ang pagbinta, anak, in millimeters, magid na. Ang rainfall na gagpintahon. Biligit kaabot o 1 millimeter, ang ulan, below, normal na gid siya sa
9: katawin. So, may tabo, anak, plant at your own risk.
8: Plant at your own risk. Pero kung nahimo, wala kay lain source sa tubig, ayon sa tanong, o
9: katawin,
8: vulnerable.
9: Yes.
8: Pwede ka makatanong pagkamuti, or...
9: Naman yung mga association, no? Naman yung mga association nato ang mga rice planters. So, kinahanglan dyan mo mag-coordinate sa inyong mga association para makabalo
8: yes.
9: mo. Sa inyong area, kung maagian, bagid mong tubig, ano nga mga panahon?
8: Kaon nila ang schedule.
9: Oh, yes. Kaya
8: by, naka-schedule na sila sa water master kung asa ang kami mo abri, asa na po ang source na mo.
9: Okay.
8: Naka-schedule man na. Na yun, as much as possible, mo-report gid sila o planting.
9: Yeah.
8: Labi na ang kaning mga mais, kaya dili bitaw na to may balaan. Dayon, kato dayong nagtanong nga wala pa naka report na gid sila.
9: Okay.
8: And then, katong na ay maka-afford o areas na makapabangag.
9: Magbangag.
8: Kaya na
9: pa mag-ulan
8: September.
9: Pa.
8: Oh. Oh. Labi na ang portion there is malibalay.
9: Okay.
8: Sige pa mag-ulan.
9: Mm-mm. Balay-balay.
8: Maka-afford sila o palit o drums.
9: Drums.
8: Kuan sila
9: drums. Dagan dito sa kuan, Cagayan?
8: Oo.
9: No?
8: Kay, dili lang man na kay para sa atong agriculture. Then kung imo bitang i-consider, unahan may ganito to ang tao. Ang need sa tao sa tubig. So, it's so, kuan ginan na, reality mo good na. So may be on
9: the task.
8: Di ka kanuto.
9: Bisa yung mga personal necessities.
8: Household magid ang unahon, di ba?
9: Yes. Importante gid no, na atay mga stakanan sa tubig, no?
8: So, aron dili na lang sila maapiktuhan og samot na na sila'y pagunan.
9: Mm.
8: Ila pag yung itanong.
9: Mm-mm.
8: Dito pag sila mo tanong sa November, December,
9: mm-mm,
8: di na magigna mo lahutay. Oh. So nagasto pa nila ilang pagunan, nagansi pag yun, kaysa wala ka ni tanong na wala kay gi-spend, no? Pero wala lang kay income.
9: Yeah.
8: Na in addition sa katong murag wala lang kay additional income ba kung ibutang talang ginansya.
9: Mm-mm.
8: Ang pinaka vulnerable nga tao, no, society sa agriculture sector, ang mga workers ng good.
9: Kaya wala ba sa hulan?
8: Oo, wala ba na sila ilang kaugaling, labi na katumulay ilang kaugaling.
9: Okay, kung wala trabaho sa umahan, wala.
8: Kaya wala may trabaho sa umahan, wala sila livelihood. So, wala yung posible nga maapiktuhan gid sila. On top lugar bali sa atong agricultural production. Kasi so, agricultural production, kung wala lang nakatanong, wala yung damage may tabo.
9: Mm.
8: So kung wala yung damage, gamay ra kaayo ang na-declare na to. Pero when it comes to worker, posible man nga dagan maapiktuhan, livelihood man na.
9: Mm-mm.
8: So
9: muna siya ang dako kayo nga impact mo kung naagyod na experience nato ang taas na panahon sa hulaw o tinginit. So, daghan kay gipag-mention si Ma'am Lilet, no, nga mga epekto unya sa farmers, sa mga konsumante, labi na nato nga wala, ako wala jud kay farm consumer, ragid ko, mapalit, unay mapalit. No, and kung naman galing mapalit, taas ang presyo, suluoy gid to ang mga trabahante. Specialist, nag-iingon nimo nga sa mga trabahante sa mga farmers. So, unsa man ang pinaka-importante nimo nga advice karon, Ma'am Lal, sa ato ang mga farmers din sa Bukidnon?
8: Kung gasalig ka lang sa imong crop production for your income possibly, tanong gid kag other crops para sa imong food.
9: Mm-hmm.
8: Kay di, kung magansi ka, dayon, kung ito, kung wala gid kay saktong source sa tubig, then kung mais imong itanong, on the in the last kano dito kana sa October, December, sub na gid na, no? Ayaw na lang pagpagansi. So, tanom o root crops, pwede pa ka mamuhi o manok.
9: Mm.
8: Kaya si manok, pwede man mo ibutang o
9: kulungan.
8: Kulungan.
9: Mm-hmm.
8: Pain mo ng tubig gamay. Kaya si baka po, magsalik po, mas tigway-tigway. Labi na ka tong
9: tubig,
8: gaitigway. Kinanglan siya tubig. Ayun, wala gid siya kaunyo, nasagbot. Mm-hmm.
9: Yeah.
8: Kung mamala na ang mga grasses, no?
9: Mm-hmm.
8: So pwede si manok pa. Okay. Pwede man ka magpatubo din pila ka days ang manok. Mm-hmm. Pwede na nino ihawon.
9: So Ma'am Lal, kini nga dakong hagit niya giatubang nato karon sa tibuok kalibutan, sa tibuok Pilipinas, o din higit sa Bukidnon ka agricultural province man ta, unsa ang gihi mga pagpangandam sa imong opisina about ani para sa itong mga farmers?
8: Na naman tayo gi information drive magid, no? Mm-hmm. Uban magid ni anak sa niya.
9: Mm-hmm.
8: Sila ng information drive. So, mm-hmm, Monica ron nagi sabay na mo si Pag-asa sa information drive, no? Sa mga meetings, sa amok nila siyang gi-invite. O in fact, gamiting ang municipal agriculturist na sila itong gi-invite. Kay, last month, nagsabot sabi na kanusado na ito, i-advise nga, pwede pa mo tanong.
9: Mm-hmm.
8: So, manami anak, no? August, among ipaalaw pa. With the new information sa Pag-asa, tapang na sa tag-inform na
9: okay,
8: kung dili yun kaya mo tanong, ayaw lang sa yung tanong.
9: While
8: sa humay, adto yun sa December, Irrigators so, Association, pero si Aplan o si Rinfed, na wala saktong source, wala sa siya facility, kung sa areas na napay ulan, banat lang sa impound o tubig, kaya naman siya itong pinaka-basic na kung naka-afford ka o nakay source sa tubig, then pwede rin ipump. Pwede rin saan ka magamit ang pump.
9: Yeah.
8: Water pump. Mm-mm. Ipasakan ni mo. Kay, hindi mo good na ito mapariha lagi ang sitwasyon sa Bukidnon. Kay, hindi gaulan. Ito sa ikinawi, wala mong gidintan.
9: So, depende kayo sa lugar o sa panahon.
8: And then, mura gini na panahon, Ma'am Fred ba nga, tungod sa typhoon, sa cyclone, ulan mangyod. Kay tanang weather disturbances, magdala gyud ang ulan.
9: Yes.
8: Mura na panahon na makapasalamat ta.
9: Nanay,
8: kay naapay ulan. Na, Lord, thank you sa ulan, sa bagyo kay nagulan. Yeah, and then pinaka basic ug pinaka una man gyud nato, no? Ako, pirmer gyud ako i-challenge ang tanan ako matagbo.
9: Mm.
8: Wa man gyud tay mahimo gawas sa tabang sa Ginoo.
9: Pag-ampo.
8: Yes. Mm-hmm. So basically, mo lang gina ko yun, ampo kita.
9: Yeah.
8: Even sa among mga prayer bands, ako ginong gaya challenge nga. Ampo na to, atong kwan nga. Naulang gina siya nga. For whatever manner, buhaton sa Ginoo ba? Inin ko, kasi kusog-kusog ang ampo sa panibalay. Pero there is no impossible ba sa atong Ginoo.
9: Yes.
8: Siya ba ang nakabalay?

0: na yun ang atong gamay ang chance sa ulan.
1: Mm.
0: Pero si western part kusog sa daniyang ulan. So
1: kay nag na sobrang sa init tapos na sobrang sa ulan.
0: Mm.
1: Sa baylo-baylo
0: na. Baylo na.
1: Area nga naay mga ingon anak nga grasya no gikan sa labang makagagaham. So Ma'am Laws, daghan kayong salamat sa imong panahon, sa imong pagpaambit sa imong mga kahibalo when it comes to agriculture. Napa ba kay mga panapos na mensahe for our listeners, Ma'am Laws?
0: Mula gito no sa different crops na atong itanong.
1: Mm.
0: Ang vulnerable kayo si mais, no? And then si rice na upland, mm. And then other crops, no? Nakakuan magani ko kay ang atong coffee production,
1: mm-mm.
0: No? Apektado gyapon, pero it's good that na mag-i-areas na dagan bitaw o kahoy.
1: Oo,
0: dili kaayo dali mauga ang ilang

0: oras ang milabay ug daghan kitang mga importanteng nadungog karong adlaw. Gikan sa ato ang mga eksperto sa pag-asa, sa gikan sa PDRRM o Bukidnon, gikan sa National Irrigation Administration ug labaw sa tanan gikan sa ato ang Provincial Agriculture Office. So mga higala, ang pinakaimportanteng mensahe karong adlaw mao kini preparation matters. So kung naminaw mo sa mga pahimangno gikan sa ato ang Provincial City and Municipal Agriculture Office, nakapanganda mo, so dako kayo na siyang tabang no sa ato ang paglahutay. So ayaw hulata nga mahurot ang tubig, una pa kita mangita o paagi sa pagtipig ni ini. Ayaw hulata nga grabe na ang kainit, una pa kita mangandam sa pagpanalipod sa atong kaugalingon. Ayaw hulata nga madaot na ang crops, una pa mangita og technical advice. O ayaw hulata nga mahimong emergency ang usa ka sitwasyon, una pa kita mangita sa impormasyon. Bantayi ang official advisories, know your local conditions, follow official information ug mangandam. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, sa pagpangulo ni Governor Rogelio Nilpiroque, uban sa suporta sa ato ang 28th Sangguniang Pandalawigan sa kusog sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fradeline Ragandang. Daghang salamat sa inyong pakiguban. Hanggang sa sunod higayon o panahon. May God bless the province of Bukidnon.
1: Inyong nabati ang
2: KSP Kalihukan sa probinsya.
1: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras og istasyon. Daghang salamat.
2: KSP Kalihukan sa probinsya.
3: Mga katupa, exciting!
4: XFM Time at 10 o'clock. Hygiene brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Myutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus.

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Ah, hindi ingon mo dan doktor nga. Ah.

0: Nagbigay niyong gasolina?
1: Uy, Tay!
0: Bakit?

0: hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog sa makina? Ako, manuntan ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa atuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo balay nung? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo?
3: Bitin!
2: Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
3: Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan.
2: Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oi, nanong

0: portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Alright, so, ni Mao din yung bumungot sa ito yung kalakihan. So, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, mga people, mga my friends.
2: Good morning, boys and girls.
1: Kumusta ang tanahin mga... Yes, good morning, mga people o mga my friends na to dyan. Siyempre, namagin ang itong mga tirada ro, no? Kanang, uban-uban tayo doon na sa unsi sa buntag. Kaya siyempre, ang programa ang, kung ako ikaw, ato ang katrupa, okay. XFM, exciting.
2: Good morning, boys and girls.

Broken Hearted Me by Anne Murray. Ano yung paborito sa mga nangapakyas sa gugma, mga katropa, no? So, ayaw yun mo kumpiyansa niya kay Sigma Daot ang inyong atras, ano, ha? Oras, alas 10:40 lang. Ako niya tontaod doon at ang inyo ang ako, mga kaubang mga bayot kay nagpa-popsmer pa man. So, papunta lang doon ninyo, ha? Kayo niya tontaod, mag-drama ta, o niya, mga katropa, o kita kay Friday mga karon. Kaya dayon mo yun ang kwan, mga katropa. Dayon mo yun ding, tawag na yung kulirang, dayon mo yun ding, hoibis. So, karon, kwan kita, hining Friday kita, no? So, ako sa inyo magkauban karo mga oras ha, musugot mus dili, no? Kaya alang-alang, isip ko kamo ang mo embordery, yun yan na ako diya. Nawan ka na din ko ga trabaho ani mga bayuta mo. Sa so, mga biyaydor karo, no? Asa mo napita ko, napamos mga kapilatron, iminaw dias to ha, naminaminaw mong santon gold coffee mix, sana sige padayo na na, ayan na ninyo kunitin ang paha, kaya mapriso yun mo. Here's another song from Randy Edelman. Ang siyempre, kanya itong asunan, tagetol-getos, magkabuton sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Para mo lang ang isi mag-Santon Vitamin C.

0: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Visionex Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Visionex Plus. Ato na kinilutin, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Malay kong paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot. Sana mag-uwi ng sakit.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa humaybe.
3: O sige no. Ibutan ang sinag ko sa timbangan.
4: Uy, yun sa muna imong sinagulo. Buka ka ba ni? Nani ba to?
5: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo esprika o Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang element.

0: dahil siyempre, ganito programa, Getor Kretos, magkakaroon sa Santon Gold Coffee Mix. So, siyempre, ang ato ang Santon Vitamin C.
1: Alright. Ang alkaline nga vitamin C. Nakita ako mata na maulaw ko din sa
0: kanila. Ano man, ano man.
1: Nakita, nalala mo ako ang Ray-Ban? Ako sa nang salip ang ako mata kayo. Maulaw ako ni Hitler, nakita ako
0: mata. Nakita nga, ano din, na hindi ginataguan?
1: Ako, gibiskat ba ako, no?
0: Ah, gibujinggit ka?
1: Yes. Kaya na mga maring, welcome sa pinakadidli nga programa sa Tibok Isla sa Mindanao kini
0: Ang. Wow, ako, ikaw.
1: Siyempre, pasensyay kaayo mga maring sa kaya medyo nalet meron gamay.
0: Nalet, ano nalet?
1: Nalet may kay si Tia, uy, Tia Daria, kaluod na siyong kay kaday. Luod na siyong kay katanahon ba? Sana ikaw. Tanag ka bangga-bangga
0: na mga ganangan, mga ganangan, mangitag away ba?
1: Kini kong money mo mag-wild sa Bisaya, okay mo. Kung mag-wild sa Bisaya, okay mo siwagi si Bio balang alang ani.
0: Ay, ama si Bio ani kinala to mga bouncer sa Bobo. Mga nagko ba.
1: Kung mo ni makahawid, duwaray ka painan sa bukas o sa DRMC.
0: Ah, kana. Listening ay ina ning klase nga bayot na dapat respetuhon gyud nimo bisag wa kay respeto.
1: Kabalo ba ka ang
2: mas? Ngano ang akong ipaatak ninyo?
0: Ana pinayot ta sa langan ba na bayot ya. Na bayot ya.
1: Ambot ta man
0: gyud. Wala.
1: Kabalo ba ka maring ang batch ani maring katong gi nalubaan sulod sa lodging house.
0: Katong Namalong.
1: Mga maring, live ta karon babati diri sa XFM 107.1 Tagom ang iyang pinangga kayo nga sidyaan. Siyempre mga igala, live ta karon babati diri sa XFM Mati City Davao Oriental.
0: Yeah! Sala, be.
1: Masa man si...
3: Dapat. Ako na lang gilambot mo nito, yung mga niya ba?
0: Ina si Al Gabriel dito, ay sige, kuhan ka pa niya.
1: Isang na yung mga microphone niya.
0: Ina si Bong dito.
1: Dapat ang isa mo.
3: Ay, lang lang. Atag lang lang. Load ako.
1: Isa mo lang.
0: Ana.
1: Kaparibubong niya?
3: Kaparibubong
0: niya. Okay, kaparibubong
3: na. Atag ay, padala na.
0: Ipadala na sa bukid. Kaya mo ba?
3: Iapin lang sa kamayag bong.
1: Ato na yung ordang nga maring ba? Gawas sa Mati City, apat na manungan ganit sa?
0: Ya, siyempre, sa may XFM, General Santos City.
1: Agsan?
3: Agsan, dito sa Bukidnon. Malay-Balay City.
1: Agsan, mga maring, mabati sa takaran dito alive, na live and kicking sa XFM San Francisco.
0: O niya, magpabilin ba rin ang diyan ako ang mga ato mga amigo din sa XFM pagkatian na!
1: Oh, isang butikin sa imong after siya.
0: Dili, ay, mana. Mamagin na niya.
3: Ultimo to ko, maglisod ako na ito. Hindi na mapilit ang tiil.
1: Good morning, ay, kang, di ba sa basta pinakasikat nga reporter diri sa XFM Bagadian, wala lang si?
0: Stanley Duhinias!
1: Good morning po, kang SM Kenneth Bustamante. SM Ruel. Doruel. Kang SM Ri?
0: Ri abang si Ri.
1: Gori.
0: Ang
1: siyempre, kang SM Inday Marie.
0: Go Inday.
1: Okay, siyempre sa mga mari nga, ito po nga... siyempre, kang SM Arnel.
0: Natural. Hindi nga ito na. Pwede ka ito nga, pagkaso ito nga, SM na ito. Dari kay, marami rin sa Alvaro del Mundo na
3: ko na ibang kwan. Ano yan? Go Arnel.
1: Rin, ikisit ko.
0: Go Arnel.
1: Pero mamabot ang order nga si Nagbahon.
3: Ano ba? Yakin ko kayo mong dabaw?
0: Ha?
3: Ano ba?
1: Sige daw.
0: Chappy man ay. Chappy man?
1: Chappy?
0: Chappy.
1: Ah, sige, ito na lang pong itibaya mga maring. Wala, napatay mga nalintad nga SM.
0: Asa, kwa, dito sa Dabaw? Go Marlo. Asa, na ni Alo.
1: Ay, nako, mga igala, ha? Ato na, Ablian, pinating ito ang katropa, okay? Arang, Ablian, na. Og, before ito, mga igala, itong i-acknowledge ang ito ang technician.
0: Awesome. Gikan fresh from the... Salam siya, kaneng, sino nga diya sa mati, kanang labre sa bye-bye?
4: Sa, sa Madang.
0: O, diya sa Madang, fresh from Madang Public Market. Ano yan, ha?
1: Si
0: Quintasio.
1: Quintasio, go, Ken.
0: Go, Ken.
1: Muna si Ate
0: Quintasio. Quintasio.
1: Kina si Quintasio. Muna yung ikagubtan sa una sa mga...
0: mga bundong sa una.
1: Ano yung tagong?
0: Aba.
1: Ano yung sa pagkailangan? Napakatato mga suki kanyang tulon nga.
0: Katulad niya natin yung show nga. Kaya si Quintasio. Kuya ka naman. Muna yung pinakadagag babae sa una.
3: Ate, mabe eh?
1: Ha? Ay, gumutaw.
0: Asa ka, ang gabi kayo na ba? Ang gabi...
1: Ano, napag-una na siya?
0: Ba't naman ang lagi ng desayal? Ay, pusa!
1: At gusto din, asa trabungkong
0: niya. Trabungkong ka lang ng tuklo-tukloan. May nawala.
1: Tabadidoy. Mga maring, ito na yung katahin. Ang sabay, mampasin ng kanta niya.
0: Katahan na lang. Kaya kung ano, from Lipulipi.
1: Saan ang kanta? Latter?
0: Ano, latter. Katong Angel.
1: Angel. So, tigaan mo niya, Sir Ken, o Angel.
0: From Lipulipi.
1: Ito na yung pahinungod mga maring sa ito ang mga viewers, ito ang mga listeners. O siyempre, kanyang katahan. Tundi ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga maring, tuldok yan, patong-patong na balatian, pinahagi sa ado-adlong na pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga pharmacy butika, sa available sa Mercury Drug, sa South Star Drug, sa TGP, o sa Generica Drugstore Nationwide.
0: Nice! Sige, hello, check.
1: Check sa nimang
0: microphone. Hello.
1: Sa ito, katato?
0: Angel.
1: Good morning sa mga Angel.
4: Good morning, boys and girls.
0: Check. Asa man ang kwanan?

0: orang hinada sa gamay.
1: Oh, dungagi gamay kana. Dot gamay.
0: Okay, so ora ta magkanta sa laing kanta mga igala ha at angi ka. Hoy, duha na lang katulog mga mari magkita-kita ta sa may barangay Andili sa Mawab Davao di Oro.
2: Kana.
0: Ang ato ang Yes to Health Caravan ug ang team sa XFM Tagom. Magkita-kita ta mga kuan ha mga katropa.
2: Yes.
0: Si nabda pud si kuan ba katong si na mahal to si Sir Leo Martinez manapraw niya
2: oh dito si Alae.

0: to say.
1: Don't know what you say.
0: Don't know what to say.
1: Don't know what to say ni Eric Clapton?
0: Yes.
1: Oh, kasi kakantaan ang kabawal
2: si Eric Libunaw. Si Eric Libunaw.
1: Eric Libunaw?
2: Ha.
1: Asa to siya ang programa gani?
2: Kadang bula-bula.
1: Bula-bula. Ang siyempre, mga igala, kini mo sunod, kakanta. Ito ni kanato sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C, para mas malami ang isip.
2: Mag Santon Vitamin C!
1: Ayan ang masunod kakanta. Daria, ladies and gentlemen, Tia Daria from
0: Visayan
1: to Shrine Hills.

0: Gusto mong guys kwadri?
1: Sige. Ha?
0: Kan ngilog mo.
1: Sakit siya. Ay! Siguro ni mo di may hinay?
2: No.
1: Kasi may hinay natin. Sige mo. Di ako rin. Wala
0: ko rin.
1: Liso ako rin diha.
0: Liso ako rin diha. Wala rin. Masi makasabanta ni kwadri. Di.
1: Sala sa
0: rin. Yataki anak.
1: Kasi sa rin. Gamay lang sa rin. Kulang lang ko siya katangi ma. Bigyan sa rin ako na. Di sa rin.
0: Kwandaw.
1: Sa rin. Sa rin. Abang.
0: Ay, ang bayot eh dito.
1: Bato lang yun ay isip. Basta magkapilang-pilang siya niya. Kanang-kanang. Kito na nang kwanana niya. Kaya libido niya.
3: Ito na may. Nandungan ba siya day?
1: Naglungan ka.
3: Nandungan siya.
1: Listen po. Hindi may samuha po. Di ba siya mulungan? Ses, tilan.
0: Kita, kwan din eh.
1: Sige, kwan. Abe, pakita kayo. Pakita kayo. Pag-resibo niya amon ka, be. Be, ses, tilan.
3: Oh, kana,
1: ah,
3: kana.
1: Be, be.
3: Oh, nara. Eh. Aba, di dukul siya.
1: Di dukul, be, be, be.
3: Aba, yakang, Ansama na,
1: be.
3: Ansama na.
1: Asama.
3: Padol, padol, padol. Pakita ang yang kilo, yas. Pakita sa kanila.
4: Good morning, boys.
1: Ah, asama. Masunyog ka? Masunyog ka?
3: May ka pa ng itni games?
0: Wala
3: pa
0: rin na live, baby.
3: Hindi ka na-live, ay?
1: Wala.
3: Do you na-live, ay? Sir Ken?
0: Wala na, ipit mo tayo. Sige, pag-smile tayo sa TV. Sa
3: camera niya.
0: Sige, tag-smile sa TV. Huwag mo nito sa CBTV.
3: Wala na sa TV, di ay?
1: CBTV,
3: hindi ka nangyayari
1: yan.
3: Ah, wala na.
1: Wala, wala. Labihan sila din mo, Ralph. Sila, Ralph. Kaya galo ko ba naman kung liyo na kayo ka, Ralph? Ralph, baby, Ralph. Pag kina.
3: Sige, so live na karoon mga igala. Kaya ito ang mga viewers, nangita na sila. Kaya asa na itong mga guwapa ba yan, tano? Ito ba yung mga guwapa diri asa
0: tayo? Ay, asa na itong mga bayo tayo, nga kung nga sumuol, magkagway, pero balikbilikan.
3: Muna yung mga kamera
0: nila. Asa na kagitag sumuol, ang dagway.

0: balik-balikan.
1: Nang sama sa homba. So, di naman to ma-reply ato ang mga ipangyaw-yaw ganino. At least kita ta sa radyo. Nakita na, dumungo ta sa radyo mga higala. Kaya wala man ta ma-live ganina. So, karoon ito yung pamatunan nga live na kita mga higala. So, i-share po ninyo. I-share po.
0: Ano pa siyang puro? Sige na mong chismis. Huwag manin mo nag-live.
1: Tinawa na, gigaway
0: sa kata ni Lotsky. Sako na si Lotsky.
1: Sorry, Lotsky.
0: Sorry, Lotsky.
1: Go, Lotsky. Go, Lotsky.
0: Ang programa, hapag kanina siya kung ikaw o pao. Uy,
2: naba. Si Lotsky, ito amigo.
0: Birahir ako na, Master. Apilan na lang, Master.
1: Trisa mo rin, Trisa.
2: Ano, mabahala ba na, masakay ko, mag-una-una na ko din yun, da. Anaan.
1: Sinaw kaayo Eldrin di ginyon, ha ha ha, abar.
0: Abar.
1: Ano si katropa si,
0: niya? Pura na nita classmate?
2: Nita niya si Agwan si...
1: Ano si kauban?
2: Lodz sa Jampong.
0: Sino pa rin? Hindi din mo ganahan? Si Wakit?
2: Si... Kwan, kang kwan na
1: eh. Kaya mo niya, we don't have to say the word, be.
2: Aba.
1: We don't have to say the world.
0: Ba ikaw yung pumukantaan na?
1: Murag ikaw sa
0: iya. Ay, kay Pasalon.
1: So, agamay ito ang itso kay
0: mo. Okay na itso. Ang music, ginay kayo eh.
1: Ginay di ay, so.
0: Pagkanta rin mo, matamunan sa
1: iyo. Sa YouTube, siguro
0: siya. Maklaro rin nung ngayabag. Misigay mong ibang-abaagan lang.
1: Well, Tawakin, happy weekend, boys and girls.
0: Okay, asa may, wak mong goy ko, Andre, boys?
1: Pagpulos, may mabay ba?
0: Alagamit. Good morning, girls and girls.
2: Ano ba si Alvin Gok, patakar, bang kangal ngal master wa, bakay ang aba.

0: Dito na natin basta sa slime siguro na maling Daria. Dito sa Mangga.
1: Dito sa Mangga. Nasa
0: may CR. Nama pa sila nga Romel dito. Katong nga...
2: Wala si Romel dito.
0: Ay, katong nga teknisyan ni Giboloy. Katong nga teknisyan Buspikas.
1: Ayun to nga Giboloy. Gawa naman tauan naman dito.
0: Na dito, na dito. May to kayo mga tagdog suka nga pinakurat.
1: Ay.
0: Na nag-request na yung...
2: Sige, ngayon.
0: Masama sa nato na yung grabe kayo.
1: Mukha? Junk food siya.
0: Alabas siya, baka... Alabas si Alvin Gong, makapagahi man ang kanta nila. Ay, mga... Aba makain lab na. Oh, kanipan si Lutsky na nagilngig man, no? Kusog kayong ulan gabi, baha. Salamat kay Init nga sa nisubang na ang anlaw. Aba.
1: Ay.
0: Oo, kanay mga, kanay wala wala minahal sa, wala na yung sinalikway mga pamilya. So, ato ni nga, ato ni silang tagdod.
2: Ano pa si Alvin?
0: Ha, pag wig, pod, master, o bunot, or bukong. Ay, actually, gitanggal na nga mga ngangi, kuwala, gatag na ako nga, bunot ni Kuan ni kay gilang paso gigamit lang paso.
1: Ah, di ay.
0: So,
1: oy, Alvin, ang kulang
2: ano. Oy, ay bak
1: o. Kagod na lang ko.
2: Ay bak o commentator diri Asisito J Abarquez.
1: Hi, welcome. Sito, welcome.
2: Typing tayo mo, please kantaha ang Somewhere
1: Some Heart.
2: Some Heart or Diamond.
0: Si Dato Jerry Jispin. Si Dato Jerry Jispin, request for Jacqueline Miller. Kantahon, tanak kay pan. Isa pa mo kanta tang mga kanta kay tang mga dimang adil. Mga maayo.
2: Atong sa may request sa Led Milord. Taas mo, kato na siguro ang Diyos ko, Lord.
0: Ayaw ka ba? Ayaw kay magabaan ka. Ayaw kay magabaan ka. Kanahan gin mo.
1: Ayaw masubra eh.
0: Ayaw masubra eh. Masing ma-kwanta, Nepal style ka rin.
1: Ayaw ka. Masing ma-usipan, masing ka rin pa, liti. Karabing liti.
0: Karabing na bang liti. Ang dapat ka rin, ikong liti, kanin si Kuan, Alvin Gu, kung si kanin si Kuan, Lord sa Jampun.
2: Ayaw, ikaw.
0: Ayaw, ano? Ati kayo ni mga kamanan eh.
1: Ano, isat ka, uy.
2: Asa may kanta, asa may kanta. Asa kanta ni mo?
1: Lead Me Lord.
0: Lead Me Lord. Kantahan na na kayo.
2: Pinakay may sakit, Lead Me Lord.
0: Balang may ngunin sila na, huwag kaya ngayon namin mong kanta na, Master. Sige lang, basta kayo, patante, mahalang ka, okay? So, Bira.
2: Si kanta ni, si Gary Estrada.
0: Si Gary, Gary Bay.
1: Ano yun ako si Gary Linsing?
0: Yung ni, uy, si Gary Granada.
2: O si Gary, meaning sa B.

0: Okay, sa moto ka ang dato, Jerry Sisbino, no?
1: Mati request niya.
0: Ah,
2: grabe.
0: Grabe kayo dato. Raman kayo dato.
1: Salamat to. Salamat sa inyo.
0: Takapan is siya, bagay, duhali.
1: Nakuhan gamin din ka na. Masmasan gamin ito sa inyo request niya. Kanang kinahalag, igiyahan kita sa labang makagahong muna.
0: Yes.
1: Taka na bagay kita sa ito mga kinabuhi.
0: Patakatag
1: intro. Taka na tagko sa ito kinabuhi.
0: So, dati si Iguano, sa Malaysia, si Pina Dinambulan, magandang umaga, mga katropang beauty. Aba, salamat. Asan eh, Boga? Bukuan, Lantapan, Bukid nun. Ah, bakit? Mas siya naman yung taga-Lantapan.
1: Nakaigisag na naman yung kanta na siya. Kantahe po dia dalaga itong...
0: Naghinugtong lagi niya siya. Parang nagpanginong glog.
1: Katong kanta ka niya, Kuan?
2: Nanawag naman po, Kuan?
0: Ay, si Mitsioro.
2: Nalagot ko.
0: Si Mitsioro, mababigti na gini.
1: Si Mitsioro?
2: Sige ka. Ano pa si Ate Isipino? Ano siya nga? Magandang umaga? Please be careful.
0: Bigay po yung by heart. Request mo ko na ba? Yung tapa.
2: Request mo na yun.
1: Wala yung audio inyong video case sa live. Ingon pa si Kuan. Haba mo ba? Wala ko yung audio ang video case sa live.
2: So nakita ang mga kayabagan na to.
1: Ay, aba. Ingon pa si Winifer Gonzaga nga. Wala yung audio ang inyong video case sa live. Sure ba?
2: Nahimood ko ninyo kasi kung kanta wa music. Uy!
1: Ay, kalain, uy!
2: Sa man ninyo di ay?
1: Ah, maragi...
0: Sabotahe
2: ni ba? Sabotahe ni! Ano ko ng bayot din eh, hadiya ba?
0: Basta sa kula, inyong grupo, sa kula ilang bayot, wala ginayabong.
1: Okay, sabotahe siguro ta itong...
2: Wala na, yabong na ta.
0: Yabong na ginadya.
2: Lawa po na ani.
1: Lawa ni, di ba? Ako, giotong ginako to ganina yun. Ako, giotong maayo.
0: Basta sa kula, hindi mo
2: gahapa. Hindi na lang kwentahan ka, Master, kanawa kang kanta.
0: Kanawa kang kanta lang, ako rin nagandungong ato di ay. Pero sige lang, okay na, importante nakakanta tayo. Pero may purpose sa Dondre. Ako yun, magdraman tayo, naminaw na.
1: Sa ito baka nag-request na ito, baka dungog.
0: Baka dungog kasi ni Dato Jerry.
1: Kaya lang ginis.
0: Dato Jerry, baka ka dungog ni Dato Jerry. Pero bumot sa ito yun, kalakihan.
1: Kamu betul lips. Apa yang kau tentu bisikan sinyasan?
0: Ah, kan deh. Karena
1: artis durai saya mengakuan.
2: Request kemarin, You and I by Scorpion. Ilrin, manok digin yun.
1: Uy, manok ni Ilrin?
2: Nasa'y kuha.
0: Nasa'y nga ni Mitsiorong na. Nasa'y nga ni Mitsiorong.
2: Nana po patunga si Master. O dili palaban. Dili palaban turbo.
0: Ha?
2: Aba, dili
0: palaban turbo. Aba, dili palaban turbo. Mitsiorong, mamatod. Inak, parating ka ma'am. Mabigtian na yun eh si Mitsiorong, mga maring.
2: Reply, sad.
0: Reply, sad. Kaya palaban
2: turbo. Mabigti, gini. Reply yun.
1: Somewhere
2: down the road?
1: Somewhere
2: out there?
1: Somewhere in my past.
2: Ayan palaban
0: turbo, ha? Kaya, nalang gusto
2: halong... Hindi ko gusto na halong krimikal?
0: Aba.
2: Ano na ko na, hindi ko gusto na halong kriminal?
0: Ayan pa, gina. Kaya si Mitsiorong...
2: Dapat natural, oy. Ano siya ka nga? Organic mo na siya?
0: Bintian, gini na ko, giyon.
1: Ay, nako
0: mo. Ay, mas na. Reply po, reply po.
2: Kasi nga to, siya nga dili ka organic. May halong kimikal man daw.
1: Anyway, okay. Wala man tayo yung oras, tabagi na mas doon, sa'yo lang masulti.
0: Salamat to, kaya maniod doon namin.
1: Okay, din na po tayo oras, mga gala. Welcome sa to ang live drama niya. To Anto Laman Hood!
0: Kung ako ikaw!
3: Adon ka ba isulat na dili di mo mapasan na ikaw raswata ka na kung ipada ni Anto Laman Hood. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakaliwa pa nga po yung IPLA.
3: Pangkog Master, Inday Anini. Inilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

0: Lugus mayo pamatasan. Tuguti ako nga makahatag sa akong pagtahod, pagyukbo kaninyong tulong mga maring. Labi na gyud sa mga suking ting panubay ng inyong tulumanong kung ako ikaw. Mga maring, ako di ay si Idna. Magbuming minyo ani akong bana nga si Elmer. Kani akong bana nga si Elmer, so kanlang nagpabasik tumini siya. Kani nga, grabe naman kayo hinong kayo. Dati naman kayo kauwagan. Wala yung mga gipili nga lugar, mga maring, ang boarding house sa Mingin Midori. Daka kay mga boarding sa naka-booking crew na ni Kipros, halos laki ni nga mga kwandere, mga boardmate. Kameray mo yung nakakuhan, kameray magtiayon. Para masamtan ko ninyo, kung gusto yun ikaw, wild o kawarsak niya akong uyam, akong banda niya ay nga si Elmer, inani mga pangitabo. Ayoko sa pa. Ayoko ka nakapak niyo sa mga ko. Eh, magrabi po ka makakuan.
1: Si grabe.
0: Magulang ito na kasulod itong si Ralph dito sa kwarto. Madunggan ka, tari kabalo nga nga. Wala ba niya itong kwan niya rin?
1: Saba magaling. Saba magaling.
0: Kaya may bayo to speak up. Bayo itong actor niya. Laki niya.
1: Kanan, bayo mo siguro na. Sige, magkwan. Pero, sige.
0: Ayaw si kwan ba nga. Bilmer, ikaw ba? Sukat lang nga. Nabasik, tumi ka pati na niyo mga waguna.
1: Ayo pagsaba kay madungog tas mga silingan.
0: Ayo ba?
1: Ah, dai. Asigaw sa nako ning suga kay
0: di ko. Ayo pa sigaw suga. Ayo pa sigaw suga kay makita at kabalo pa juga nga mata ka.
1: Wala na
0: na nang pangagis.
1: Wala na na nang. Wala na na nang ngit-ngit. Alegre kay nang
0: ayo. Ayo ron kayo ko sama ka ay.
1: Ito vlog na ang sweet.
0: Ayo sama na ay.
1: Vlog ko na ko.
0: Ayo, grabe naman noy. Di pa sigaw kay nimong chandelier, kay nitong kwarto nga.
1: Wala na ba?
0: Pila na man.
1: Ayo sigaw yo ba.
0: Paluwa na suga diyan oy.
1: Di unan ta kere kong hay kadung pur at pur.
0: Ayo ba, mo na gipagi sa kong bilahan.
2: Sibakan ni. Oy!
0: Ayo
2: pa kay. Sino
3: ba diyan? Sa senador jud ta dre.
0: Mga tao ay ma.
4: Bes sama kay mo diabes.
3: Bes ayo sama-sama bos, kay di ko mabatulog bos, patulog gamay bos.
1: Huwag mo kinyo niya, magkwanda mo kinyo niya, anong sabah mo kayo mo? Ayun na si Kwana.
3: Pirami!
1: Ayun na si Kwana, ayun na si Kwana. Kita mo'y masunod ka, ito mo'y kinabuhi.
0: Anak
1: ba
0: kayo? Ay, wala lang.
1: Sabah ayun na, ayun! Ay!
3: Tansaw ka na,
1: Tanaw mo, di kayo si Sabah, sumuntaw mo! Dili pa lang.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

0: Marami ito kay Maribay Sigwan Elmer.
1: Uy, takuha naman.
0: Klari mong pag-gikibra d'yo kong niyang maayo.
1: Ayaw ba ya? Ayaw, sige. Ayaw mo, sige. Anang hayag ang kanan suga. Uy, kay... Uy, kabalubiya ka na yung social media. I-post kina sa social media. Na, ma-viral kina niyo. May na pa nga ati, kagputi, kagsamput.
0: Huwag na yun, ya. Pasigasiga. Yapit yung pasiga ka ng suga.
1: Masa mo na yung...
0: Gusto niya ka nga siga kay suga, Maring.
1: Masa yung rason niya ngayong anak, Maring.
0: Para, kung daw ka na nga, kita ka daw kayo ng akong face.
1: Uy, kaugan.
0: Ang kanang malamian.
1: Ako gani ka na si... Kana magkuami ni Kuan, kana si Ilrin. Sus, inapaong gini Ilrin ng suga. Kaya di ko kunahan si Ilrin, abhala na di matulong, oy!
0: Lalo kita niya, si Ilrin, pero kay Mari, grabe kay banda-banda ko niya kay plywood na meron, no? Ay,
1: kauwag kan, kaluod.
0: Kaluod kayo niya, nakisabak kayo ng mga borders niya.
1: Ay, kaluod ang nanging ana, oy!
0: Grabe lang kayo, lalo, mga borders niya, kayo, kariso, kanang tambo ko. Kanyang yung tanaw, tanaw, di ko mo tanaw na Maring, kay padulong na po na dito sa mga Maring.
1: Pinanawan sa inyo, Maring.
2: Pagkasabahan
1: niyo, Kabir!
0: Good morning,
1: boy,
0: Jane Burns! Tapang
2: ko
0: niya sa
2: yung
0: sunod niyo ito! Kabir! Kabir! Kasama
2: ng mga bird
1: meeting mo na? Santakan man! Wala ko mga bastos kayo, oh! Grabe! Grabe
0: kayo
1: lang
0: mga marimbang!
1: Ikaw, Kabir! Ingan na imong bana, oy! Kaluod, ana, basin mapos mo, ana, sa social media!
0: Lago na ko, oy! Hala!
1: Kawakan mo yung imong bana, Maring!
0: Wagan mo lang! Maring, bago na siya ka na nga, okay lang tayo mag-tour jack me, pero ang kasalanan niyo, iba, sika ganyan yung suga, yun. Kaya hindi na siya ganang, hindi na siya ganang ngit-ngit, kung ganang, mo ngit-ngit. Ano ka problema kay, kamalo, sa bahan, may kaigong ganang, may kukusay ang high ganung ball, no? Yung kanipong mga mamaklaray, yung kanipong mga ball, kamalo, may tamo, pati sa baasad. Ganyan eh, kaysa diha nga, kuhan ka ng mag-ismeringoy ng dami. Nadugog siya kung matingog sa mga kanahang daggoy. Ano yung mga pakita mo? Ayaw lagi panamang kayo.
3: Kali na nagkidiri.
0: Kini, parang ko. Kini, anam na medyo na ako, medyo na nagkidiri.
3: Ayaw, sam, ayaw lang ka distract. Don't distract the others.
0: Ayaw lagi anong paulain nyo na
3: bakayin.
0: Ayaw panginoon na
1: paulain. Mas ganahan mo po nang doon magtanaw. Mas ganahan mo po nang kaya gay. Exciting kayo.
0: Ayaw anong mer. Nailagay ka mer.
3: Hindi rabi. Ako nagkang kolong na.
4: Boss, dali ka boss. Last time nagkakotiri boss.
3: Ay po pagkapura kay, it's my show!
0: Palungan ng suga, palungan ng suga,
3: ayaw lagi pag nagaganahan ko ng hayag.
1: Di ko ganahan na nag... Daw sawa, ayaw lang, di ko ganahan na lang.
0: Kanang, ayaw ko na lang. Sir, pasigala ka ng TV, pasigala ng TV, palungan ng suga.
3: No. Gusto na kong hayag kayo. Di makita, ginako.
4: Pre, sorry, boss, palungan ng suga, boss. Kaya hawi, may kainis ko rin, boss.
3: Sa mukha niyo na, ay, sunod na mo ron.
0: Ayaw, grabe naman. Kung saan naman itong kinabuhay din rin, wala ba tayong privacy din rin?
3: Ay, reklamo. Ay, reklamo.
0: Sabi ni, ay, murda ang gamit. Lain ka niyong ululo niyo, kaya parang saranggat ba?
3: Oh my goodness. Oh my goodness, my love, Inna. You are so very sweet. Ayan na.
4: Boss,
3: grabe, kung
4: takit
3: yung niya mabasay? Tanaw-tanaw, ay sawayay! Tuon, no? Lagong grek ko, Miguel. Iwahing na po gamay.
4: Enet
3: kayo pa, boss. Ano yan, patay yun
0: na kung bana nga si Elmer. Grabe man yung kailan isa ka-agresibo kayo, may pili kayo, grabe. Di sa ganahan nga mag-smering, may ganahan nga ngit-ngit, gusto niya hayag. Naunol ako sa mga silingan ni mga Maringay, hindi mo nagpulutan, siguro ganin, nahanag ganin sa mga video na mo. Di ganahan po din kanahan po. Kung sabi mo buhato na ni mga Maringay, kung mamarahin po din mga Maring, alanganin ba mong kwarta mga Maringay, naram ako sa STL ng trabaho. Ano maring na mo ko din sa kwan mga pins na trabaho mga pins. sa pigrulak ko din. Mamarin, tanulungin, talmaki ko ninyo ba? Kaya ulaw na kayo, malagay ko kitagwa na yung mga tao din eh. Masiguro, lalalihan mo mga video sa porn site. Maluhay mo, tambaki ko. Hindi na lang kutob. Edna.

0: suwat mga katropa, no? Suwat sa saka ginang bahay siya nga sayang nga ba na nga
1: grabe kayo grabe grabe dali ah ito mas puro ganda
0: grabe siguro ayaw mo naman live man eh
2: basta nakita na lang
0: basta live
2: nilunok na
0: nilunok yung ganyan grabe
2: ito yung mga ikanang nga lalaki gano'n ang yung mga ikaw ikanang kaya rin kanya ito
1: hindi mo kung ano
2: ay ka master yan ako kanya
1: ako kung ako
2: kaka design
1: kung ako sa una hindi mo kung ano dito man ko sa gawas
0: actually mas nindot ako ba ako mas ganaan dito ko kaya hayag hayag dyan
1: kamarang mga rin kapag ugnak ka sa gawas maulang na butan. Kaya kung sa sulod, magpapatangawin mo, mo.
0: Na, okay na ako. Okay.
1: Ipagawas ka na, dito mo sa gawas. Ako,
0: kiristay mo. Kung ako, kira man kayo kwanang, ayaw bala, bala, bala, problema na ninyo.
2: Pero kana ako ang apa sa anino, dahil naisakit niya si Kuan.
1: Ano sa
2: kitne si Santa Lucky si
0: Elmer.
2: Elmer na
0: suka lang ang ibasik to me. Suka lang ang ibasik to me pitene higala.
2: So nasiguro tay.
1: Ano kay kapon magula tanaw si Fernando.
2: Si kasi nga Fernando.
1: Jose
2: Garilio. Fernando si Garilio. Awa si Marimar din.
1: Ah, di ba
0: nabi? Marimar. Magsanitas ka soy, simple-simple. Talongge lamoy.
1: Ah, di ba?
2: Ay palagay dito sa kangkod kasi si Doy
1: kay okay, ko kang bulgoso.
2: Di man tumo kan si bulgoso kay Iro man si bulgoso. Ay,
1: pwede di pa mga ngamo di hapon.
2: Oh. So ako ani, ako ang apas ani. Ibo ko punta ani ang kaagyo kay di man padala. Siya na siguro minimum kini sa tiba ni si asawa nga bulitod tanan mga bangag.
0: Ana, pwede. Aron ay man di ha, kasi bangag ka na pagbalik.
1: Ang lamay di butang dagom gyud.
2: Yahan ko na shower curtain.
1: Gane.
2: O di ba ka, yahan ko na mga floor mat.
0: Triple wall na lang mo niya.
1: Gane.
2: Kaya ang uban mo rin, kaya suksukan naman na ganang chewing gum ang bangag niya. Pagka mo duty na po, guwawan
0: na po. Guwawan po, daan ah. Oo. Ay mga inana, mga factor.
2: Niya kay, ayun tanin sila ka nang ilangagawin ka baling yung balay niya kay boarding house ba yan.
0: Mawjud.
2: So delikado kayo. So, assessment ani master kay kamon jiga balik
0: ko. Well, drunk ko nga si pangalan ni Edna. Kung ako ikaw Edna, no, para sa ko ay mula na nga mangita mong live boarding house. Mao mangita ba mong balay nga kanang isragid ka balay nga walay lain yung mga kauban kay ulaw na kayo. Kay warsyak mo na kanay mong bana dai. Pagbigilan na siya kanang hayag kay mas nindot pa po ng hayag at least kay pangangana na permanente ba niya mailok ka diha. Pero nga sakita na di ba? So, ano lang, no? Pagkita mo lang balay, na may balay sputsukan, kailangan siya rin tahi. So, ano lang na kung masulti ni mo, kung ako ikaw. So, salamat sa pagpadangat ng imong suwad rin sa mong tulubanong, kung ako ikaw.
2: Kantod, Lunes, Bon, pangamaling kita magkaoban. O, daghan kayong salamat once again, o,

0: Tama pa ang headlines sa titsatin ng Santon Gold Copimix. Paulong Ferdinand Marcos Jr. kinumpirmang pinirmahan na ang absolute pardon ni Mary Jane Veloso.
1: PBBM nilagdana ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa 2026.
0: Karamihan ng Pilipino na niniwalang wala silang magagawa laban sa korupsyon ayon sa SWS survey.
1: Sara Duterte, Robin Padilla, hypothetical tandem lamang sa Robredo Aquino tandem ayon sa Okta survey.
0: Alos 20 trilyong pisong utang ng Pilipinas. Mga katropa, malaki pong epekto sa serbisyo sa mamamayan ayon sa isang ekonomista.
1: Access sa family planning hindi pantay sa mga kabataan at mahihirap na babae ayon sa Commission on Population and Development.
0: Balitang regional NGCP, nangangailangan ng kalagdagang 150 megawatt power plant para may matatagpa ang supply po ng kuryente dyan sa Panay, Iloilo.
1: Sa balitang international, tensyon sa pagitan ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, ramdam sa nagarap na state visit.
0: Showbiz, love at the first spike, nominee sa 2026 International Emmy Awards.
1: Sa balitang sports, Pilipina skateboarder Mazel Paris Aligado nakasungkit ng 5th place sa Women's Park Final sa Asian Games.
0: At sa sports, isa pa, Alex Ayala, bigo naman makapasok po sa quarterfinals matapos matalo sa round of 16 in Singapore Tennis Open.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes, September 25, 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay niyo po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu.

0: XFM Davao sa 89.1 habang live din sa pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Good news, kinumpirma na ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. na nilagdanan niya ang absolute pardon. Para po kay Mary Jane Beloso.
3: Pinagpapahan ko na yung pardon niya kapon.
0: Ang pardon na nibibigay kay Beloso ng ganap na kapatawaran mula sa kanyang hatol. Si Beloso, mga katropa, isang Pilipina na nahatulan ng kamatayan sa Indonesia dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal drugs. Ang kanyang death sentence ay bumaba na sa life imprisonment noong 2024 matapos ang diplomatic efforts ng Philippine government.
2: XFM News Nationwide.
1: Nilagdaan din po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE hanggang 2028. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong araw. Ayon kay Castro, mahalaga ang papel ng mga barangay officials sa crime prevention dahil sila ang unang makakapag-monitor at makakapag-coordinate sa kanilang mga nasasakupan upang maiwasan ang krimen. Mahalaga rin anya ang kanilang papel sa flood control prevention, partikular sa pagkapatupad ng maayos na pagtatapon at pamamahala ng basura sa mga komunidad.
4: Pinirmahan na po ng Pangulo. So, ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
1: Sa ilalim ng Republic Act number 12326, itinakda na sa 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Nakasaad din sa panukala na ililipat ang susunod na BSKE sa 2nd Lunes ng November 2028.
0: Mga katropa, mga breaking news na atin pong napahinggan para sa inyo ay hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, karmihan naman ng adult Filipinos ang naniniwalang wala po silang magagawa para mabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Ayon sa bagong survey ng Social Weather Stations, noong June 20 hanggang 29, 52% ang sumang-ayon sa pahayag na wala silang magagawa laban sa korupsyon, habang 30% lamang ang hindi sumang-ayon. At 17 naman na porsyento ang hindi po makapagpasya. Nagtala ang survey ng net disagreement na negative 22 na ayon sa SWS ay nasa kategoryang moderately weak o mahina ang pakiramdam ng mga Pilipino na kaya nilang magkaroon ng epekto sa paglaban sa korupsyon. Alos wala namang naging pagbabago ang resulta kumpara sa negative 23 na naitala noong March 2026. Pinakamataas ang personal confidence laban sa korupsyon sa Visayas at ang pinakamababa dito sa Metro Manila. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult Filipinos sa buong bansa sa pamamagitan po ng face-to-face interview na may tig-tatlong daang respondents mula sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Lamang ng 12% ang hypothetical tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla laban kina dating Vice President Lenny Robredo at Senator Bam Aquino ayon sa Okta Research. Sa July 4 hanggang 11, 2026, tugon ng Masa Survey, nakakuha ng 48% ang Duterte-Padilla tandem, habang 36% naman ang Robredo-Aquino tandem, habang 16% ang mga respondent ang hindi pa nakakapagpasya. Ayon sa Okta, hindi ito o ito ang pinakamaliit na agwat na naitala sa pagitan ng dalawang tandem sa kanilang mga nakaraang survey. Isinagawa ang survey sa 1,200 Filipino adult respondents sa buong bansa na may plus or minus 3% points na margin of error sa national results.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, 6 na flood control projects dyan sa Davao City ang tinukoy ng National Bureau of Investigation bilang posibleng ghost projects. Ang NBA Director Melvin Matibag, 51 sa 100 flood control projects na sinuri ng Bureau ang na-red flag dahil sa posibleng irregularidad. Nakita rin ng NBI ang isang lokasyon na 5 beses umanong pinunduhan sa isang budget year gamit ang magkakaibang project titles. 2 proyekto rito ay tig 21 million pesos habang 3 naman ay tig 22 million pesos ang pondo. Samantala, sinabi ng NBI na nasa 7 bilyong pisong halaga ng flood control projects mula 2018 hanggang 2024 ang nakuha umano ng contractor na Genesis 88. Sinabi ni Matibag na nagpapatuloy ang investigasyon at maaaring iakyat pa sa Department of Justice o Office of the Ombudsman ang mga kaso kung makakakita ng sapat pang ebidensya sa sinasabing krimen. Samantala, unang hinikayat ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang NBI na imbestigahan din ang mga flood control projects sa iba pang lugar sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacso na nawagan ang mas malaking bahagi ng kita para sa mga ahensya ng DOJ. Narito ang report. Pinutulak ni Senator Ping Lacso na ang mas malaking bahagi ng self-generated revenues o sariling kita ng Department of Justice at mga attached agency nito. Ayon kay Lacso, nakapag-remit ang mga ahensya ng DOJ ng 18.715 billion pesos sa National Treasury noong 2025, ngunit 262.778 million pesos lamang ang nailabas sa ilalim ng special account. Bilanggit din niya ang LRA na nakapag-remit ng 11.444 billion pesos. Ngunit 15% lamang ang inilaan sa 2027 National Expenditure Program sa halip na 20%. Nakapag-remit naman ang NBI ng 855 million pesos mula sa processing fees noong 2025. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Umabot na sa halos 20 trilyon pesos ang utang po ng Pilipinas at mayigit 1 trilyong piso kada taon ang nilalaan para sa pagbabayad nito ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco na malaking bahagi po ng pambansang budget ang napupunta sa debt servicing na maaari sana magamit para po sa healthcare, education at infrastructure. Binigyan din pa ni Prof. Leyco na malaking hamon din sa pamahalaan ang pagtiyak na napupunta talaga sa tamang proyekto ang mga hiniram na pondo. Lalo na sa gitna po ng mga aligasyon na maling paggamit o paglustay ng pondo.
5: O paggamit ng hindi tama sa ating mga pondo ay dapat mong malagot. Pero mahirap po yun kasi kung sasabihin nila nangyari na, makro na ng bigat ng hindi tamang paggastos natin, paggamit ng pondo, ay ang mga mamamayan.
0: Si Professor Manuel Leyco, isa ring ekonomista.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iginit ng ekonomistang si Professor Emmanuel Leyco na malaking epekto sa ekonomiya ng bansa ang pagkawala ng tiwala ng publiko sa pamahalaan at mga institusyon nito. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Leyco na maaaring mag-atubili ang mga mamamayan at investors na gumastos o maumuhunan kapag may pagdududa sa kung paano ginagamit ang pondo ng gobyerno.
5: Masadsad tayo, napakabagal ng ating paglabo. Tayo ang pinakamabagal dito sa Rio na to. Mahirap, bagamat sinabi na sa atin ng World Bank na tayo ay upper middle income class na. Pero hindi nila ramdam yung upper middle income. Ang pagramdam natin, ito rin pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan.
1: Binigyan din ni Leyco na may malaking kakayahan ang pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para pasiglahin ang ekonomiya at mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginit ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na alinsunod sa GAA o GAA General Appropriations Act, mga katropa, ang pagpapatupad ng Local Government Support Fund o yung LGSF. Ayon kay Garcia, bahagi po ng budget na ipinasahan ng 20 kapulungan ng Kongreso ang LGSF, kaya't pinatutupad lamang ito ng executive branch. Sinabi rin niya na pinamamahagi po ng Department of Budget and Management ang pondo sa mga tinakdang guidelines habang maaaring mag-apply ang mga local government unit sa pamamagitan ng online portal. Iginit din ni Garcia na kinilala rin ang Korte Suprema na konstitusyonal na ayon po sa saligang batas ang LGSF. Ginagamit ang pondo mga tropa sa mga programa gaya po ng ayuda sa bigas, educational assistance, suporta sa agrikultura, health facilities at mga proyektong pang-komunidad.
2: XFM News Nationwide.
1: Excise tax sa gasolina at diesel pinasususpindi sa gitna ng pagtaas ng presyo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
6: Kiniwag na ilang mababatas ang Department of Trade Industry o DTI na pag-aralan ng posibilidad ng pagsuspindi sa excise tax ng gasolina at diesel kasunod ng sunod-sunod ang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Sa budget deliberation ng DTI, iminukahin ni Gabriela Women's Patrice Representative Sara Ilago na magsaluan ng pag-aaral ng ahensya at mag-rekomenda ng Department of Finance o DOF ng suspension sa pamamalita ng excise tax sa fuel products. Ayon kay Ilago, maaaring makatulong ang naturang hakman upang mabawasan ang epekto ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis sa mga consumer. Kapareto ng hakman na isinagawa para sa LPG at kerosene na layo ba sa ang dagdag ng gastusin ng publiko. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Bono Marina, XFM News.
0: Suportado ni Information and Communications Secretary Henry Aguda, mga katropa, ang panukalang batas na mag-aatas po sa malalaking social media platform na kumuha ng congressional franchise bago mapag-operate sa Pilipinas. Ang House Bill 4786 na inihain ni Quezon 2nd District Representative David Suarez ay naglalayong isinalim ang mga school media platform o social media platform sa Public Service Act bilang mga serbisyong may malaking epekto sa publiko. Ayon kay Aguda, dapat sumunod ang social media platforms sa mga pamantayang pinatutupad sa traditional broadcasters. Kabilang po ang mga requirement sa franchises, buwis at regulasyon. Samantala, sinabi ng digital advocates na kailangan munang masusing pag-aralan ng panukala dahil maaring maging mahirap ang proseso ng pagkuha ng congressional franchise. Samantala, inalis na ng DICT ang ban sa Discord matapos pong magbigay ang platform ng mga commitment para makipagtulungan sa Philippine authorities sa usapin ng cybercrime, cybersecurity at online safety.
1: Sinabi ng Commission on Population and Development o CPD na nananatiling hindi pantay ang access sa family planning lalo na para sa mahihirap hindi ganong nakapag-aral at mga babaeng nasa rural areas. Ayon sa CPD, bumaba sa record low na 1.7 children per woman and fertility rate ng bansa noong 2025. Gayunman, malaki ang pagkakaiba nito depende sa lugar mula 1.7 children per woman sa Calabar Zone hanggang 1.7 children per woman sa Barm. Tumaas naman sa 44.5% noong 2025 mula 41.8% noong 2022 ang paggamit ng modernong contraceptives ng mga babaeng may asawa. Patuloy pa rin ang hamon sa access sa modern family planning lalo na sa mga mahihirap, hindi ganong nakapag-aral at nakatira sa mga liblib na lugar. Binigyan din ng CPD ang pangangailangan ng mas maisama ang mga lalaki sa mga desisyon tungkol sa family planning at reproductive health. Isa pang concern ang pagbubuntis ng mga batang babae dahil nasa 12,000 live births ang naitala sa mga ina na edad 15 pababa, kabilang ang mga edad 10 hanggang 14. Dahil dito, hinikayat ng CPD ang pamahalaan ng palakasin ang mga programang tutugon sa hindi pantay na access sa family planning at protektahan ang mga batang nasa panganib ng maagang pagbubuntis.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kaming sumasa inyo sa iba pang XFM stations nationwide. Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, XFM 102.4 Rojas, at XFM 95.3 Brooks Point, Palawan.
2: Balitang regional.
0: Simulain natin ang balita sa Talawan. Lalaking nasa ilalim po ng punong bakawan, patay matapos tamaan ng kidlat. Katropa natin sa balita, Gerald Garris, XFM, Palawan.
7: Ang isang lalaking nagpapahinga lang sa kanyang hubo sa ilalim ng punong bakawan sa barangay Sumbo, Sofronio, Espanyola, Palawan. Matapos kidlakan, September 24, pasado alas 3 ng hapon kahapon, kinilala ang biktima na si Riken Guyot, 33 taong gulang, binata na residente rin sa nasabing barangay. Ayon kay Teddy Morales, kaibigan ni Riken, nakausap niya ang siyuhin ng biktima. Nasa bakawan si Riken, sumisilong dahil maulan. Kukuha sana ito ng shells ng biktima. Biglang kumidlat, tinamaan ang mga puno at bigla raw itong bumagsak at nawala ng malay. Paglapit ng syuhin, wala ng buhay si Riken. Tinamaan din pala ng kidlat habang siya ay nasa 3D pa lang ang layo na maswerte namang buhay. Dahil katutubo si Riken, ililibing na ito ngayong araw na ayon sa kanilang paniniwala. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Galles, XFM News.
1: NGCP nangangailangan ng karagdagang 150 megawatt power plant upang mapatatag ang supply ng kuryente sa Panay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Luis.
8: Nangangailangan ng dagdag na 150 megawatts power plant ang Panay Island upang ma-stabilize ang supply ng kuryente ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Inamin ni Engineer Niel Martin Modina, ang Assistant Vice President at Head ng Visayas System Operations, na sobrang kulang ng supply ng kuryente sa Visayas Grid at ito ang rason kung bakit malimit ang eksperyensya ng power outages sa Panay Island. Isa sa mga rason ng kulang na supply ng kuryente ang patuloy na forced outage status ng Panay Energy Development Corporation o PEDC Unit 3. Kung magiging normal na ang operasyon ng PEDC Unit 3, posibleng babalik na rin sa normal ang supply ng kuryente. Sa data ng NGCP, as of September 7, 2026, 611 megawatts capacity ng power plants ang unavailable sa grid dahil sa forest outage. Samantala, 229 megawatts capacity ng power plants ang derated o mga plantang hindi nag-ooperate sa maximum capacity. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFMs!
0: Samantala, ang grupo ng kabataan pinaghanap matapos sumunong bugbugin ng dalawang teenager dyan sa Pardo, Cebu. Katropa natin sa balita, Albi Mata, XFM Cebu.
9: Na ngayon ng mga otoridad ang grupo ng mga kabataan na umano'y ng bugbog sa 17-anyos na binata na bumisita sa nobya ng isa sa kanila sa sityo Mayana, Barangay Cugon, Pardo, Cebu noong Linggo na madaling araw. Batay sa CCTV footage na ipinost sa social media, makikita ang nakaupo ang dalawang biktima sa gilid ng kalsada habang hinihintay ang nobya ng isa sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang grupo at nilapitan ang dalawa. Tinanong umano ang isa sa mga biktima kung bakit matalim itong tumingin. Ilang sandali lamang, sinuntok at sinipan na ng grupo ang dalawang biktima. Batay sa impormasyon, pinaniniwala ang mga miyembro ng Crips Gang ang grupo. Sa eksklusibong panayam ng 88.3 XFM Cebu, sinabi ni alias Inday, ina ng nobya na isa sa mga biktima na taga-sityo Laray, Barangay Inayawan, Cebu, ang dalawang 17 anyos. Ayon sa kanya, kasama ng kanyang anak ang dalawang biktima matapos ang kanilang pamamasyal. Pumasok umano sa bahay ang kanyang anak habang naiwan sa labas ang dalawang biktima. Nagulat na lamang siya na makarinig ng kaguluhan at makita ang dalawang bisita na pinagtutulungan at binugbog. Dagdag ni Inday, formal na nagsumbong sa barangay ang mga magulang ng mga biktima kabilang siya at ang kanyang anak. Mga katropa, ugali na pag-inom ng sulfone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
1: Negosyante sa Santa Maria Isabela natagpo ang patay. Pulisya ay hinalang sa ibang lugar, pinasilang ang biktima. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
10: Carlos Lumos ang sinapit ay isang 43 anyos na negosyante mula sa bayan ng Santa Maria Isabela matapos matagpuan na wala ng buhay sa madaling araw sa Sitio Andarayan, Barangay Santo Rizal, Kalinga. Natagpuan ang katawan ng biktima dagong alas 4 na madaling araw sa paunang pagsusuri. May nakita nga mga saksak sa tagiliran nito na hinihinalang dahilan ng kanyang pagkamatay. Agad namang rumesponde mga tauhan ng Rizal Municipal Police Station at humingi ng assistance sa scene of the crime sa operatives or SOCO para sa matusing pagsusuri sa pinangyarihan. Sa ngayon, hindi pa isinapubliko ang pangalan ng biktima habang patuloy pa rin ang mas malalim na investigasyon ng motoridad. Isa sa binibigang pansin ng pulisya ang kawalan ng dugo sa paligid ng katawan ng ito ay matagpuan. Dahil dito, hindi inaalis ng mga investigador ang posibilidad na sa ibang lugar papinatay ang biktima at doon na lamang iniwan ang kanyang katawan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang follow-up investigation ng pulisya upang madukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Mula dito sa himpilan ng 95.7 XFM Trigaraw para sa likakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP sa Kinga XFM News.
0: At ang huli, mainit ang pagtatalo katropa na way sa pananaksak naman sa may Santiago City. Katropa natin sa balita, Ruana Munchong, XFM Santiago.
11: Sugatan ang isang 37-anyos na driver matapos saksakin ng kanyang kapitbahay sa Barangay Victory Norte dito sa Santiago City. Kinilala ang biktimang si MJ habang ang suspect naman ay si alias John, 39-anyos, walang trabaho at parehong residente ng lungsod. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagsimula ang insidente nang lapitan ng suspect ang biktima na nag-iinuman sa isang karinderya at komprontahin kung bakit hinahanap ng biktima ang kanyang ama. Sinundan ng biktima ang suspect sa bahay nito na humantong sa mainitang pagtatalo. Dito na pinagsasaksak ng suspect ang biktima na nagtamo ng dalawang saksak sa likod at isa sa tiyan. Agad namang isinugod ang biktima sa Southern Isabela Medical Center upang malapatan ng lunas. Voluntaryo namang sumuko ang suspect sa mga responding police at isinuko ang ginamit na 21 sentimetrong bread knife. Kasalukuyan nang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect habang patuloy pa ang investigasyon sa naturang insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo napang-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: Tropang Brian, buminis ang Tropical Storm Queenie habang gumigilos pangaluran, hilagang kaluran sa Philippine Sea. Ayon po sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng Queenie, 860 kilometers ilangan ng extreme northern Luzon, alas 10 ng umaga kanina. Tagalin niya ang lakas ng hangin, nasa 75 kph, malapit sa sentro at bugso naman nasa 90 kada oras.
1: Tropang Buddy, walang tropical cyclone wind signal na nakataas sa limang bahagi ng bansa. Hindi rin naman inaasahang direkta makakaapekto sa bansa ang bagyong Queenie.
0: Sumigat po ha, 5:45 this morning, the tropa. At panoorin niyo mamaya kung maganda ang panahon, 5:50 ng gabi ang lubog.
2: Balita International.
0: Atin po sa atin ang Balita International ng Santon Gold Capsule. Nananatiling kapansin-pansin ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China sa kabila po ng magarbong pagtanggap ni US President Donald Trump kay Chinese President Xi Jinping dyan sa White House. Nag-host si Trump ng state dinner para kay Xi matapos sa isang araw ng seremonya at pag-uusap ng dalawang leader. Sa kanilang pagpupulong, lumutang ang magkakaibang posisyon ng dalawang bansa sa mga sensitibong usapin tulad ng Taiwan, artificial intelligence at digmaan sa Iran. Nanawagan din si Xi na panatilihin ang mapayapang relasyon ng dalawang bansa at hinimok si Trump na maging maingat sa usapin ng Taiwan.
3: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nominado sa 2026 International Emmy Awards ang original series ng ABS-CBN Studios at I Want na Love at First Spike, kasama ang serye sa Kids Live Action category ng prestigious International Television Awards. Pinagbibidahan ito ni na Emilio Daez, Shian Tristan at Rain Parani at umiikot sa buhay, pagkakaibigan at pag-iibigan ng mga kabataang manlalaro ng volleyball. May 64 nominees mula sa 22 bansa sa 16 na kategory para sa 2026 International Emmy Awards. Iaanunsyo ang mga mananalo sa 54th International Emmy Awards sa November 23 sa New York City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, excited!
2: Balitang
0: Sports. Hatid sa atin to ng Premium D3, tropa. Lakas sa bawat kapsula. Nabigo si Philippine Tennis Star, Filipina Tennis Star Alex Ayala, na makapasok po sa quarterfinals dyan sa Singapore Tennis Open matapos matalo kay Russian Tatiana Prozorova sa round of 16. Matapos magawa unang set, 6-4, natalo si Ayala sa sumunod na dalawang set, 7-5 at 6-3. Samantala, ang susunod na torneo ni Ayala ay ang 2026 Asian Games kung saan inasaan siyang kakatawanin o kakatawan sa Pilipinas. Nagtapos naman po katropa sa ikalamang pwesto ang 12-year-old na Philippine skateboarder si Maisel Paris Algado dyan sa Women's Park Final ng 2026 Aichi Nagoya Asian Games. Nakuha ni Algado ang pinakamataas niyang score, 80.65 points sa kanyang huling run tapos magtala ng 70.81. Nasa ikapat na pwesto sana si Algado pero nalagpasan siya. At sa edad na 12, kabilang si Algado sa mga pinakabatang kalahok sa kompetisyon. XFM News, 91 days na lang, katropang Brian. Christmas na, oh. Mabilis ng panahon.
1: Mabilis ng panahon.
0: Mabilis. At live, mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide today, katropa, September 25, Friday.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page ng XFM 99.5 Mega Manila na YouTube at Instagram at TikTok.
0: At para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa ng halian. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
0: At katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes! Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, Nationwide, Nationwide.
4: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: tanggi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen sa Kasal Sclerty Book Adlong Atindol kati akong tiil sa mood na nga na ako'y rayuma. Giin na ako ang Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na doon sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Kim, sa katatulong gusto mo. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Kaya sige pa dyan kong katubang sa Santon for research. Ako na ta, usap. Halap na, ikuyawan ko, mong ako din, yung sulayan ni San.

0: titanium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buhay na oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong nagalkala sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take ko talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaibiktibo dahil sa VCO at buhay na oil. Mapibili sa mga butika. Kagul na mata, pagpalakid sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw?

0: Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Miss na kita. Uy, Prim! Kising!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alam!

0: Good day, mga katropa. Welcome again. In ito programa, The Secret of Health. Kamusta ka mga tanan din, ha? And yan, nasa bang inyo ang health consultant si Jenny Duda, yun sa iyo pa magkauban. Alang kayo, paghatun ka ninyong informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskaya sa ato ang lawas. Kamusta ka mong tanan? Kamusta ato ang adlaw? I hope and I pray, ha? Hindi na nagkamagkaroon sa kahimsog, kapiskaya sa panglawas, mga katropa. Nining atong panahon na nga diin na bisan pa man adunay pag-ulan apan hinaot no nga diin na hilabi na sa atong mga katropa din ha nga din adunay problema tao no sa ilahang gayong mga kabukugan sa ilahang mga tuhod o kamora ba tao niting sakit tao kininting bugnaw ting ulan ay nako po kung doon na kay arthritis din na hala mao ginitaw ni panahon ng ating agoy tao no but anyway I hope and I pray mga katropa hilabi na sa mga naminaw karon sa atong programa The Secret of Health hinaot ang gamhanang kamot no sa atong buhing Ginoo mga katropa mo ay manggahikap sa inyong mga balatian o kamugayad magkaangkon o kahiwan o kanindot sa paminaw hilabi na sa tanaga paminaw ni atong programa The Secret of Health syempre mga katropa, live na usab sa gihapon kini atong programan The Secret of Health dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting and What Network hilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagu. Kamusta po Tagu Menyos? Kamusta ang brand out gabi no? Pila po taon ka oras mga katropa ang kami nilang gan ikadlaw ni balik pero doon ay mga pipila dyan taon kaadlaw. I mean, napipila ka lugar din ni sa Tago na nagbuntag na lang wagid nakabalik ang ilahang kurente. Ay na lang ang uban, labi na sa muang puyan tungod kinaarab at ay bata, no? Wagid niya ang pinaka-kwan bitaw, tawag niya ni pinaka-concern ha, sa mata ginikanan. Kirag mga dagko, pero pag dunagan ni bata, kanya magka-problema sa kurente, sa tubig, murag lisod-lisod yun, no? Pero lagay, atong usbon, luyo na ng mga panghitabo, di ba na ito, kaya i-control tanan doon na yung mga rason yan ng mga katropa pinaka-importante ha nining atong programa The Secret of Health saan sa muna yung mga panghitabos palibot ang atong pinaka-paningkamutan nga din kita gayod ang mahibong-mahimsog kanunay no mga katropa ay kung mawagtang gani kining gitawag na itong kahimsog sa panglawas no usara sa gitawag na ito pinaka baka guguol no sa ato ang kaugalingon okay halos na rin po the possible murag gaway kapuslanan kung sa may anakan na ito karon mga pinaka importante ato ang pingan ha ato ang himuong baskog ang atong lawas unang anapirmi ang ato ang programa The Secret of Health tapag hatod ka ninyong informasyon ng mga katropa busa sa ng tagumenyos welcome and happy listening po mga katropa nga din naminaw ka ron sa 107.1 XFM Tago and live usab ang atong programa sa 89.1 XFM Davao yan, happy day no sa mga taga Davao mga katropa and happy listening no sa ato agay yung mga avid client ay labi na din na sa Matina sa mismo nga Yes to Health Clinic dagantag mga listeners no din na gayad ang mga katropa and happy listening usab sa mga taga Davao Oriental ako nga din naminaw karon sa 99.1 XFM Matis sa mga taga Jensen yan 95.9 XFM Jensen 11.7 XFM Bukidnon 91.3 XFM San Francisco kamusta ka mong tanan and syempre ubanin na sa bako ninyo na itong programa pwede ka mong padala sa inyong mga mensahe mga pangutana mga katropa din higayon sa ito ang programa The Secret of Health. You are welcome to send your message sa ato agayong text line number na 0909-1762844. Usbon ko ha, ato agayong text line number 0909-1762844. Oh, ato agayong hatagan ng pagtagat unya no ang inyong mga gipadalang mga pangutana. Live usab ang atong programa mga katropa sa Gapon sa ato agayong XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search sa inyo hagayong Facebook apps ang XFM 107.1 Tago. Makita ninyo, no? Karon live ang ato ang programa mga katropa. Pwede usab ka mo din ha mag-comment no? Kung ato na kamo'y pangutana or ato na kamo'y buot ipaabot. Welcome mga katropa pag-comment lamang mo din ha sa ato hagayong comment section. Huwag ato ka ng basaho. No? Happy viewing sa mga nagatanaw, nagasilip karon sa ato ang live. Olga, mag-uban-uban ta hangtod ala una imediahan ining ato ang programa The Secret of Health. Olga, sa gihapon, ang kini nga programa hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Kauban atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3. You know, kini ato ang ultimate rayo. Padayon og pirmi natong ginapahinumdom sa kinik pinaka importante nga magsilbing hinagiban na sa atong nga panglawas, labi na ning atong panahon nga pabago-bago mga katropa, nagsugod ng tingulan. Paningkamuti ha, makainom mo sa atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kini atong mga produkto purely natural extract, so why problema kung ang uban na doon ay giunhonang basig doon na kini reaksyon sa lahaga yung mga ginainom ng mga organa take ng mga medications, mga maintenance. Why problema mga katropahan tungod kayo wala kini contraindication kini kayo ato ang gitawag ng mga produkto mga katropa. Purely natural extract. Why problema gani? Mas makatabang kini, especially if you have already medicines na din ginainom. Tungod kay kini magong western na medicine and traditional na medicine na mga katropa, mag-uban dyan ni sila. Kaya kini ato ang mga produkto, pero may mga ito na ginapahinomdom, it's not really medicine for your diseases. Pero usa kini sa suplemento, nga mutabang para gayod ang kakayahan sa lawas nga kaya niyang ipasiguli o gayuhon ang iyahang kagalingong problema, mubalik o mahimo kining maligon. Muna mag-uban dyan na kining Western medicine and traditional medicine ng mga katropa. Manang uban na medyo maguna-una silang doon ay pagka-problema, no? Sumala sa itong mga experience, lako kayo ng ikatabang. No? Hilabi na ito ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3. Ha? Busa, sa mga wapang nakasuway, pag-adto na mo sa inyong mga butika, mga katropa, nga din doon sa inyong lugar, tungod kay available ang ito ang mga produkto. Kung dili man available, tungod kay doon ay mga butika usap nga din na dili available ang ito ang mga produkto, panigurado kung doon mo sa Yes to Health Clinic o ang mga radio station sa XFM, available usap ang ito ang mga produkto mga katropa. Ilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, buot mo baka discount, bisitahan ang ito aga yung Yes to Health Clinic. Aga syempre, ito ang mga lamian ng healthy nga kape. Ganina, naka-inom dito ito aga lamian nga kape tungod kay lagi tugna ang panahon. Bago tamo ato din sa ato ang program, kami man dyan higup ang kape mga katropa. Pagkalami ni ato ang healthy nga kape mga katropa. Ako ang pinakaganahan dyan, kini ato ang Santon Plus Coffee Mix. Very friendly. Labi na if you have gastrointestinal problem, if you have a sensitive stomach. So ngayon ni ato ang Santon Plus Coffee Mix. Even a 3 years old nga bata, pwede gani makainom, inan na siya ka-friendly mga katropa ha. Pwede sa buntis, may problema tungod kay very natural. Kinigayad ato ang gitawag na Santon Plus or Coffee Mix mga katropa. Available no, sa tanang butika nga doon sa inyong lugar o mismo sa Yes to Health Clinic. Kung gusto po mo o pang paalerto, pang pakusgan, no, nga kape mga katropa, pero natural lang at sa gihapon ang atong gipangbutang o daghan nga mga benepisyo ang pwede ni mong makuha sa Santon Gold Coffee Mix. No? Ilabi na kung hilig dyan ka o mga kape bitaw, sanay ka mga kape nga mga 3-in-1, kopi ko, great taste, on sa panang nga mga kape nga diin naadyod ang makaingon po taglami dyan glasa. No? Sanay mo ni anak mga katropa ang Santon Gold Coffee Mix mo ay pinakadabes sa inyuhan. No? Kaniya ito ang Santon Gold Coffee Mix na medyo ni siya glasa. So niya, naapod ang mga benepisyo nga din pang pa-alerto o pang pa-aktibo. Pero natural ang sa gihapon ang atong ipambutang din na ha. So niya, naapod yung collagen and glutathione. Nindot kayo na. So available sa gihapon ha, sa narambutika nga doon sa inyong lugar o sa mismong Yes to Health Clinic. Ayan, so mga ka na itong mga produkto. Ilabi na ang kauban ang ito ang Visionex Plus Turbo Supplement for Men. Yan, kung gusto mo mo-avail niya na, atuwi ang Yes to Health Clinic. No, sa gihapon, doon na kita ay mga produkto
1: No,
0: ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated nga mas sa gipabrato para gayud maka-afford no ang atoa gayong mga katropa nga diin na buot musuway sa atoang mga produkto mga katropa. Labi na usa ka senior citizen usbon ko. Ayaw kalimot ha pagdala gayud sa imong senior ID. Hello po, Ma'am Maleya Manalaysay. Good PM Doc, watching your informative live. Thank you po, Ma'am Maleya. And may God bless you, no? Asa mga karagkaban sa ibuhang buong pamilya. Alas 12.48 na mga katropa. Kining orasa, hatod ka ninyo sa Yes to Health Clinic. Padayon, apakatod ka ninyo libre nga servisyo, libre nga check-up, libre nga konsultasyon. No, abang sa tanan mga katropa, ha? Adlaw karon nga Bernes sa Pizza 25 ning bulan sa September. Padayon ang atong paghatod kaninyo libre nga serbisyo, libre nga check-up o konsultasyon, libreng dietary guidelines, nutritional therapy and juicing therapy mga katropa. Duno sab kitay Thera Hearts therapy. No, hilabi na sa mga katropa nato din ha din adon na tawag ipangbati karon sila mga tuhod, sila mga siko. Adunay mga arthritis tungod kay grabe ka sakit no tungod getting tugno na, maugid ng panahon na. So ayun, no, kalabi nagdura mo sa itong Yes to Health Clinic Tagong Branch, doon natin Thera Hearts Therapy. No, ang Thera Hearts Therapy na ito, muna itong ginagamit, mura na siya glower. No, nga din, atuan ng iigo din ha, kung asa may gamot-ngot or kasakit din ha, sa imong tuhod ba, sa imong lapa-lapa ba, or sa imong siko ba, asa man ang kasakit din ha. Atuan na siyang i-blower, gamit itong Thera Hearts Therapy. Advance ano ni siya, advance hot compress. Kung kinaraan, gamit tag gitawag na itong mga, bawa ka ng panyo, no? Ginabasa na itong init tubig, ato ang ginapahid-pahid, asaman na sigasakit, no? Sa ato ang mga joints. Ini ato ang Thera Hearts Therapy, mas advanced, no? Kinahalan ta mangita og mga towel, basaon pag init tubig, tumod kay blower na siya. Doora na ito na, atuara ng i-blow sa imuhang tuhod, siko ba, sa manadapit ang kasakit, ma-feel ni mo ang init mga katropa nga din mo subay jud, og mo mutuhop jud, no? Sa imuhang kaunuran na, mo nang human sa 5 minuto, makita gid ni mo nga murag nawag tang jud ang sakit. Gani bisag ako, labi na kaya kapuyon tao sa gikan sa biyahe. Ato na tayong mga pamahulusahay, no? Gikan sa pag-i-ersisyo. Ato ang gina-blow na gamit ato ang Thera Hearts Therapy, mga katropa. Instantly, no? Ma-feel ni mo ang relief, mga katropa. No? And good news, tumod kay libre ka na. No? Libre nyo nang ma-avail, mga katropa, kung kamo gayon mo bisita sa ato Yes to Health Clinic. Ha? Bisitahan lamang kung ikaw taga-Tagom or asa magang lugar na dindol din sa Tagom. Available ka na ato ang Thera Hearts Therapy, mga katropa. And then our clinic address nakita sa M Central Building, door number 8, arata sa first floor, tapad ta sa Mr. DIY Public Market. Abril na Sunday to Friday, alas 7 sa buntag, antod alas 8 gayon na sa gabi. Ato nga schedule ha, for check-up and consultation. Ilabi na sa mga nagaplano din na magpa-check-up o magpa-consult no, sa ilahang problema sa panglawas. Mag-uban ta pwede, matag-adlaw nga Merkules, Webes, Bernes, ug adlaw Domingo. Mo na itong schedule mga katropa ha. Or you can send your concerns at wag kayong tax line number na 0909 1762844. Hilabi na kung buot ka mo magpa-appoint or adlaw na kaboy pangutana. Okay, alas 12.52 na. Ayan na, bago na ito ikalinta na, buot kong ipahinomdom tungod kay pila na lamang kaadlaw, adlaw karong Bernes. So, duha na lang kaadlaw mga katropa. No, mag-uban-uban na kita karo gayong adlaw Domingo. Ha? Pizza 27 ng bulan sa September mga katropa sa ato gayong Yes to Health Wellness Caravan. No, kaoban ng XFM Tagong. No, nag-ipamunahan sa ato ang sa ato gayong basta-basta no sa ato ang buutan og aktibong station manager Sir Arnel Cortez no ba no sabang ato gayong mga gwapitog mga macho no nga mga anchor man din higayud sa XFM Tagom ato makauban sa ato gayong paghimuon ni Yes to Health Wellness Caravan karong adlaw nga Domingo mga katropa diha gayud sa barangay Andeli Mawab Davao di Oro magsugod tag alauna no hangtod alas 5 sa hapon so mas mas maayo sayo-sayo mo. Para gayud una mong mahatagad og pagtagad ang mga katropa. Kung unsay mga libreng serbisyo gikan sa Yes to Health Clinic, ay mong kabalaka tungod kay atuan ang dalhon diha gayud sa atong ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan. Ug aduna pa joy good news. No? Tungod kay adunay gidugang pa jud nga mga anon siyo mga katropa gikan mismo sa ato ang pinaka-head no ng Yes to Health Clinic mga katropa. No, timing man kaya Domingo man ang ato ang Yes to Health Wellness Caravan. Unya Domingo na pud magsugod kining ato ang quarterly raffle promo. Mao nang pwede maka-avail ang ato agayong mga katropa nga din mutambong karong adlaw Domingo ha. Nindot kay ni mga katropa tungod kay sa tanan nga din maka-appeal nini ato ang gitawag nga Yes to Health Wellness Caravan. Any Yes to Health products, no? Basta maka-avail mo sa mga produkto mga katropa, hilabi na sa ato mga avid users po ng Santon na products, no? Sa kantidad nga 500 mga katropa, automatic, no? Ato na kayong gitawag na ito, one na ticket entry. Nga diin na pwede na nimo nang mahimong ibutang sa ato agayong raffle drop box mga katropa. Ito na ibutang ha. And then usakan no sa maswerte nga mabunutan na karo gayong bulan sa Disyembre para gayad sa ato ang grand raffle draw mga katropa. And wala na limit ha. Bisag pila na ka ticket, kung mas dagan na ticket ang iuhang makuha, mas taas ang chance nga mabunutan ka mga katropa. Karong gayon sa ato ang grand raffle draw sa Disyembre mga katropa. Basta ang pinaka kuan sa ato ang ticket para ma-avail nimo is only 500 the worth of a purchase, no? Ilabi na karong gayong Sunday kana nga promo mga katropa, pwede ka mo maka-avail niya na ha sa mga mutambong gayon sa ato Yes to Health Wellness Caravan. O dili lamang kana no, aduna usab kita'y bundle na promo para kana ko money usa sa pinaka nagustuhan ako tungod kay halos tanan naman jud karon. Ilabi na halos tanan nga rin nag-ato sa ato Yes to Health Wellness Caravan, nagagamit gayon sa ato mga produkto mo nang ako adyong istorya nga tuwa gayong head no sa Yes to Health Clinic nga din pwede ba nato dalhon kining bundle promo sa atong ipahigayon nga Yes to Health Wellness Caravan. And nisugot mao nang good news mga katropa tungod kay ang atong bundle promo no, ako kay ni og discount sa tanan nga din nagagamit sa atong mga produkto. Labi na sa atong bundle 1 promo. Kung ikaw maka-avail sa ato agayong Santon Plus Gold Herbal Capsule, no, kung ikaw mo-avail og 1 box no, Santon Plus Gold Herbal Capsule, automatic you will have 50% discount no, sa ato agayong Santon Vitamin C. Wow, but kung Santon Vitamin C lang, pwede usab din mo ma-avail ang ato ang bundle promo 2 nga diin buy one take one. Kung mo-avail ka sa ato ang Santon Vitamin C, automatic no, adunay pakapin nga usa ka box usab nga Santon Vitamin C mga katropa. So inana kanindot ha karong adlaw Domingo, pwede niyo na maangkon nga mga promo mga katropa. Napadyo tayo gitawag na ito nga quarterly raffle promo. Base dahil swerte nga ikaw mabunutan. Hindi makadawat ka og mga dagko nga mga og mga daghan ng mga pahalipay gikan sa Yes to Health Clinic mga katropa. And ang angay pa ninyong tawag din ninyo madawat no karong kay adlaw Domingo mga katropa. Dagantag mga pasorpresa gikan usab no sa atong Yes to Health Wellness Center kauban ng XFM Tagong. Syempre aduna sa gyapon ang atong patilaw no, libreng patilaw gayon sa ato ang healthy o galamian nga kape mga katropa ha. Available da karo gayong adlaw nga Domingo sa ato ang Santon Gold Coffee Mix of free taste ang mga katropa. Libreng bukas na usab na no. So ay pakyasa kita kids karong adlaw Domingo. Yagan sa barangay Andeli, Mawa, Bravo di Oro, magsugod tag alauna hangtod alas 5 gayon da sa hapon. Alas 12:57 na. Og alang sa pagpadayon nitong programa bago tabato sa unahan ato sa paminawan. Kinigan ato ang mga manindot nga testimonya no, gikan sa atong master control. And after that no, ato ta sa atong health information. Ay mo gawa. Kinigan ang health consultant si CJ Nedruda.

0: si Joel, dili ko kataro tulong.
1: Alam na si Manong. Okay. Sa wasa ko, sugar, kutulog, grab, lelay.
2: Okay, so. Kumusta man, tatay? Sa diyaman, nisuhay na ka sa pagpatambal sa Yustrad. Kumusta yung bang?
1: So, sir, sa 15 days, nagyo kayo alibyo?
2: Wala na eh, sakit sa baga.
1: Wala na.
2: Good na ko to, okay na.
1: Okay na.
2: Kanya ang tigil nga ng laylay.
1: Wala po. Wala na yun. Yan, baka na.
2: Uy, gana na kayo?
1: Gana kayo. Sa Nagaminaw karon, nagkapalihan ako titirin siya sa akong gawas. Musulta lang mo dire sa Israel Clinic. Sa nimutan sa Israel at bang sa
2: Hawaiian Red. Ayan, dagang salamat tatay Nestor. Ako ba? Tagasa ka ni Katay?
1: Taga-Limaw.
2: Limaw.
1: Pinyaplata.
2: Dapat nilote. So, dagang salamat tatay ha. Kung siyempre sa ito ang buwing Ginoo, tuhod sa kayuhan yung nagawat ni tatay.
3: Sa akin ang experience bago kanigamit sa ito ang Santong Class Gold.
4: Okay. Salamat kayo sa Santong Class Gold na inaagi niya lang na produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Salamat sa kanang mga uban nila ng mga produkto nga example sa vitamin C, coffee, nakapana sa ako nakahatanganak ng kalibus ako panglawas.
3: So it means na nagagamit po kao sa itong coffee?
4: Oo.
3: Gamit po kao sa itong vitamin C?
4: Oo, vitamin C.
3: Unya, dati mabisig ka o kilo? Pero parang ano, kumusta? So di nang naminti na kao sa itong class gold? Kung sila kang lugay nagamit sa itong sa itong gold?
4: Pagpo nga ng gold. Ako na pamit ang sa itong gold is mas pangit siya, mas nindot akong pamagpagin.
3: So na okay na ginahin mo ang pagtulog karon?
4: Okay na dito ayo.
3: Surprise ka. So, tungkol na sa pag-inom nyo sa?
4: Santong Gold.
3: Santong Gold. Sa po yung mahinom mo nalang sa Yes to Help Wellness Center yung gabi na sa atong magbubong pa?
4: Yes to Help is very good. Yes to Help is maayog yun para sa ato, sa atong panglawas, sa mas maayo pa sa anong tititik. Mas maayo na siya. Escape and prove.

0: Roosevelt Incorporated.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog ilang nakasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silinga na mo inom anin Santon Plus Gold. Huwag ako hindi inom matag at yaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na doon sa inyong mga lugar. Santon

0: secret of health. Superplus Gold.
1: Balik kita mga katropa ni itong programang The Secret of Health. O oras na ito, alauna 3 na gayon. Sa gapon inyong magkauban na inyong health consultant si J. Detrudan. Ayan, at ito sa ato aga yung health information. Kahapon atong natunan, no? Labi na ganyan sa atong mga kabataan. Nining atong panahon, no? Nagsugod o kataas, no? Ang problema sa pipila ka mga lugar na dinigay sa Davao Region. Nining nga gitawag na itong dengue fever. Kung natong bitanan kahapon, no? Dili lamang sa mga kabataan na kanatong tanan, nga din sa unsa maampingan, hilabi na malikayan, no?

higit nga kaso mga katropa or problema. So nini ato nga pagtuon usab mga katropa, ato ang isugutan karon para na usab sa mga hamtong, ilabi na sa mga atuwa gayong gitawag nato nga mga idaran, no? Mga idaran nato din ha. Isaba mo sa mga katawan karon or panimalay nga din adunay mga kauban ng mga idaran din ha, no? So, ato silang tabangan o sa gihapon mga katropa nga din na mahimong mahimsog, no? Tungod kayo sa himang God, pag may sigutag idaran bita, ay labi na agnaanan dyan sa kataasan sa edad na mura mag ang uban. Ilabi na pipila ka mga members pamilya, murag di na kayo hatagan o pagtagan tungkol kay lagi dawaton na lang ang sitwasyon nga naanas pangidaron, no? Manang buot kong hatagan o pagtagan kini mga katropa, ilabi na, no? Kung ikaw karon doon na kay papa, mama, lolo or lola ba nga diin na nagsugod nagpagtaas ang ilahang edad, atong hatagan o gapagtagan kini nga diin na sa gihapon, bisan pa man silang pangidaron, mahimo gayod na silang mahimsog ang mga katropa. Organi, no? Kanato, no? Kaya maabot magita na ng idara, maabot magita na ng sitwasyon na mga katropa, kaya kiniato ang kinabuhi, musugutag sa dili, di man gini mapugnan, maabot magita sa pangidaron, no? Maabot magita sa pagkatigulang. So, atong pangandaman, pinaagay gayod, nining atong mga simple lang mga pagtuon karon mga katropa, nga din sa unsa, makaangkon kita o gagitawag gayon nato nga healthy aging, kining himsog nga pagkatigulang ang gayod ang mga katropa. Kini pagkatigulang, it is a part of our life. Gani ang uban pag nanas pangidaron, malipay man sila tungod kaya di na po basta-basta ang ilang mga naipon ng mga memorya, mga kaagi, kaagis kinabuhi bitaw nga adunay kagol, adunay kalipay, pero tanan kana mo'y nagbuo kanila sa ilahaga yung pagkatawa hantod dan abot sila sa pagkatigulang. Abot bang kita na mga katropa, apan ang pinaka problema o ang pinaka dako gayud nga puntos pagkatigulang kini gayong panglawas, no? Kay dunay uban nga din abot sa pangidaron pero himsog pa, no? Himsog pa, magkalakaw-lakaw pa, tagandagan pa. Uban ganin, nag-bike-bike pa, no? Tungod kay usa sa gikalingawan na to karun yung ehersisyo, kining bisikleta, mga katropa. Doon ay panahon nga diin na may nakauban nga niabot na og 71 years old. Ay, sipin mo, 71 years old, pero grabe, no? Busog pa tayo mo padjak sa iyahang na bisikleta, mga katropa. Tungod kay iyang gipili, nga mahimo siyang mahimsog. Isipin ni Mura, lagyo pa kayo sila og biyahe, no? Lagyo pa kayo sila gruta, mga katropa, kauban siya mga kaubanan. Kita ni mo siyang panagway, malipayon siya. Kunya, di ni mo maisip nga doon na siya balatian. No? Pero doon na siya maintenance, no? Pasamala pa siya, ha? Di ginamali kaya na. Tungod kaya maintenance man dyan na. Pero at least, naingon niya mismo siyang kagalingon. Kaya lagi daw ang pagliok-lihok, pag-ersisyo. Dako kagay katabang para gayo dahil siya mahimong alerto, ahimsog yahapon, bisan pa man siya ang pangidaron, no? So, duwagan na ito na ng mga strategy and techniques mga katropa. How to have healthy aging. No? Sa inyong mga loved ones din ha? O rabisan na mismo sa inyong kaugalingon, maabot na panahon nga maabot na ito sa pangidaron. Sa unsa nga din, maangko na ito kining gitawag gayo na ito nga pagkahimsog, no? Bisan pa man ananas pagka pangidaron na gayod ang mga katropa. So, why laing gipang tudlo gayod sa atuwa gayong mga eksperto? No, kini gayong gitawag nato nga pagtuon, no, mga katropa. Mahitungod gayod sa gitawag nato nga mga kaunon, mga himuunon. So, daghan na gayod ang mga katropa. Anatay ang caller, no? Ma'am or sir, no? So, unya, mahuman gayod ang ato ang programa. So, ato ang hatagan o pagtagan, pwede kayo mo tawag. Pero during our program, no, sa Tambo Entertain o caller mga katropa. Pwede ka pong padala sa inyong mga mensahe. Ato ang basahon mga katropa. So, mga nagpadala sa ilang mga mensahe ay magkabala ka. Ato ang hatagan o pagtagan. Unya, human gayod sa ato ang health information ay maghawa tungod kay ato ang basahon ang inyong gayong mga text messages, ha?
Alright, anyway, balik ta sa ato ang health information alang gayud sa ato mga katigulangan. Sa unsa nga din ma-maintain or makaangkon gayud og pagkahimsog bisan pa man sa ilang pangidaron. No, tungod kay normal man gud nga pag naanas pangidaron, ang ilaha gayong lawas magbag-o. No, dili lamang ang ilang lawas bisan pa man ang mga pipila ka mga organo sa ilang lawas, sa ilang kinatibukan lawas, pwede ka na muluya. Oh, magbago ang kalihukan and that is normal. Pero sa gahapon, doon na yan ang tanan, dunay ba'y mga techniques, strategies nga pwedeng himuon para po datawon, bisan pa man as pangidaron, dili jud taon maglisod. No, kaya ko ba na-apay mo handom nga abot man ko sa pangidaron do? Kaya sa ibitaw diyan sa atong Yes to Health Clinic na ay

0: Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.
1: Importante, regular check-up. Pang-upat, stay connected. Mura ni gamapun ni, doon na ni connection sa atong gingon ganina. Ang sa'y pasabot din eh, para sa atong mga idaran din ha, balikan niya po na ito kay kinibitang ato ang health tips karon, mura po din naugnay sa ato ang personal experience. Tuhod kay lagi sa ato ang Yes to Health Clinic, klase-klase ang muad to, doon ay bata, doon ay idaran. So, sa mga idaran, ang ato ang kasinatian, mas gusto din nila nga rin sila na mag-inusara. No? Asa sila dito, ba sila sa bukid, basta hilom, diin ni sila gusto o saba. Diin ni sila gusto o mga daghag kaoban sa balay kay labi nagdunay bata. Murag, dili nila ni gusto tungod kay sabaan sila mga katropa, madisturbo sila. Pero sultihan tamo ha, ilabi na sa mga katropa na itong adunay mga idaran din na kaoban silang panimalay. Kining loneliness, usahay, maoy makadaot or makaguba sa itong panglawas. Di porket nga gusto sa imuhang mama, sa imuhang papa, lulo or lula nga mag-inusara, imuhara pong pasagdan dito sa bukid nga siya na pila kabulan ayaw po tawon. No? Kay kining pag-inusara, usahay, mao kini ang makaguba sa panglawas. Mao nang kinahanglan, hatagi o pagtagad, istoryaha, no? Ang imuhang mamag papa, no? Kung gusto man dyan niya, at least once a week, twice a week, or kada na ay oras, o hangtod nga din na kaya, mas maayo bisitaha, pakigustorya sa imuhang mga idaran din ha, no? O sa mga idaran karon na minaw, tawon, ayaw po tawon ninyo pili ah, na pirmi na lang mo mag-inusara, ha? Sa mga naminaw karon nanay, tatay, ayaw po tawon mo sigig pag-inusara. Tungod kay kining pag-inusara, usahay, sumala sa pagtuon, adun na kinidakong koneksyon sa pagka-problema sa panglawas, no? Pinaka number one, maapektuhan kining mental health, mga katropa, no? Gani, if you have any kinds of mental health problems, remember, bisan wa pa man kay problema, no? Pwede ka gayod na magkabalatian. Gani, inana ka powerful ang atuang mind, mga katropa. If you think you have a health problem, automatic yan na pwede maapektuhan ang kinatibuk ang lawas. So, loneliness sometimes can harm our health, ang mga katropa. So stay connected. Kung doon naman kay member pa sa pamilya karon, bisag kinsama na pakig-istorya, pakig-uban. Kaya usa ka na ka-importante sa gitawag na itong pagkahimso gayon sa lawas. Panglima,

rest well. Mapod ni atong ginatambag, ganana kas pangidaron, ayaw na budtawon, palabi o pakapoy, no? Na ako'y pasyente, dito gayod na sa ato ang from Agusan, no? Si Nanay Josefina. Ang ihang ginaproblema, kining kakapoy usahay, pagsakit sa hawak. Sa diyang nadugay ang ato ang interview, huwag ilabi na, nahimo na siyang avid the client, mga katropa, kauban ni Nanay Luz Biminda. Happy listening, Nanay Luz Biminda and Nanay Josefina, so kung naminaw ka mo karon, no, from Agusan. Ato aning avid the client, mga katropa, ng Yes to Health Clinic. Kini si Nanay Josefina, grabe ni siya katrapahuso, gabantay pag-ari daw ni Ugapo. Manang atong gina-advise nga, ayaw pud pa sa labi o pakapoy. Kinahanglan dyan ang pahuway, no? Ilabi na nanan mo sa nanang pangidaron. O tungod kay possible, you will have muscle strain or over fatigue. Di na dyan na maayo sa inyo ang pangidaron, no? So kung unsay kaya ninyong himon, nung bata-bata pa mo, di na dyan na pwede ninyong himon karon nga nanan mo sa pangidaron. Tungod kay ang pagpahuway, usa sa pinaka-importante sa pagkahimsog sa lawas. Gani, kung adunay balatian, ang pagpahuway usa sa prinsipyo para makaangkon kag kayuhan. Bisan ta mamway balatian, para malikayan ang balatian, hilabi na nanas pangidaron, paningkamot yun daha ang pagpahuway, mga katropa. Pangunom, keep your mind active. Sa unsang pamaging nga din mahimong aktibo sa gihapon ng ato ang panghunaw na bisan pa man ananakas pangidaron, kining pagbasa. Mga nanay, mga tatay din ha, doon na mo yung mga balasahon din ha, pagbasa-basa mo, no? Hilabi na, kung doon na mo yung Biblia, edi mas maayo mo na ibasahon ninyo kada adlaw. No? Mutabang na mga katropa para gayod sa gihapon, mahimong aktibo ang atuang pangisip. No? Malikayan kining number one na common problem sa atong mga katigulangan, kining gitawag gayod na ito nga Alzheimer. No? Ningkamot mo din ha, pagbasa-basa man lang, no? Ay mo pagbasa-basa din sa Facebook. Basig ikaw diyan na itayang hilig po kaya mag-scroll-scroll dahil sa mong Facebook. Basa-basa, tanaw-tanaw din ng mga short drama. Ayun, no? Diyan ka sa libro. Okay, ang libro, dako ka nag-ikatabang. Wala pa ay gitawag na itong radiation. Kasi na grabe makaguba, ilabi na sa mga mata, no? Sa ato ang mga katigulangan. So, muna himuon, no? And then, pangpito, stay positive. Ang pag-miskot galit ang stay positive, buot pa sa buot, kining gitawag na itong cheerful attitude. Pagkamalipayon, no? At walang naisigutan, kining gitawag na ito nga happiness, no? Ang naging adlaw at ang isigutan kung sa kinikadako kayong binipisyo para sa panglawas. Hilabi na sa atong mga pangidaron. I mean, mga idaran din ha, mga katropa. Pilian ninyo permi ang pagkamalipayon, ha? Kadako kayo na nga hinagiban ninyo para gayon ka mo mahimong mahimsog. Bisan pa man, wala ba yung pilang katuwig o naanagin mo sa pila na ka taas ang pangidaron. Pero, kung sa gihapon, piliyon ninyo, akining itawag na ito pagkamalipayon, dako kayo na ikatabang mga katropa. Okay? So, alang sa tanan, kasi naminaw ka ron, mga katropa, aging is a blessing. Always remember that, ha? Kaya ang banda ba, mahadlok mo tigulang. Hala, birthday na po na ako sunod tuig. Napaspas na kayong panahon, matigulang tigulang dali. Hadlok ang uban yan, mga katropa. Abi nimo unsay nakahadlok tungod kay basig, gawa sila na, basig, nasayod sila nga, nahin nila na ampingan ang ilang panglawas. Maabot sila sa pangidaron na, saan naman, paninglo na sila sa ilang panglawas. Sayod sila nga, basig, maabot sila sa pangidaron, mahimo silang masakit iton or unsa ba, no? Pero aging is a blessing, so tihan ta mo mga katropa. Basta panigarduhi lang samtang doon na pa'y panahon ang pingi ang inyuhang lawas. No? Magpugas ta o maayong binhi para gayad makaanipotag maayong binhi sa malabot nga panahon. Sa ato mga, mga idaran karon nga naanad sa mga edad nga diin na naanad yun sa pagkatigulang, ay magkawala sa paglaom. Pwede sa gyapon mo makaangkon o kahimsog sa panglawas. Subaya lang to o sundara to atong gipanghisugtan karon nga mga simpleng nga mga pamaagi. No? Balikon ako, kining gitawag na ito healthy foods. Paningkamot, mukhaon pirmi o mga makahimsog ng mga pagkaon. No? Yahera ning mga idaran, ganas bukay, kay pirmi dyan na mga gulay-gulay, mga lagot mo. No? Pero pag nakasyudad, matak

people, I'm going down.

0: Muslim mo na.
1: Ano ba? Ayaw pangunahi ang investigasyon, ma'am.
2: Ayaw, Koy! Matatakukoy!
1: Ayaw pag-ana. Ay, mga kuminto ba nga? Muro mag... sa pagtuo, tanawon ni mong senaryo ba? Unsang adlawa, unsang orasan ni abot ng media dito? Unya mo ingon ka nga, alas 11 na hitabo, alas 5 na hapit makuha ang patay, ma'am. Dili man trabaho sa pulis nga nag-operate diha para makuha dayon. Nagatang naman ang kuan, nagatang naman ang Villanueva diha, oh. Nagatang naman ang sakop ni Dancil. Maong nadugay kay gikandakan pag-investigasyon sa suko. Ang suko, dugay gina sila mahuman sa investigasyon. Mo nang dugay makuha ang patay sa may gusto nimo. Mura man pag ikaw ang nakabalos balaod, oh. Mura ikaw ang nakabalos balaod ba? Nagantos mo gahapon nagahulat mi didto. O pa may paniud to? Oh, may gadi kay nakahits mi didto sa paniud to sa PNP. Oh. Puros rayaw-yaw, puros rayaw-yaw. Oh. Wa man ta malipay nga gikaso, wa man ta nalipay mga katropa nga sa mga operasyon sa tong kapulisan adunay mamatay. Ulo mo sukol. Kamo bitaw? Pag naay pulis nga mapatay sa operasyon, hilom kay mo. Oh. Pero ang suspek mga katrupa nga madali sa operasyon mga katrupa, taryaw-yaw tagaw-taw kay mo. Oh. Katong na hitabo sa Sambuanga del Sur pagadian. Major ha, police major, team leader sa operasyon sa drug buyback operation. Napatay sa operasyon. Nabayaw-yaw katong mga sibilyan na to? Pero kung ang suspek pa to ang namatay, ingnon din to nga. O, magnamatay, magnamatay po to. O, ano yun? Pang suspect bitaw, mamatay mga trupa, ingnon din nga, gibanatan, busing buwan ni Sukol. Ano ba? Dili man Duterte administration karon. Para makaingon mo yung ana, sa una, mandate, order mo gito sa former president. Kaula man. Ay, may ayaw basula ang media. Muriakid ko, ma'am. Kaya kami ang nag-una dito kahapon sa ubang mga radio. Mingon ka nga, di na masaligan ng media. Huwag mo kumingon nga masalig ka na mo. Huwag ikaw salig po ni mo. Huwag may ikaw salig kung kagalingon. Simuha pa ka. Anong ayaw, question na ang among trabaho. Paghimog pa parallel investigation diya. Kung na kay kahibalo nga gusto kang mo-investigas pang hitabo. Ano ba? Kaya kung kami, makita na mo diha nga, ay kabalaka, kaya naman itong investigation, mo ganding naisuko, kaya na ay gikandakan itong investigation. O, giparapin test. Nabadaghan to siya, mo itong nga dugay kagahapon. O niya, bahin sa sling bag. O, bahin sa sling bag, na ay sling bag dito. O niya, pag search mga katropa, kaya gisearch mo na sa suko, naman dito ang barangay kagawad. Napo dito mga katropa ang media, o ako to, nako dito. Kita mo siya kung mata nga mo, oragay po ito yung nakuha sa siling bag. O di, aragay tataman. Wala tayo kabir up diha mga katropa. Unleash na lang, katong nga operation mga katropa, naagit ang media dito. Ano ba? Pwede gid mo mingon nga, baka kayo nang report niya sa media kay ang kabir up man lang pang unang senaryo. Ana, na, pwede kayo na. Kung wala gipalusot ang tinuod, ang amuha dito, kabalo mo sirmo gahapon nga niabot mo dito, hamrog hapit naman tulas dos. Oh, hamrog hapit naman tulas dos niabot mi sa Apo Makuti. Nagbuyod na mga itong patayang lawas dito, samtang gihulat ang suko. Oh. Ano nga, muna akong ingon si mamam, bahala na kayo, muna po ng kagulingong opinion. Oh, kung ipagawa sa pumisa mong gibati. Kung nakay reklamo sa operasyon sa pulis, pagreklamo sa pulis, ha? O, dito sa pulis magreklamo. Okay. Katong gireports media, pulis report po to siya. O. Mingon ka nga, top one, nangingon na gano'ng nahimong top one most wanted person, pulis report na siya. Ang media, di mami pwede mo ingon nga, top one most wanted, provincial level o city level, di mami pulis. Di man kami ang nag-imbestiga, di man kami ang nag-file o kaso. Nga, usapod ma'am, ning abot man ang ayaan kagahapon dito sa area unya na na-interview man to. Nga gipasurinder na nga katong suspect gipasurinder na nila apan dili mo surrender. Kay tungod lagi gusto siya magpa madakpan mo sa pulis pero patay, makuha man siya sa pulis pero patay. Mismo ang ayaan may niingon kagahapon dito, nganong basulon man imong media? Wa man namo nagi kabir up diha ang operation sa pulis, legit operation man to. Nay bitbent warrant of arrest. Ha? Ah, mo na diha. Oh. Mo na problema nimo diha, ma'am. Oh. Stilan, dulor. Oh. Unya, kabalo ka ni ma'am. Nga istorya nga, katong suspek nga napatay kagahapon sa operasyon, napusilan sa pulis, aduna to siya'y kaso nga, migawas siya sa dapikol ning sibat. I don't know kung unsa to nga tuig. Mismo ang ayaan, miingon anak kagahapon pag interview sa media dito. Ha? Sin, gusto ka nga, o nasayod ka na, basig, gusto ka nga apilon ka sa PNP, o imbestigahan nga, tinudun ka sa PNP. Apilo ka basing nagkuha nga obstruction of justice. Kabalo ka nga nato, nanadiha, pero wala niyong mag-isulun sa kapulisan. Kasi gusto ka nga lauman sa investigation sa kapulisan. Na. Oh. Ayaw niyo question na. Ay, kung kabalo mo nga, maurepod na ang nakahibawan sa itong media, kay maugi at pag-abot lang, maumagin ang senaryo na itabo niya. Diba? Ngayon, miingon ka nga, napag ito'y giingon dito nga, ang mga pulis disulod at itong balay nga kamulong gihimo. Ma'am, operation man guna siya? Ang pulis manalipod sa iyong kagalingon? Posible ba nga, naipalaing tao dito sulod, mutong dito, kinito ni dagat ang suspek sa gawas, mulibot gina ang pulis mo sulod, gina sa balay? Wala ta kabalo on sa operations protocol sa itong PNP? Di ba, ana ba? O, pamagot ta kabalo, ana? Ngunit nga, dili ta pataka o yab-yab, di ta pataka o post diha, di ta pataka o comment diha, kung wata kabalo, mangutana ta una. Mangutana kita una. Katungod ba na nimo? Daghan man ingon dito nga buutan to nga tao. May mga bugoy nga mga batanon o mga tao na napitol niya. Dili man ta against ana. Kay kita natay duha ka side nga kita ba? Kita. Ako tan-aw ninyo buutan man ko. Puwa mo kabalo sa kong left side. Ang right side may tan-aw ninyo. Oh. Buang man ko. Oh. Oh. Buutan. Niya ayaw hutda akong pagabutan. Masa? Wow. Ano ba? Duha kita. Datay duha ka side. Buutan o dautan. Oo na siya. Ano mo guna? Muna nga ma'am, palihog. Ha? Ah, binuang ni mo dyan. Oh. Kita, wata na suko diri. Kay katungod man to niya nga mag-post. Pero ayaw po nga na ang media. Wa kay salig sa media. Aw. Tanaw na to. Puhon. Tanaw na nato na. Nga, tanaw lang nato. Ako, katong suspect taga lungsod sa Kabanglasan ng gunto. Uni ako taga lungsod sa Kabanglasan pud ko mga katropa. Di ba? Nakaila ta ato ba? Na magina buutan. Tinood na, oh. Before hitabo katong napatay ang asawa na napusilan yung asawa diri sa Linabo sa una. Gi-invite bigi ko ana na dito nga mulaag ko katong asawa. Sir, laag kay na ako sa pika sa stasyon sa una niya. Na ako'y mga produkto ba? Suki ito na sa produkto niya. Kita mahilig mong ta gabi-abi og tao. Di man gunta plastic. O, di punta arte. O, mahilig ta gabi-abi og tao mga katrupa. Mauni nga, gusto ko la palaagon ko dito. Sityo miyaray mandahikan in town. Pitira kailan doulas barangay iba. Laag dito na napatay na lang yung asawa atong ni alias Nuno o na Nuno mong ni si Richard Dagno. Nuno man na siya, mas naila sa Nuno na siya mga tropa. Napatay na lang to human gipusid sa Linabo. I don't know kung sa to nga tuig. Huwag ito kalaag ito sa ilahang balay sa sityo Miyaray. Ano ba si Mampod takataka arapod huwag mong kuningon ma musalig ka sa tanang media. Huwag kuningon na pero Ayaw po ni nga naa. Kung nakay statement niya nga para ni mo mali itong sa pulis, pagpailog complaint about sa pulis. Ayaw pila sa imong tagawta ang media. Kaya basta niabot mi sa area, patay na ang suspek, human nag-iingong misukol, unya naat na dito kay adunay usak ka kauban ato nga driver sa motor, nga gisakyan suspek, human sa pag-serve sa wara unta, suma pamidagan, o niya na-hold, nadakpan, gihapon sa kapulsan, nakuhaan o mariwana. Umutong nga, naa dito ang media usapod. Witness ba? Wala na gito na mo, gikuti-guti, kagahapon, katong iyahang kauban, gipatago, mag-imitong usakyanan para dili mahilabdan, dili ma-interview sa laing media. Naikasoko si mama sa media yun. Sige lang. Kami, katungod ba ninyong masuko mo sumunga? Oh. Katungod na ninyong masuko mo sumunga. Basta kami diha, wak mi gitago. Mupalaw ba mga imig mo imbestiga mi? Wala to na to ang imbestiga. Ako, kinangutaan naman ko, kumusta ang imbestigasyon sa suko? Nangutaan na ko, initial, no? Nato'y buto, murag nakapabuto og 3-8. Okay, 3-8 mo tong armas. Nay, murag na ibasiyo. Matay makuha na na. Kung imong, sa imong paminaw, sakto imong nakita, barugi na, pag-file o complain, impas! Ano na dyan ka sa yun? Di ba, Randy Santisas? Listening, mayong hapon diha. Josefina Tinambunan, watch me dito sa shop. Aglayan, salamat, servisyo nga tropa, mayong hapon. Huwag mo ko nasuko, ha? Nag-explain rako. Nganong mulaban ng tag-pulis kung mali ang ilang gibuhat? Ano ba? So, nganong mulaban matagpulis kung dili maayo ang ilang gibuhat para sa atong tawhanong katungod? Mogi na gahimog investigation. Pagkita kabalo, katong nga operasyon nga gahapon. Tagaan ang tagagamay highlight ma, masinaminaw ka karon ba? Oh, kato siya, human sa operasyon, kanang pulis na po na'y investigahan po na sa kagalingong pulis. Mabitaw na nga, pulis, batox, pulis. Nadia ang IAS, internal IAS. Basta kay, nakalimot ko sa meaning. Oh, pwede ka mo reklamo, gusto ka. Imbestigahan, kaya pura sila kay, pero itong nahitabo dito sa pangantukan. Nagresponde ang usa ka, ang duha ka pulis ng mga nagpatrolyan. Nagresponde, kaya doon tawag, doon yung nag-amok, gitigbas. O niya, warning shot. Ano ba? Gipusil. So, akandakan niya po na o auto propio. Di kayo ko kalitok, ana. Basta kabalo na sila, ana. Nanay nga na ba? Hulat to na tong investigation. Di na to pangunahan. Kung sa'yo magod, madala ta sa tong emotion. O madala ta sa tong garbo. Kung sa baka, kaluoy. Akong utrohon, wala gyoy malipay nga pulis, media o katawhan nga dunay makabsan sa mga operasyon. Maugi na, kami. Buhi man ko diri, simba ko. Nay, gusto na ko mo. Kuha na ko. Buhi pa man ko. Kami, masakitan mi ana mga katropa nga makita na mo sa mga operations adunay mga makalas nga kinabuhi. Taor mo guna. Diba? Pero mo nag-ingon ba nga, ipanalipdan po sa polis ilang kaugalingon. Ano ba? Unsay kay saba kita basta ang madali suspect. Pero ang polis madali makatropa nga napoy pamilyang gahulat. Luoy, condolence, anarag kita. Anarag yun. Hindi nga, sinabtanay ta, ha? Sinabtanay ta mga suking tigpaminaw. Ha? Ikaw ma'am, unsa man imong gidungog about sa suspect, nakuha ba nimo iyang bad side, ayang left side, o dito ra ka sa right side niya? Ano ba? So, timbang-timbango na to. Ako masuko, nagpapaliwanag lang. Atong oras, 24 minutos, milagapak ang alas 4, alas 3 pa day. Alas 3 sa kahaponon, mga suking tigpaminaw. Oy, happy birthday! Sa mga nag-birthday karon day, mga katropa, no? Happy birthday ni Papa Romeo Burlaos o ni Cry Cry Batulina. Happy birthday! Cry Cry, nag-birthday karon. Tuwa po itong Manila, Tagalogi na ito, kay nandun sa Manila, no? So, maligayang kaarawan. O kahit walang araw dito sa Bukidon kasi maulan na hapit. Maligayang karawan ni Cry Cry. Nandoon sa Maynila. Happy birthday po ni Papa Romeo Burlaos. Pila ni Daddy Papa ron. Happy birthday! Happy birthday! Sa atong pagbalik unya mga suking tigpaminaw, sa atong pagbalik unya, atong itunol ang luhan o mga detalis sa mga balita. Kaya sigutan ito ni. Kini po nga tubag ni Kapitan na Royville Pasco, diyan sa barangay Dalawangan, kalabot ining ambot lang. Di mangi ko po ko engineer, pero makasaway, gipong di igipo siguro sakto. Kining gibuhat mga katropa nga kinabitang culvert di as barangay Daluwangan, Sitio Green Valley, mga katropa mo hinungdan ngami banlasa ng milyon-milyon kantidad sa Bulacan, mga katropa. Oh. Ambot na lang yun. Signing. Ato na lang kung ano niya. Ato na lang sigutan sa pabalik, mga katropa. Ato sa ining pabugnaon na itong ulo, eh. Pabugnaon, sunay. Oh. Magkuhan sa ta, inom sa ta, mga katropa, o santon plasubal capsule, kay lahat naman yung mga mugbong tao, unya hiblaron, dali kay musakang dugo. Oh. O ning, kinangla na ito, mga tropa, ang Santon Plus Gold, ang kapsula, dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina, o guban pang sangkap sa mga herbal, nga giitos, gipuga, ayha, gisulod sa kapsula, mga katropa, para sa high blood, diabetes, bukol-bukol suso, guiter, o guban pang mga balatian. Sa pag-iulat, pag Santon Plus Herbal Capsule na o Santon Plus Gold Capsule, mga katropa, nung balik, standby!
0: Servisyong katropa!
3: Santon Plus Gold User, atong paminawan.
4: Edwin Barsina, taga-proxay San Miguel Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay nga akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag may bato akong kidney. Kunya nga akong blood pressure na control po dutay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay piktibo kayo.
3: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Santon Plus Gold User. Atong paminawan.
5: Apo tu wang pang lawal batok tak malu balam aku gubatuk ma pertanak kupa pun pangkor buat nangkor pahal tabur mata batuk pun gupung lupa apa ngah mata bunga kura rabu anak pun tak gua batuk mata anak tulu apa pun tahu pun apa gupung apa gunung pun apa

Zantong Plus Gold. Yes to health. Zantong Plus Gold. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.

0: Asa man yung bataan eh? Urak!
1: Wag naman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos na chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na, nalangkoy!
2: Sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan, baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtunaw ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FAR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. Sa 25, pero baskog pa.
5: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo?
4: Nagainom ko kape.
5: Hili pa kining
4: atong nadunggan sa mga kauban na po na kining
5: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
5: Atong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog po gamay. Mura po ni bata akong lihok ba?
4: Sao na?
5: Siyempre, hindi panahon na magluya ta.
4: Kasi, ginagong
5: ayon panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Atong mga karyan ako na senior citizen, inaagagtuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line of sub produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Sampon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko maadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aktik kayo sa klase. Busa ka mo mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A ug sometimes na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Datong tabang aron manindot ug klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit kahit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo, ang balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato ng photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayos lang yan inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.

0: halah, naon sa maningga ko multigab nga lahi na maning tingog si makina? Bako manuntan di gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa akong labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
3: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay ako. Sultihan na mo. Sa ulaw, sa wapar po na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko luko.
4: Kumaminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang. Sugan na minaw ko, XFM. Saan man nga. Diba? Mo po pa tigre? Hindi ka ba di pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: Σερπιχιόνκα τρόπα.
1: Σερβίσιονκα τρόπα.
2: Balik tayo mga suking tigpaminaw. Ando na tayo 38 minutos. Milagap na ang alas 3 sa kahaponon. Sa itong pagpadayon mga katropa, di sa itong panag-ubad karoon kahaponon mga suking at tigpaminaw. Dino na tayo sa uluhan na sa itong mga balita.
1: Headlines.
2: Lalaki angol sa pagpamusil sa kinan sa suspect nga dunay mga bushlots bala na recover.
1: Headlines.
2: Dugang uluhan sa mga balita, duha ka wanted persons sa Surigao del Norte. Dakpan sa manhunt operation sa kapulisan.
1: Headlines.
2: 35 anyos nga street level drug suspect na si Cops Bypass Operation sa Panabo City.
1: Headlines.
2: O karon sa itong hisgutanan mga tropa, gitubag ni Kapitan Pasco aga mulo sa mag-uuma. Dala ang reklamo batok sa infrastruktura sa DPWH. Muna mga suking tigpaminaw, atong pag-esgutad karon kay duha ta kaadlaw nga nagbalik-balik dito sa mga lugar. O atong gisuta mga katropa, human nga nag-viral kini sa social media nga mibulog ang tubig mga suking tigpaminaw og mibanlas sa mga milyones nga kantidad, no? Milyones nga kantidad sa bulak diya sa may Green Valley. Sakops barangay dalawangan mga katropa. Dili like usa ka higayon nga nahitabo ang pagbulog sa tubig diha tungod sa reklamo sa atong mga kigsuonang mag-uuma mga katropa nga usa man na cellphone ni Dave. Wala na tiguang na si Dave. Sa sige sa pangita siyang cellphone aras tubangan kuan. Ano man to? Basi na pablatter to ba? Nawala. Nagpa-blatter si Dave. Balit sa atong isgutanan mga katropa, nagreklamo ang atong kaigsuunang mag-uuma diha nga ang pananom bulak. Kay nganong bisan si Kapitan Pasco gani natingala ba? Kung nakaadto mo adtuagin ninyo nito mga katropa or tanawa lang niyo sa mong post diha nga video. Dito sa babaw ang culvert dito tulo ka bangag. Sudako siya. Pero ang problema, wala mahiuyon ang culvert nga gibutang sa sapa sa original nga agyanan sa tubig. Kung imong matikmatikon pag balanse diya, kanang hunahuna nga pag-analyze, imagina nga ang sapa dayon nagbabag sa sapa. Naasa wala or naasa tuo ang kwan. Naasa tuo ang sapa. Suba gina diha sa Waga River gina. Pero ang box culvert nga gibutang tus babaw dito sa wala nga dili magiyan sa tubig. Maagian lang sa tubig mga katropa kung magbaha. Pero ang original gyud tuwa gyud pikas. So dako dito kay tuluman ka bangag ang gibuhat nga box culvert. So dako siya. Na karon pag abot sa ubos usa ka box culvert pero gamay kay buho. Limi, mura magnaon siya man. Ning gamay pag-abot sa ubos. So kung dito sa babaw palanggikan, ang volume sa tubig mga katropa, kusog na kayo. Gabaguros na diha. Unya pag-abot sa ubos, gamay kayong box culvert mga katropa, dili niya kayang i-accommodate ang tubig na nagpadulong para ipasunod itong bangag ang aron dili mag-overflow dito sa highway. Now, karon kaya mo may hinungdan. Dili ma-accommodate ang nagbaguros nga tubig nga pating kusog sa volume. Tungod kay gamay man dito sa ubos. Gamay ang sa ubos mga katropa. Motong ni apa ang tubig. Ikaduhang higayo na gina siya. Ato na siyang Hulyo 17 o 18. Karon tuiga lang. Giwash out mga katropa ang gibanaban ang kantidad. Kaya giantuan magito dito. Gisurvey magito sa Ardana mga katropa. Kandakan magito sa Ardana. Mura gibanaban suma pa. 5.2 million ang kantidad bulak. Una tong higayon, apil lang kuno greenhouse bulak din hasta na ng damage. 5.2 million pesos. Now karon, pila man ka mga trabahante ato? Suma pa 20 ka trabahante nya. Sukad atong panahuna nga banla sa baha. Nagkuha og tao. Kay wa na may ikakwa, wa pa may kasweldo kay na failure man. Nay pamilya na sa ginawadaan og trabaho. Gamay na yung nabilin. Wa pa gani kabangon sila hang mga utang, nang hulam pa gani para makinahinay og bangon, giutruhan na pod baha atong adlaong Lunes o Martes ba to? Unya DPWH, kay kini nga project gikan sa region, mga national budget, wala giagi, I don't know kung di makatubag ba ka ang district ani sa Malay sa Bukidnon first district nga DPWH kini nga isyu or ang infrastructure committee sa LGU sa Malaybalay kini tubag naman ni CAP ani ang naghandle ani nga project ang plano ani DPWH region region ang nagtatrabaho ani karon niingon ang Tagiyas Bulacan wa man pod sumapa po ni Kapitan kagahapon, wapod miingon ang DP na sila mabayad, wapos lang ning saad nga mabayad sila. In short, hindi, ginawa siguro mabayad. Kinirabang hinabang mga katropa sa gobyerno, kinimuripan mga katropa o mga damyos diya sa imuhang pananom, kung kanang damyos nga 5.2 million, 20 mil ra. Oh. Pila? 20% na. Pwede kayong gamaya. Ha? Kuhaan pag inag-tax? Oh. Stilan, makaingon ta ba nga? Dagan ginisaway ato? Way klaro dong engineers DP? Oh. Waman jugi pa klaro? Ako di man ko engineer, puro masabta man itong project. Nabi di maghimo o callback culvert ng tubig, gituis ang project. Ang original nga dalan sa tubig, wa gibutang nga, wa gibutang dito ang box culvert. Unsa man na? For a picture and present? Istoryahan na yung gaming kapitan gagahapon kay kanang dalana para damitan na yung mga dalan niya, nilibot na good me. Na yung mga dalan nga, wa pa na turnover, nangaguba na. Nga believe ko na yung prinsipyo ni Kapitan Pasko. Ako, ana sa kuwa, ako katropa, di gig ko mo pirma, ana, o di na tarungon ng project. Wa man kumindawat og 10%. Mo na inindot mga katropa nga barangay official. Nya kini nga klase nga barangay official mo ni inindot pud mga katropa nga ibalik-balik sa barangay nga naman. Dili man siya under sa silent committee. Mutubag man siya kung adunay mulo ang katawhan nya ganahan bukod ning Kapitan Pasko, dili mo patol og social media. Tubagon kaniya in a private way. Oh, mga katropa, dili nang patsudahan dia. Nya, dili po siya ko kap. Daghan ni kag project diri sa yung barangay ba? Daghan ni kag development sa yung barangay. Why ko kita nga gapos kasi mong Facebook? Ako di ko hili gana katropa. Pasagdahan na gina ko ang mga tao nga nasayod. Unsa akong gibuhat sa akong barangay. O, di ba? Oo, nga na mga katropa. Pakpakan. Natuplukan ang isa. Natuplukan. Sorry. So, muna mga suking take paminaw. Dili para sa nang uban diha. Iyahang committee ba? Nahimo namang silent committee noon? Los. Bakakun ka na yun. Mga suking tigpaminaw mula DPWH. Kaya dili man ito tulubagon sa kontraktor. Di man ito tulubagon sa inyuhan man yung plano nga gisunod sa kontraktor. So ayaw mo pagpakabuta bungol diha. Sa netabo diha sa sitio Green Valley. Nya, kabalo ba mo? Dili lang kay huma ka ng bulakat na damage diha itong panahuna. Na damage ang hanging bridge diha mga tropa nga mo'y agianan sa mga estudyante, mga motorista. Na damage sa ubos tungod atong ulan, atong nga baha, mga suking tigpaminaw. Nya, imagino ninyo, pila naman daw kabaha nga ni ulan o baha ni agi diha. Never magdala ni apaw diha ang malugara mga tropa. Wala man ni apaw diha. Nya, nag-request o retaining wall. Kabalo man dahil mo, huwag sumapan ni Kapitan lagi, naghimo ba dahil mo, hydrological analysis niya. Pag-propose na nga budget, pag-propose na nga project niya. Huwag mo kabalo, nga dunay sapa, nga duha ka mo kamagian. Dumaw na niya ron. Basing nasuko siguro tong kuhan dito, nasuko tong mga dilingon nato dito sa babaw, kaya pangbungtag ang kahoy niya, huwag mo naghalad. Oh, wa nyo nag-iagi diha og kuan ha? Muna mga suking tigpaminaw nga piting lisuda. Malipay man ta nga adunay development ang barangay, syudad, probinsya, labi na gyud sa mga farm to market road. Pero unsaon nato pagkalipay kung atong development nga gibuhat adunay mag-uuma nga mapiktahan. Narabato ni ningon rabato si John Ripiralis mga tropa nga giingnan no siya sa I don't know engineer ba to nga. Ah sir, kamo gyud mo hangwa diha. Umabot ang panahon. Di man nimo pwede pahawaon ang usa ka tawo kung diha sila nabuhi. Muna'y nag-sustain silang panginabuhi ang matag-adlaw o doon ay mga tao nga kana bitawng muna'y source of income ba? Dili ang tao ang mo layo na mo kayo na sa right, sa highway mong God. Dapat dili ang tao ang masakripisyo siyang proyekto. Naghimo tag taa, naghimo tag project para sa development para kahapsay itong magkagsuon ng mag-uuma. Mugay ng farm to market road. Dili ng farm to road to my farm. Muna mga suking tigpaminaw. Dili na to ihamper mga katropa ang siguridad sa mga sa katauhan niya. Imagino na to be. Dipe, mino mo. Deb, naray mong cellphone niya. Oh, nagtiniguang ka. So, likod sa computer. Dipe, minaw mo. Ha, paminaw mo. Kung katong panahuna, pagbulog sa tubig, gabi itong dako, nangatulog na itong mga tao sa babaw, asa katong balay nga, nakita niyo sa video, color violet, unya aduna po'y, na po'y mga tao sa ubos nga nagtrabaho, kaya nag-overtime, ibutang na ito, nag-overtime. Kaya ang Bulacan, naman din ni si Suga, nag-overtime sila dito. Na ay kinabuhi nga madamyo sa buda ito. Unya, malipay mo ana, dipi. Nangayo ro mo bagong budget karon sa 2027 para bag alokasyon pila to ka billion ng ipangayo nyo human yung proyekto way ayo. Oh. Himo tag proyekto siguraduho nato nga walay tao nga maalaot, walay mga kaigsuunang mag-uuma nga maarag gabiado. Wala tay tao nga maligsan mga suking tigpaminaw. Ayha na nang 10% diha, 20% nga ba? Unahon natong proyekto nga bilin ayha bahin-bahinon. Kamo, pagay mo katuko, dawa ko nag-ingon nga nangawat mo diha. Kung naigo mo, sorry.
3: Oy, ayaw na ba?
2: Sorry mga katropa. No. Muna mga suking tigpaminaw ha? No. Di mo magkuan kay luoy ang mga katawhan mga suking tigpaminaw. Wala mi ni barog dire mga katropa nga tirahon mo. Mi barog mi dire na misto nga ang gipaminaw na mo ang ato ang mag-uuma. Nakuha na mo ng sites barangay. Kamo gani mismo DPWH. Wa man gani mo katubag sa pangutanan ni Kapitan Pasko. Oh, katubag din mo ana. Oh, magkatubag ana. Paguman, interbihon mo media. Di mo muhatag statement. Magpatawag mo media. Usa may pulos. Walay record, walay video. Wala mo nang hatag espalto. Oh. Ay, muna problema ninyo. Nya kamo pong mga head of offices, kamong di mga in charge sa committee diha, ayaw mo paglikay o ginpangutanon mo. Kamo may concern ninyo man ng committee ba? Committee ba mo sa ways and means? Economic enterprise? Ikaw ang target diha. Gitubag naman ng mayor. As hindi, na ikaw gani. Ikaw gani ang tuyo. Lisod kaayo ba? Oh. Tungod siguro na kay kasakit, personal kay na. So, dipe ha, ato ni tiwason karon mga suking tigpaminaw. Kay, dita mo sugot ani nga, madungagan pa to, kay nindot king bulak dito, maharbis nagkalag-kalag, kung dato, pangkalag-kalag. Wala na, una nagkalag mga katropa, tungod kay baha. Oh. Alas 3:52 hapon. Sa atong pagbalik mga suking tigpaminaw, tunol kini mga detalye sa mga balita o hisgutanan karon na kahaponon. Standby mga katropa.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanina sumasakit yung katawan ko kaya sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayroon ang panggung plus. Yung malabinig ko na tuwid, mabili ko makapuro ba yung baon niya. Mayroon akong gumud, magbangura good ko. Pamayato, bili ko man. Ipamagin ko ang panggung plus.
0: Kamusat, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nelson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako di ay usa ka trabante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay paguli. Pag-testing ako, look at law na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa dusa. Epektibo din yung kopi din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante sa Water District nga na sa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, ang sama nang imong giinom? Murag-garan pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tinipa.
7: Oh, wow ba? Tigamit ang nung gagawaan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto.
8: Opa, maayon na siya nga inon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagkaubos sa tipang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paindang inong mama ana ha? Kay kalimtano, nakaayo to. Sige lang og kalimot. Sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, wala na sa moon si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pong kini sa moon.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha? Kay maisip man din na to na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: Si Arlene ng Davao City, usa ko ka virtual assistant. Nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Baspas yun makatanggal o sakit, di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sess the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sess the Pain. Symptoms persist all the doctor. Sa mga bukiga.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman. Usa na adik ko.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ng baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
4: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
5: Ibalua ang mga warning signs kung adunay kusog na pag-ulan. Mamahimong mabutang sa peligro ng imong kinabuhi tungod sa pagdahili sa yuta. Bantay ang bukirong dapit nga lagmit adunay landslide, ingon man ang sapa duol kanimo. Kung ang tubig kalit na mutaas o dili kaha nagbago ang pulor gikan sa tin-aw ngadto sa lubog, timailhan kini nga adunay pagdahili sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyara o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisawa kay sulod-sulod.

0: Σερβίσιονκα τρόπα.
1: Σερβίσιονκα τρόπα. Μαλίτα μόνο σου κινητή παμινάω 4 μινούτος μιλε γάπα κανάλας 4 σαπών. Mayoga hapon sa mga viewers nga nakalili karon sa Facebook Live mga katropa si Gian Carlo Gonzalez. Mayoga hapon dol Jonathan Lee Suryano og Sheikh Shafem Bukidnon Inday Mare. Mayoga hapon niya Gian Carlo Gonzalez. Mayoga hapon usab ni Station Manager Inday Mare mga katropa. Katawa si Gian Carlo. Si Joshua Kel Cardinia sa Idol Tantan no, mga sakop ni City Councilor Jason Chad Ayala nakalili karon sa Facebook Live mga katropa. Lamahing hapo di Joga Tanaj mga naminaw o nagliili karos tog Facebook Live mga suking tigpaminaw. Sa ato pagpadayon sa mga balita, mga tropa, lalaki angol sa pagpamusil. Sakyanan sa sospek nga dunay mga bus lots bala na recover ang report. Pinagin ka tropa ang Rostom Villaparanca sa XFM Bukidnon.
2: FM report.
3: Deactivate na ang offline shield sa tibok puwersa sa kapulisan human ang nahitabong pagpamusil sa Purok 12 Barangay Dulogon Maramag Bukidnon pasado alas 9:30 sa gabi ini atong September 23, 2026. Na ila ang biktima nga si alias Ronron 33 anyos Minyo og Molupyo sa Purok 7 Butong Quezon Bukidnon. Sa investigasyon sa kapulisan sa wala pa ang insidente alas 4 sa hapon na matikdan na nga adunay usa ka sakyanan nga nagparking at bang sa balay sa usa ka 40 anyos nga lalaki. Giba na ba na alas 9:30 sa gabi nahitabo ang pagpamusil sa maong lugar human sa insidente. Usa ka Toyota Vios ang paspas nga nisibat palayo sa lugar samtang ang biktima daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital kon BPH sa Maramag aron

0: Matambalan, na-recover sa crime scene ang ubay-ubay nga basiyo sa caliber 5.56mm. Pipila ka oras human sa insidente, ang gigamit nga getaway vehicle nga silver Toyota Vios nakit-an nga giparking at bang sa Villegas Store sa Proc 7 Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Nga adunay mga buslot sa bala sa tuong bahin niini. Padayon pa ang gihimong investigasyon og hot pursuit operation sa kapolisan aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, kapiba nga health ti imong gipangita magsanton plus coffee mix kana alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Dagang salamat katropang Rustom Villafranca, sibuga report. Kanayon ta mga tropa, sibuga balita, duha ka wanted person sa Surigao del Norte nadakpan sa manhunt operation sa kapulisan. Aga report pinagi ni katropang Limuel Ukay sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
3: So kuhi sa tingunga nga makatago sa balaod, malampusong nadakpan sa kapulisan ang duha ka wanted persons pinagi sa managlahing operasyon sa probinsya. Giila ni Provincial Director Police Colonel Warren E. Dablo ang mga dinakpan nga usa ka 19 anyos nga ulitao walay trabaho, residente sa Barangay Sabang, Surigao City, ug usa ka 22 anyos nga laborer nga nagpuyo sa Barangay 12 poblasyon lungsod sa Dapa. Pinaagi sa hiniusang puwersa sa Surigao Component City Police Station ug Dapa Municipal Police Station. Nasikop ang mga suspek subay sa mga warrant of arrest nga gi-issue bato kanila diin ang 19 anyos nga suspek nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ang warrant gi-issue ni atong September 16 sa Regional Trial Court Branch 30 sa Surigao City nga dunay gikatakdang piyansa nga mukantidad og 36,000 pesos. Samtang ang 22 anyos nga suspek nadakpan tungod sa kasong simple theft ubos sa warrant nga gipagawas niatong September 21 sa Municipal Circuit Trial Court sa Dapa, Socorro nga dunay girekomendang piyansa nga 6,000 pesos. Gipahibalo ang mga dinakpan sa ilang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Law sa Pilipinas. Kasamtangan silang nagpabilin sa kustodiya sa tagsa-tagsa ka mga istasyon sa pulis samtang gihulat ang pag-turnover kanila ngadto sa mga korte nga nag-issue sa ilang warrant. Gidayig ni Police Colonel Dablo ang maong kalampusan og iyang gihimugatan ang tiunay nga tinguha sa kapulisan sa pagpangita og pagdala sa mga wanted nga individual ngadto sa hustisya aron mapanalipdan ang tibuok Surigao del Norte. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Nagasalamat katropa ga Limuel Ukay sa ibuga report. Katapos ang detalye sa mga balita, 35 anyos nga street level drug sa Asmeca na si Kusbaiba Aspiration dito sa Panabo City. Aga report pinagi ni katropang Bong Umakyal Gabre sa XFM Tagum City.
1: XFM Report.
4: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 35 anyos nga gilalaman sa alias Tantan atol sa Bypass Operation sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte, alas 2 City sa hapon nato September 23, 2026. Gipahigayon ng operasyon sa mga personahe sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge, uban ng mga personel sa Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang suspitsado human kini napalitan og ituuha nga illegal nga droga pinaagi sa pusir buyer. Ang nadakpan nga suspitsado anaa sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang sa tukbang proseso og dugang investigasyon. Giatubang sa suspect ang kaso tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang kanunay nag-awhag ang Panabo City Police Station ngadto sa mga residente nga magpabiling magbinantayon og i-report ngadto sa mga otoridad ang bisan unsang kadudahang mga tao o kalihukan aron magapadayon ang kalinaw o kahapsay sa mga komunidad. Katropa, siguruhan nga basko kanunay inyong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, ako si katropang Bong Umakyal Gabri, XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Nagkasalamat katropang Bong Umakyal Gabri, sibuga report. The drug suspect, mga katropa, nadakpan sa kapulisan, mga suking tigpaminaw. Ito, mga katropa. 11 minutos na, milagapak, alas 4 sa kahaponon. Mga suking tigpaminaw, dirita sa itong iskutanan karon. Kinilagi gagitubag ni Kapitan na Pasko ang mulo sa mga mag-uuma. Mulo sa mag-uuma, dala ang reklamo batok sa infrastruktura sa DPWH. Masin ikaw, makasaway gikan eh. Makasaway ka eh. Makalibog nga proyekto mga suking tigpaminaw. Makalibog, Jud. O makalibog mga katropa. So atong paminawon, no? Paminawon na to mga katropa, ang atuang pakighinabi sa maong nga kapitan mga katropa, human nga miabot siyang buhatan ang maong nga yangungo mulo mga katropa sa itong kagsunang mag-uuma din ha sa may barangay Dalawangan. Itong paminawon mga katropa, nasa pikas linya si Kapitan Royville Pasco. Oy.
5: Tanganin yung balay mga tol. Oh, pasok tayo mga tol. Ginaingon na tol. Panawan ninyo, ipas dito.
6: So, gisulayan na mga tropa sa pagsalba ang mga masalba pa nga salin sa baha kay gahapon adlaw.
7: Kaya dito lang sa DP, din ganin niya is ano na yung narrative report.
8: Ka? Sabi ni kasakit siya, kaya sabi sunod ni.
7: Sabi sunod.
8: So mga tropa, ito nga minabi karon si Barangay Kapitan Roy V. La Pasco. Kap, sa yun din nga, naabot na ni, si Muhang na buhatan, kaya may itabo, di sa may Green Valley. Hindi kaluhan nga igayon na, itabo ang pagbulog sa baha, mga damyos, hindi mga abula. Kap, o si Lakan nga, na itong hihimok karon, hindi nga maong mulot sa itong mag-uuma ka.
7: Tinood no, naabot mo dyan sa mga buhatan sa barangay, ang kaning second time na pagbara sa property ni John Ray Pirales sa amuang barangay niya atong Martes sa hapon. Actually, is diretso dito na mong giatuan, gitanaw na mo ang area sa sitwasyon. Akong gipadagan ang ako ang mga CBO, ako ang kagawad in vice chairman ako sa BDRRMC, no? Para masuta o ma-assist nila, ma-assist na mo ang sitwasyon dito sa pagbaha. Actually, is giapil pa mga mo ang damitan kay naadya po yung video dito, itong video ni Dico nga nagbaha Japon dito sa babaw lang Japon at same time katupong sa Green Valley nga dalan kay wagay kaulit ang mga bata ato nga time kay tumut sa kadako sa pagbaha dito at same time naano jud ang ilahang gihimo nga kuan hanging breaks muna karon gani nga gapangitaan pa pud nako og medyos nga matagana ko pagtagad, matagana ko o saon nga makatabok doon ang mga bata o mga residente during sa pagbaha. Kaya as of now, wala na doon sila yung maagyan during sa pagbaha. Karoon nga tayo, kay wala na may hanging rains, naanot man, naapit man, naabot man doon sa pagbaha. Muli karoon nga ang among gibuhat doon ano sa barangay, bisag katong wala pa doon ni nga panghitabok na pagbaha, nakakandak kami ang committee kay na may nauna mo aning panghitabo no atong July I'm not mistaken July 17 nga pagbaha mo na una nga panghitabo jo didto mo po na una nga na sinati sa mong barangay nga na jo ni hitabo nga pagbaha ko di na apoy na apektuhan ng mga agrikultura na hitabo po nga una nga pagbaha ako jo dali-dali nga giadto didto din i-assist po na ako ang sitwasyon kung unsay mabuhat sa barangay i-assist po na ito kung unsay mga damages sa ilaha in that time nga humantag assist nag-request yung tagalito sa ato ang city agriculture nga ma-assist po nila kasi sila mo dyan mas makabalo sa mga technicality about sa mga structure nga na-damage o sa mga produkto po nga na-damage mo ito nga nag-request po sa city agriculture nga matuan po sa ilahang agriculturist pero din na-damage sa iyaha mga produkto, no? Kung kapit sa iyang mga estruktura, kaya na may greenhouse ko na, kaya bulak mo na siya. Mga ito ang gisibutan. Then, during sa assessment na ginila, no ito, nikabat kung more than 5 million ang damage yun. No ito, initial nga damage nga unang ang sinati yun sa ito ang constituent sa ito ang barangay mo. Then nangayon lagi siya kung damyos nga bayad, unsaon lagi niya, unsaon yung pagtimbog, balik sa iyang walingon na nahitabukan siya kay dili, yung basta-basta ang panghitabok. Okay. Yeah, may itong itagaan o pagtagad, itagaan niya oras, budget pa yun. Di ba, basta-basta ang mag-budget ka o maghatag ka o budget lagi sa ito ang produkto, sa ito ang pananong, no? na di ko kapalok, mulun pa ba ito, inutang pa ba ito niya nga iyang kapital sa iyang bulak. Pero mo dito, ang initial nga damages is naa sa mga 5.2, tingali kung I'm not mistaken. No? Sige, certified ito sa ito ang City Agriculture din. At the same time, nag-request ko dito sa ito ang first day yun na mag-join of inspection sa site kaguman sa pagbaha. No to, nga niadto po na yun ang DPWS na ito na first day yun. Kaya layo man ang ito ang region mo itong lahat na po nag-request sa ilaha. At the same time, sila dahil na yung magpadangat dito sa ato ang region kung unsa ilahang initial na report ato nga panghitabo. No? Kaya sumala palagi sa kang John Ring Pirales, mo po rin nakakus og baha tungod ato ng project. Pero actually, kung ako po yung pangtanon, in my own opinion lang, nga na po'y pasibilidad nga kato nga project is mo rin nakakos yung flood sa iyahang ano, sa iyahang farm. Kay kung may ingundod po ka, gamay din kayo sa nabak school bird. Isa na din sa kabak school bird. Actually, is during sa committee meeting na mo together with Councilor Brian, ako din nang i-open sa DPWH o sa contractor nga nakakandak po din sila o hydrological analysis or hydrologic analysis. Ako yung silang ipangutana na kay dili ba na gamay ng tubig na sapa-sapa lang siya. Sa Waga River ang ito ang ginahisbutan na no. Kay gika na siya sa naungkitan lahat ng tubig. Dili ba ito mahibalan ng ito ang mga panahon karon tungkol na itong climate change. Nga kausap yun siya. No. Muna, nga natingala po, panailahang, akong expected yun na is tulog ka back school board. Kaya actually, is na pa isa ka back school bird na kita ko nila sa babaw, tulog na ka back school bird ha, ang ilahang tao din po. Then, pag-abot sa ubos, isa na ka back school bird. Once na taas kay volume ang tubig gikan sa babaw, na accumulate din sa babaw na back school bird, kaya tulog mong kabuk iya back school bird, pag-abot sa ubos, maka-accumulate ka ang isa ka back school bird dito sa ubos, once nga ang volume is kusog tayo, gikan sa bukid. Then at the same time, dili na baya na ang sa Waga River, napabaya yung mga traversing ana ng mga tubig nga gikan sa farmers nga ni lokso sa sapa. Oh. Di matapok ang tubig paino sa Sa Waga River. Di ang volume sa tubig mo taas po siya, di ba? Muli karon nga dili man no na strict ang dagom sa tubig. Pero, no, kurbada pa na siya, pero, kung may nungkod ka capacity sa tubig, ang iyang volume, nga ma-accumulate atong mga backsulbert, di na yun siya ma-accumulate. Once nga taas yung kayo. One. Then at the same time, ang kanaman kong kuha is, naman ko na yung buntun-buntun sa una, during magod sa ilang pag-construct anak nga kuha, is nawala na to siya. Ngunit karon nga, tumot, sa gamay na box culvert na gitaot nila, wala na'y kapainan ang tubig. Mapuno na mapuno dito siya. Mangita po ang dati ang kala, ang tubig, dito ni paingon sa farm ni John Ring Pirales. Pero, during sa committee meeting, nag-suggest ko daw ang DPWH nga magbutang ang retaining wall. Retaining wall. Boto nga, at the time, ako po silang i-question na, ngano karoon pa na inyong disuggest? Kabalo na manday mo nga, need siya butangan o retaining wall. Kapag, katong pa nga tayo, hindi ang pinauntanan ninyo sa inyong budget. And mula ginamang pangutanan sa inyo. In the first place, before ninyo i-conduct ang project, before ninyo i-move na ang project, dapat nakakuha na tayo ng analysis lagi. Kaya, di man tingali ninyo ma-implementing nga niyang isa ka project kung kulang mo mag-study, no? Muna ako ang ipangutana dyan sa ila. And at the same time, ginginan ko baka nito ang kontraktura. Ang kontraktura na is dili mo, huwag mo yung sala. Kaya igurang mo sila kustra kung unsa po yung
6: plano
7: nga gihatag gikan sa DPWH, di ba? Moto nga, akong ginginan ng kontraktura nga, sir, isip kontraktura, dili ko po mo makasuggest nga ang gihatag na plano sa inyo sa DPWH is kulang, di kong tamuingon nga dili sakto, pero basing naik ka kulangon. O pwede ba po kaha mo makasuggest na, sir, morbidity ni maong nga plano, kay naman ta isa ka plano dito sa taas, nga atong gibutan nga back sulbert, is tulog ka buo. Yung dito sa ubos, naman nahimu na lang siya isa. Wala yung awas nga. Kusok lagi ang bulyon ang tubig dito sa maka-accommodate. Una nga, di ko sila katubag sa akong mga pangutana. Kaya mo lagi, murukat ko lang ang tingalay sa analysis o sa study nila. Kaya ibang tana kung dito na nga mga online nga mga pangutana sa ila. Din at the same time, katupot ilang project sa babaw, ako ito sila yung pangutana, no? Nga, natingala mo ko, kung ang tubig na-address sa tunga, din ang box convert nga ilang ibutang isa
9: sa kilid.
7: Oo.
9: Naman, tulog ka po po nito?
7: Tulog ka po dito. Din murag bawi as nila sa sakto nga dalang sa tubig ba? Di ko kasabot. Nga no, nga to. Mupo na, muha sila ka. It's good. Okay. Namin di, muabot, muabot, nga muabot yun ang panahon. Nga, ang katuna po, unahan dito sa kuwa, magbaha na po to. Dito tapit sa ilang kasinabing area. Okay, sloping may na diya. Nasa 20 o 50% sloping may na diya. Then, karoon niya pagbaha. Wala po na sayo. Ang tubig, nag-retaining wall sila dito, pero ani-agi ang tubig dito sa ilang retaining wall. Gusto kayo ang agas karon sa tubig during ato nga pagbaha. Dito na ni-agi ang tubig. I-traverse na siya sa ilang yung retaining wall. Wall. Di, ahama na kagi ang tubig karon. Dito na sa dalang. Gusto kayo ang volume sa tubig during ato nga time, katong last, ha? Katong last nga pagbaha. Muna ikaroon nga, ang ako ang ipanguna-una, nga akong i-prospect, ato nga time nga during sa mong committee meeting, may tabo na. How much more nga muabot pa ka ang panahon? Unsa ka? Kung napad yung baha nga muabot nga kusog, no? Muna ikaroon nga, unta, maksunan po unta niya sa taga DPWH, nga mga pangitaan nila pamagi nga, dili na dyan unta, mautuhan lagi o pangitabo.
9: Ang imong buhatan ni pahibalo ka sa DPWH region na muna ikaroon ibalik na sad kung sa ilaka nga buhaton niyo ani sa akong barangay?
7: Actually, is gapo na doon ang taga-DPWH dito, no? Kaya nagkandak sila o public consultation about lagian ang project. Then, ako doon silang ipangutana about anak lagi sa ilahang project. Kaya ibalik-balik ko doon na ipangutana sa ilahang. Together with EMB, gapon, tungod lagi sa ilahang pagkuha sa ECC. Gapon lang, nakalimot lang ko ipangutana lagi about lagi sa ilahang. Nga nakaroon po sila kakuha ang ECC nga ang project is kamuno na mga po implement. Then, in the first place, dapat una mo dito ang ECC, ay ma-implement punta ang mga project. Then, ma-comply nila ang project na abay sila ay nagkandak pa yun sila o analysis during ana, before nila i-implement ang project. Muna akong mga pangutan ang gahapon. Then, aware ba dito sila nga kanak nga project is nakakos ang baha. Kabalo ba sila? Kaya gahapon, kamo, ipabalota mo, ginan yun ako sila, ipabalota mo nga nakakus na po ang baha, ani nga project. Monitor, nga-request po sa inyo, ha. Mugunay na yung nagbuhat na po may resolution during ang mga session at Lunes lagi, kaya wala ko na ito nahitabo, mga pagbaha. Monitor, nga, ang ako doon una nga gihimo sa among resolution lagi, ani, is to conduct hydrologic o hydraulic assessment lagi sa mga. Ay, din nila butangan o fan kay garikas po kuukuha na anak lagi retaining wall o additional ng box culvert. Ang ako rin ibutaw sa mga resolution is one box culvert, depende pa dahil sa ilang assessment or ilang hydrological assessment analysis kung need ba dyan siya utulok ka box culvert. Kasi lang medyo yung makabaluro anak hindi mako engineer. Ang sali ang lang isuggestion lang sa mga.
9: Kung sa may lakan na tumbato matagaan ba siya utabang hindi antuman ang DE no, sa atuan niya.
7: Ang among sa barangay sa among sa sa barangay is katong una niyang damage is gimo na dito na mo garden na report na basa na puto na mo sa ni sa ato ang city mayor o at the same time sa to ang CDRMO kay mo mo na mo ang park put sa barangay nga aksyonan po na mo kung ma-assist po na mo kung sa'y mga damages lagi. And at the same time, kanil po ang bago karo mo, kaya kung akong gipadto, ako ang vice chair sa BDRMC para po ma-assist po kung sa'y po mga damages. Muna po na, nga mo na pong gabuhatan o guarda na report para po mapasa na po na mo sa CDR. Pero diliing anak, kadako po ang mahatag sa city, unless, maski na lang gamay nga na ako'y mahatag na ito nung saya. Pero actually is, sa ako lang advice po kang Jun Referales, ang during magunsan mo ang committee, itong pag gipangutana na po ang taga DPWH kung mabayaran mo dun si Junre sa iyang damages. Pero dili kapasalig ang DPWH, mabayaran siya. Pero pangita nila o kamaagi, pero dili sila muhatag o assurance, so mabayaran siya. Pero ako na lang sa iya, tingali, naman tayo mga legal na action tingali no, na pwede niya mabuhat. Ang ako, advice sa ating alin na tingali is, mag-file ng tingali sa appropriate legal action tingali for damages. Kung kinsa ba yan, pagin mo, di pinag-uwis ba? Contractor ba? Di po kabalo. Kung kinsa dapat mo bayad for anak, no? Pero sila rin din doha anak kung kinsa ang ngayon yung bayaran. Pero ang ato ha, iagi lang na ito yung legal process po. Kaya na may mga legal process sa ito ang buhatan sa ito ang naso.
9: Kasi ano na tapay idubang o ipaabot sa DP para dali na maksyonan ng atong reklamo diya sa itong dalang?
7: Ako alam no, una sa taran, ang ako pagtimbaya sa ito ang DPWX na kaniunta, matagaanong tao pagtagat na maaksyonan di punta diretsyo. Kabalo man po na ano yung tayo ginong nga legal process, due process, kaya ma-accommodate. Pero mas basig mapangitaan ting alay na ito. Priority nga ma-prioritize din siya. Then, hopefully, by 2027, matagaan po punta siya budget kaya among request nga retaining wall o additional po nga baksulo po. Kaya tako na yun siya o damage sa mga sa tao dire. Then at the same time, ang kapot kang John De Perales, no? Ang buhatan po sa barangay, gihimo manamo ang tanan nga ma-apot yun ang taksa-taksa ng mga ahinsa sa tuwang gobyerno, makuha ang ilahang mga insight kung sa'yo mabuhat para sa inyo ha. Ang kuha lang, sulat-sulat lang tanong. I-requestan yun ang namo sa barangay na mapadali o matagaan o budget na po na appropriate para mabutangan o retaining wall na dili na po muna po sa iyahang farm ng tubig. Muli ka rin na ako alam, isabot lang yung gamay. Kaya dili mo ko diretso nga ang atong request is ma-accommodate diretso. Kaya dili ba ito basta-basta pangitaan pa ba ito ng budget. Ngunit nga, gamay lang, sabot kay gihimo man, wala po ko magpasagad sa ako ang obligasyon rin sa ito ang barangay. Ipangitaan yun na ito.
1: Servisyong katropa.
2: So, moto mga suking tigpaminaw ang pamahayag ni Barangay Kapitan na Roy Villapasco mga suking tigpaminaw. O, diba? Gani siya, doon na si mga pangutana sa DPWH, nga lusad ikatubag ang DP. Ganit talaga may kagahapon sa area? Wala yung makalibog, eh. Malibog ka, mga suking tigpaminaw. Nang ipangutana, ito na mong usa sa mga trabahante. Ito, sir, sumpayan pa yun na diya sa ubos. Aga nang ipanayon pa yun na, dungagan pa na og box culvert diya. Dili na, sir. Kung saan lugar na, sir? Ni Ismaila, ni Lakaw, kaya naman lang engineer. Hadlock to. Oh. Engineer kahapon dito, Lakaw po largo. Sampat. Oh, nilakaw po mga trapa. Nilakaw po mga suki gatig paminaw. So, may naota, DP, no? Ang DP, hindi nga problema. Makita nyo ni. Makita nyo ni problema, mga trupa. Kay di na ta musugot nga. Naparabay maharvest karong kalagkalag mga katropa nga bulak dito. Simbako palayo o mabasla na punig baha. Madamyos na punig mga katropa. Nga ma-thank you mga kasuking tigpaminaw ang hinaguan sa tumukig sunang mag-uuma. Nga hinauta nga madungog ni SDP ang yengungo mga suking tigpaminaw sa tumukig sunang mag-uuma. Sayod mo na DPWH ha? Sa itong mga kaigsyonan diha, nga naminaw karon, nagtukod mo og balay, magsugod mga tropa sa uno mga gina, gusto kang suga, magtukod ka og balay, namang gina suga, kinanglan mga tropa, yan, naglibog ka ba kung asa ka mapalit og mga electrical supply? Kana mga katropa, kung yung balay, ha? Pahutangas akong uras, jaw! Pahutangas akong uras, bakit lang, mag-adya ko. Ha? Oo, napakay ko. Kadyot lang. Kurinta. Singko. So, dito mo makatropa sa kanabitang pagpalit sa GD Electronic Parts ang equipment trading. Barato, mangod. Barato niya. Di na kami ngun balhin kaglaing parts mga tropa o electrical mga tindahan o mga electronic parts mga tropa kay halos na diha mga suking tigpaminaw. Kada dia sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Gikan sa flag, wire, unsa pa na diha mga tropa, naa sa GD Electronic Parts and Equipment Trading. Mao ni nakanindot diha mga katropa niya. Naay kay mga sound system, mga speaker diha mga katropa nga guba. Naa po dito ang mga parts na mga katropa. Kay ang GD Electronic Parts and Equipment Trading, dealer sila sa electronic parts, electrical supply, solar panel, inverter og accessories, an accessories. Sound system, outdoor og indoor, assemble sound system og mo repair pagyod mga katropa. Battery charging, vulcanizing, na diha package na. Unya mahilig kag solar, naay solar diha mga katropa. Nay mga solar panel diha si Sir Dudoy Humawas. Ya. Unya kanang ipahibalo ta mo kanang bisa pag mo burn out og duha ka adlaw sa tusudad jumalay-balay, unya na flatan ka diha, magpabulkit ka or pa-change tire kasi mong sakyanan no motor. Dito pagpabulkit or pa-change tire maka tropa sa GD Electronic Parts kay adura sila vulcanizing shop diha. Tapad ana diha, na sila vulcanizing motor. Dagang gusto ngir gihapon diay. Dagang napabulkit ta barato mangod, no? Barato niya kalidad ang trabaho. No? Kalidad mga tropa ang trabaho. Nauban mangod nga shop, waputan ang daot ha. Ato ra po nang na-discoveryhan ba nga. Tingala kay mong motor, pagtaod mo siyong ligid, mura magkabayo mo dagan. Kaya wa na-align ang pagtaod. Labi na ka ng mga mailer nga ligid, kaya na alignment. Nauban na butod sa pikas ba? Wa na subay itong round bitaw. Nanay, timailhan nga sakto ang pagtaod sa ligid. Nay nga na mga tropa. So diyan na ta magpabulkit, pa-change tire. Unsa man diha mga tropa diha sa vulcanizing shop nga iya gyapon na sa parts sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga tropa. Pangitaa lang si Kuya Roger mga tropa kasi ang in charge diha unya sa mga electrical sa mga electronic parts and equipment trading mga tropa. Pangitaa si Sir Dudoy Humawas mga tropa iya pare sa iya ginabuhi na diha mga tropa. Sila suwito kay sila na. Suwito kay sila mga tropa, sound system, tangan-tangan lagi. Kung magbalay po ka dito pa, naigay solar panel diha mga tropa, solar. Ana, bisita. Makita sila sa Purok 8, Barangay 9, na itong siyudad sa Malaybalay. Dali na dyan kay tultulon, kay dapli na dyan sa highway. Kung gikan ka sa Malaybalay, pawala ka. Dili pa kaabot sa tulay mga katropa. Unahan sa Ililion Mobility Gas Station ka ng Shell ba? Unahan sa Shell, pawala ka mga tropa, na diha ang GD Electronic Parts. Tapat anang usa ka LPG mga tropa, diha ka ng green ang kulor, tapos na diha. Magikan po ka o aglayan, patulong kag sitrong bahin sa malawalay, nakas to o nga bahin, mga suking tigpaminaw, dali nga po na siya makita. Kaya pwede lang mo nga, gusto mo mag-inquire o gusto mo mag-order, pwede yung tawagan sila sa ilahang nga cellphone number, 0917-7910-237, 0917-7910-237, mga katropa. Ika na lang kasi yun. Ingana ra gyud kadali mga katropa, basta mga electronic parts mga katropa, electrical unsa na sound system mga katropa, adto mo sa GD Electronic Parts and Equipment Trading mga suking tigpaminaw. Moadto na ko mga katropa kay musunod na ang programang Extra Balita mga katropa, kauban si katropa Inday Marie mga suking tigpaminaw. Sa ngalan sa kritibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa Amuaga Station Manager katropang Miss Rusty Maricudino, katubang sa Pika sa Lawa katropang Jao Pagutayaw, magkita-kita tapuhon adlong Lunes kung kaluyan ta mga katropa ng kabaskog na panglawas. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Suriano Mingon, ang pagkabot sa ustisya at kinanan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton kung ang kamaturan matabunan sa maling binuhatan. May hapon, bukid nun. Happy Friday everyone. I love you, bukid.

kan lahi

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist on the doctor.
1: Nangipakabaw di kalidad nga health and wellness products adunanay kasaligan nga partner Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piniya ang kalidad, piniya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Tilanduka Street, Barangay Northern, Malabar City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Noli Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
3: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: at law may mga panghitabong. May mga balita na ikaw o gako ang inyong masaya. Bisan sa kapaswa sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM!
1: XFM!
2: Extra Balita!
3: Kapitan Pasko, gitubag ang mulo sa mag-uuma. Dala ang reklamo batok sa infrastruktura sa DPWH. Ahoy, gibutang isip warning device, abanggaan, motorista patay. Para sa 9 anyos, gidundad sa likod sa iyang kainom sa Valencia City. Kaso sa kamatayo ni Kap Bodong Bukol, magnapulo na kabulan. Pamilya dismayado nga wala pa'y matumbok ang kapulisan. Areda, dihatod sa kasundaluhan sa iyang katapusang pahurayanan. Karobo Mayor Matizano, napahayag sa seguridad. Kampanya batok sa illegalidad, gitakusgan. Search operation sa 8 ka mga individual na namising human na sunog ang MV June Aster, nagpadayon. Nagpangawat og motor sa pool sa CCTV. Sikat nga content creator o empleyado sa LGU Tagum di paambit ang mapait na kasinatian sa wala gamang balatian. EBBM, nakikita sa mga Pilipino astronauts.
2: Mayang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Adlaw karon ang Biyernes, Setyembre 25, 2026. O ganyan ang detalye sa itong Extra Balita. Mga katropa, gitubag ni dalwanya ni Kapitan Pasko. Ang namulo sa usa ka nag-uuma, dala ang reklamo sa infrastruktura sa DPWH. Gitubag ni dalwanya Barangay Captain Roy Villa Pasko. Ang reklamo sa mga mag-uuma humana maguba ang mga pananom nga bulak sa Green Valley tungod sa pagbaha. Direkta nga gipahinom dumana o gagipang mutana ni Pasko ang DPWH ug ang kontraktor kung nagpahigayon ba sila og saktong hydrological analysis sa Zawaga River o sa mga sapa sa wala pa gipatuman ang proyekto. Yang gipadayag nga dili igo ang nag-inusarang box culvert sa ubos nga bahin aron makasagang sa dakong bulto sa tubig nga gikan na sa bukid kumpara sa tulo ka box culvert nga gitaod dito sa imabaw nga bahin. Yatagag pagtagad sa kapitan ang kulang nga pagtuon sa DPWH pinagi sa pagpangutana kung ngano nga wala gilakip sa orihinal nga plano o budget ang pagbutang o retaining wall ug ngano nga karon ra kini gisugyot nga nahitabo na ang kadaot sa mga pananom nga niumol sa kapin 5 million pesos. Tungod diini, nagpasa na og opisyal nga resolusyon ng barangay aron mag-request o retaining wall o dugang box culvert o tungod sa walay gihatag na kasiguraduhan ang DPWH na makabayad sa kadaot. Gitambagan ni Pasko ang biktimang mag-uma na si John Ritorales na muagi sa legal na proseso o mag-file o formal na aksyon samtang padayon ang hihimo sa barangay ang paghatag o report sa CDRRMO o City Mayor's Office alang sa aksyon. Sa laibahin sa itong Extra Balita, katropa kahoy ng ibabag isip warning device na banggaan. Motorista patay. Ang detalye ni katropa ng Hamilo Tavio sa XFM Bukidnon.

0: Nakamsan ang driver sa motorsiklo. Humantili na disgrasya o naigo ang ulo sa simentadong dalan sa Puroxais, Barangay Baroy, Kadingilan, Bukidon. Miyerkules sa buntag, September 23, 2026. Ang biktima na ilang si Alias Caloy, 23 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan, nasairan na ang motorsiklo. Nagbiyahe gikan sa north, tingon sa south na direksyon. Pagabot niini sa dapit na Itabuan. Kalitmatod pa nga nibangga ang motor sa Osaka Truso. Uwudlag, naggibutang sa tunga-tunga sa dalan. Nasairan na nagupa ng Osaka Bungo Chaka. Ug ang maong kahoy gigamit sa driver. Isip temporary early warning device aron magsilbing timaan sa ubang motorista. Tungod sa kakusog sa impaka, nagrabiya ng ulo sa motorista. Kinsa daling gidala sa ospital. Apan gideklarar kining dead on arrival sa nihini nga doktor. Sa karon, padayon pang gimbisigaan sa Kadingilan PNP ang baong aksidente. Mga katropa, para malikayan ang disgrasya sa kadalanan, isip driver, kinahanglan na tinaw ang atong pananaw. Tomorrow Vision Express Surgical Capsule. Kaya doon na kinilutin, CSRT, beta-carotene o vitamin E na mo patinaw sa atong pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios at 7 News.
1: Mga katropa, 49 anyos ang nagibunggab sa likuran bahin sa iyang kainom. Dito sa Valencia City, Bukidnon, ang nagutang ni katropa Michael Caratore Cabo sa XFM Bukidnon.
2: Nakangkunong sumad sa likod ng bahin ang usa ka alias Balong, 49 anyos, human kinigdunggab sa iyang kainom sa Puro Bici City, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Kadlawon sa adlong Huwebes, September 24, 2026, sa investigasyon, nasairan nga ang biktima o ang suspek nag-inom sa lugar. Apan tungod sa impluensya sa ilimnong makaubog, kalit nga ni Olbo ang panaglalis ng sangpot sa sinumbagay sa tunga-tunga sa ilang away. Kalit nga ni Bunot ang kutsulo ang suspek o kaduha kay gayon nga tunggab ang biktima. Doon, naigaw po na sa ibabaw ng pahing sa iyang likod. Human sa krimen, hilayang gidala ang biktima sa Bukidnon Provincial Hospital sa Malaybalay City. Alang sa dinalian ng medikal na pagtambal o suerte ng anak na kini karoon sa luwas o stable na kondisyon. Sa pagkakaroon ang pwersa sa Valencia City Police Station, nagpahigayon ng hot pursuit operation aron nadakpan o mapanubag sa balaod ang isibat na suspect mga katropa aron makalikay sa sakit na dala sa pangit na panahon. Permes sa mga food supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subzil Capsule. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Caratoricabo, XAP News.
1: Mga katropa, kaso sa pagpatay ni Kapitan Dudong, mag 10 months na pamilya dismiyado tungod kay kapulisan wala pa'y matumbok na suspetsado. Ang nagitangin ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
3: Nagpadayag sa iyang kadismaya ang amahan ni late Barangay 3 de Mayo Kapitan Oscar Dudong Bukol Jr. Sanglit magnapulo na matumpakabulan apan wala paghihapon nakapot sa ilang pamilya ang hustisya. Pinaagi sa live stream sa Facebook ni Inining Milabayng Adlaw, gibutyag ni Oscar Bukol Sr. nga pila kahigayon na matumpa ang gihimo nga conference labot sa kaso apan wala gihapoy matumbok nga suspect ang mga kapulisan kung kinsa bagayon ang responsable ug kinsay nagpaluyo sa pagpusil patay sa iyang anak. Tungod diini, duda sa maong amahan nga adunay gitabunan nga iladong tao, rason nga langay ang investigasyon.
4: Pagkaw na ay mag 10 months na, magpuno na kabulan, pero 25. Ano nga, magkakang mga ito nga tingin, puting yung talisong na kaso, pininga kaso lang, simple na kayo, dili madakpan, magsubayo lang yun. Kung ikog yung tuwan eh, naay gitabunan din eh, naay gitabunan eh. Hindi kami manahinig pag wala hustisya yung anak namin.
3: Ang niini nga bugtong hangyo lamang matumpa sa pamilyang Bukol ngadto sa mga awtoridad nga makita nga naglihok ang kaso ug mabati nga gihatagan og pagtagad ang ilang kahimtang. Mahinumduman nga Nobyembre 25 sa gabi ini milabayng tuig 2025 dihang gipusil sa nakasakyan ng mga suspek si kanhi Kapitan Dudong Bukol Jr. samtang naka-live stream kini sa iyang Facebook ug wala na natabang sa ospital tungod sa naangkon nga patal nga igo pinusilan sa dughan. Mga katropa, aron kini kitang healthy mag-Zanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Mga katropa, karida gihatod sa mga kasundaluhan sa 4th Infantry Division sa iyang katapusang pahulayanan. Nihatag og humanitarian nga tabang ang 4th CMO Military Operations Kasaligan Battalion sa Civil Military Operations Regiment Philippine Army na ubos operational control sa 4th Infantry Diamond Division uban sa mga personahe gikan sa 3rd CMO Company na ubos operational control sa 403rd Peacemaker Brigade gipangunahan ni 403rd Commander Brigadier General St. Fred Tuvalado Philippine Army ngadto sa pamilya ngatong namatay nga si Julia Maagad Kagagas alias Car Rida, kani Deputy Secretary sa NCMRC o Secretary sa SRC 1 sa New People's Army kung NPA at o sa iyang lubong o pagpahiluna sa katapusang pahulayanan sa Misamis Oriental niya itong Setyembre 22 kasamtangan. Ang paghatag sa humanitarian ng tabang gimuuban sa koordinasyon sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, 402nd Infantry Stinger Brigade o 58th Infantry Dimalulupig Battalion na nihatag usap ang suporta sa pamilyang gibilin at sa haya o paglubong. Umo sa pagpangulo ni Lieutenant Colonel Tony C. Bugawan, ang Battalion Commander, ang mga personal sa 4th CMO Battalion, mitabang sa matinahuron na pagdala sa patayng lawas ni Kagadas, gikan sa iyang pinayanan niya to sa St. Maria nila Candelaria Church alang sa Misa sa Lubong, o dayon niya to sa pagluluhan sa Matari alang sa katapusang paglubong. Ang maong tabang, magpakita sa pasalig sa unit niya to sa pagpakita o kaluoy, profesionalismo o pagtahod sa dignidad sa tao, ilabi na alang sa mga pamilyang nag-atibang sa kasubo o pagkawala sa minahal. Nagpakita kini o pagpasalig sa pagpalig-on sa pakig-alayo niini sa mga komunidad o pagsuporta sa mga inisyatibo na nakatabang sa pagpasig-uli, panagiusa o malungtarong kalinaw sa Northern Mindanao. Mga katropa, Borobo Mayor Mapisano nagpahayag og seguridad. Kampanya batok illegalidad gipakusgan. Ang detalye ni katropa ni Ray Allenton sa XFM Agusan.
5: Nagpahayag si Borobo Mayor Rone L. Mapisano sa iyang kaimtang sa seguridad o sa iyang padayong pagservisyo sa katawhan sa lungsod sa Borobo, Surigao del Sur. Matod sa mayor, wala siya nagtago o kanunay gihapon siyang anaa sa serbisyo apan bisan dili kanunay nga makita siya sa katawhan tungod kay nag-amping lamang siya sa giingong mga hulga batok sa iyang kinabuhi. Dugang ni Mayor Mapisano nga iyang giisip nga harassment ang pipila ka mga pangtamo batok kaniya lakip sa iyang paghisbot sa miaging ambus ang iyang nasinati. Gipasabot usab niya nga bisan pa sa maong kaimtang padayon gyapon ang iyang administrasyon sa pagtuman sa mga proyekto o programa alang sa lungsod sa Borobo. Gipasiugdas mayor ang kampanya batok sa illegal na droga, sigarilyo o sugal nga iyang ginong padayon gipatuman. Gidaig usab niya ang mga accomplishment sa lokal nga kapulisan o gipayag ang iyang suporta sa kasamtangang hepe sa Borobo Municipal Police Station. Samtang nagpadayon ang maong pahayag, ang mga aligasyon may kalabutan sa hulga o harassment, kinahanglan nga pamatud-an pinaagi sa tukmang investigasyon o opisyal nga proseso.
6: Kay dunay nagsori-sori nga elected official na ako kuno dili makit-an, dili na tinuod, naara ko, pwede ko pwede mag-display kay ila kong ipapatay. So kay gusto dayon yung managmayor, gusto dayon yung managmayor. Kay siguro nasakitan sila kay may daugta nga walay kwarta. Tungod sa gipili to sa tao sa kinising-kasing. Kining gihimo karon ka na ko, harassment ni siya. Wamang ko nila mapatay sa ambos, mat nagpabilin sila. Kung istorya nga unfinished business, maunang wala ko magkulang kung ikumpara ninyo ang akong isang katuig, makumpara na to sa pila katuig sa miagi ng mga mayori sa Borobo. So, unsa kadaghan ng project, labi na ninyo si Kanjir. So, dagantag na himo, physical, kung financial food, kaya kung ako pa'y mayor, di gani ko mag-loan. No, pero na naman, ato na lang agwantahan. So, sa katawan sa Borobo, doon ako'y tao nga maglibot-libot, muluaw sa mga kapitan o sa mga sektoral, sa tanang sektor. At ang inyong mayor, ayaw sa aninyong pugsa nga kadaadlaw ko na sa field, kay basig dita ka home, no dita ka home, kay doon ay unfinished business pag-assassinate ka na ko.
5: Mga katropa, ano na kabay gikablakan sa imong kalawasan, may tungod sa imong kong balatian, ayaw nagkabalaka. Kay ani ana ang solusyon, Santon Plus Gold. Alang sa Regyosang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alington, XFM News.
1: Mga katropa, search and rescue operation sa nahibiling 8 ka mga missing ng mga pasahero sa rasunog na MV John Astor nagpadayon. Mga katropa, gipadayon gihapon ni atong September 24, 2026 sa Philippine Coast Guard yung PCG ang ilang search operation sa kadagatan sa Coron, Palawan, isip kabahin sa ilang padayong paningkamot sa pagpangita sa 8 pa ka mga individual na gikatahang missing human na sunog ang MV John Astor. Ang BRP Cape Inganyo kung MRRV 4411 may nangulo sa operasyon sa kadagatan doon sa Batak Island o Vlagat Island sa Coron, Palawan. Samtang gihingusgan usab sa Coast Guard Substation, torda ang ilang search efforts pinaagit sa pagpahigayon o mawitan patrol sa kadagatan doon sa Napusket Island. Lakip na ang foot patrol ubay sa baybayon sa isla. Gipadayag sa PCG na magpadayon ang search and rescue operations o gamiton ang tanang magamit na assets o personnel aron mapangita ang mga missing ng mga individual o masiguro ang kaluwasan sa maritime community. Pagpangawat ng motorsiklo sa pool sa CCTV. Ang detalye ni katropa na Chris Ligaspo sa XFM Gen Sun.
7: Sa pool sa CCTV ang pagpangawat sa wala mailing suspect imitangag sa usa ka Raider 150 ng motorsiklo na nakaparada sa gawa sa usa ka boarding house pipila ka gutlo uban sa alas 11:39 ang takna sa kadlawon. Matod sa biktima, nagiparada niya ang iyang motorsiklo sa gawa sa boarding house uban siya nakauli ug sa wala pa siya matulog na. Makita sa CCTV footage ang duha ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo nga mihunong duol sa iyang giparada nga Raider 150. Usa sa mga suspect ang nanaog ug giguyod ang motorsiklo pareho una pa kini malampusong gikawat. Nasayran lang sa biktima na nawala ang iyong motorsiklo pagkasunod buntag. Dali niyang gitaho ang insidente sa istasyon sa kapulisan. Nakuha sa mga otoridad ang CCTV footage na makatabang sa pag-ila sa mga suspect o pagtino sa ilang nahimutangan. Nagparayon karon ang investigasyon ug ang pagpangita sa mga suspect samtang nanawagan ang biktima ganto sa mga mikuha sa iyong motorsiklo nga ibalik na lang kini tungod kay nagsalig siya sa mga motor alang sa iyang kinadlaw-adlaw ng mga kalihukan. Dipinsahe ka nun ang lawas. Pagtumarok, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: Samtang mga katropa, sikat nga content creator o empleyado sa LGU Tagum, gipaambit ang kasinatian sa dili lalim nga balatian. Ang detalye ni katropa nga Lars Sonyel sa XFM Davao Region.
8: Gipaambit sa sikat ng content creator o kasantanang empleyado sa City of Tagum na si Florencio Carlo Domingo. Ang iyang mapait na kasinatian sa wala damhang balatian, hinihuman mag-confine sa ospital tungod sa allergic reaction. Sumala ni Domingo, nagsugod ang tanan sa kalit o grabing kasakit sa ubos na bahin sa iyang likod na Mikaela padulong sa toong bahin sa iyang tiyan. Dali siyang gidala sa ospital, hinihuman din niya matagpamagwanta ang sakit kung di nagtuo lamang siya. Nausa lamang ka-ordinaryo na kidney stones ang iyang gibati, apan wala kini mag-home na doon na pailaing makalilisang na kamaturan. Sumala pa ni Domingo sa ikadalang adlaw ni ini sa ospital. Gihatagan kinik intravenous antibiotic na gitawag og tetracycline, tesobactam, isip kabahin sa pagtambal sa iyang kondisyon na nagudahang adunay kalabutan sa kidney stones. Apan galit lamang ni kusog ang pitik sa iyang kasing-kasing. Dungan ang paglisod sa pagginhawa. Tungod din ni mihangyo sumala pa si Domingo na dilipadayon ang tambal. Pipila kagutla ni labay. Gitabang siya sa mga nurse. Sanglit naglagom na kini og dawat at umoy. Dili ni bagsak sumala pa ang iyang blood pressure ngadto sa 70 over 40 na sumala pa milungtan og 30 minutos ang pagtabang kaniya. Dugang pa sa bladder. Nakawang siya sa diyang iyang hibaluan. Pinaagi sa mga doktor na aduna siya allergy sa pagkaon, pilimnon o tambal. Unang higayon usab niya na sinatiyam ang kahimtang sa iyang paglawas. Sa pagkakaroon, para ay nagpaalim si Domingo sa ospital. Nibahasap ang mga komento sa iyang mga followers. Kansa na paabot o pag-ampo sa iyang mas paspas na pagbalik sa kahimsong.

0: edad sa Pilipinas sa space science and technology. Lakip ang pagpangandam alang sa human space flight. Lakip sa mga inisyatibo na gisgutana sa PhilSA Analog Habitat Waypoint o Anahaw o sa ka-University-based analog mission na nagtunong sa pagpalambo sa kahibalo o kahanas sa mga Pilipino sa research na may kalabutan sa human space flight, habitat operations o mga kalihukan sa space mission. Gisgutan usap ang umaabot ng mga programa sa PhilSA Analog Missions o mga oportunidad aron mapalatag pa ang partisipasyon sa mga Pilipino sa human space flight research o exploration. Huwag magkutong mga nakalap ng balita sa loob sa Bangi 4 Oras. Manapagkikan na sa Food Basket of Mindanao, Bukidnon. Ako si Katropang Maril Cordino o kiniang Extra Balita.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita na ikaw o gako ang inyong masaya. Bisan sa kapaswa sa kalibutan. Sa balita, kini ka mabiyak. Tinisa, XFM,
0: Extra Balita.

0: exciting.
1: XFM. Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa atong roots bitaw, nga ay mga bubong mga kabal na rin na kong koko sa tao. Sakit kayo, tapos nga ikaw atong Santon Plus Herbal Capsule. Mga to, wala na yung kwa na, na siya, magkaneme siya, nagkawala siya, nagkawala ko, nawala ko Diyos. Mga ganito na kabibibis na kinawala, mga basta ka ako, sarago ko na testing mo ninyo, ala nga, minot Diyos.
1: Kamusan, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: kotse nga usa ka atay aging pag makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age pots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapatubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Raboso, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit na lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one sa

0: ihala na unsa man ingako multigab nga lahi na maning tingog sa makina bako manunta ni gasolina madawag bumi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzulhok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kuno barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa duha makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.A. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Tanan katawhan sa Malaybalay, ini si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong ipuyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ako labaw nga makagagahom na iya kong imutang bihan si City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsalig kung bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay, o tagang salamat.
3: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRNO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRNO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ang kutihoram ni Slasto. Exciting?

tonight.

Y'all need to get ready to hear the unbelievable.

mga kawikaan. Kapitulo 16, versikulo 3. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Kayo'y nakikinig sa Gospel Hour on XFM.